0: sila kadulan to kag baka sa ilyo kag makalun ka na. Ang mga hindi pa kayo ba?
1: Kaya kung ang mga dali tay bali wala gyud kami idea in gulpe lang kami din niya kadapon.
0: Uy, so, amo nang ilakuro yun sa ganyan dokumento. Ginala, masunod na din sila nga masunod niya kay pag ginapangabrihan na nilang. Uh-huh. Ito amo ko na matama. Sa naging panguli, ang nababar, ginapangutod na nila matama.
2: Katropan dyan?
1: Yes, katropan.
2: Katropan dyan, na-receive na nila ang ano demolition order?
1: Do, wala. Pag sila gurman na-receive na demolition order.
2: May harap. Wala. Mabukot sila ba?
1: Basi karon pagbalik nila.
2: Oo, papaputa sila. Why sa papilis nga notices halin sa city government angot sa demolition nga himuon?
1: Wala kita kapangwin naman ang ilang ginakabalakan na doon.
2: Okay.
1: Oo. Ang mga anong pati sa ila na din katuan na gini sila wala man sila din babalo. Wala man sila ginabala kung din sila marilocate. Wala man sila natagaan sa time din nga makapreparar bala sa ilaman yung mga kaugalingon.
2: Oho. Pero kita ko di ho, private property, no trespassing, dira na da.
1: Oo. Oo. Dira na da. Kasi sa may sulusunod lang.
2: If we say private property, they own the property, may titulo sila?
1: Katropangwin, basta nila, propiedad in isang province.
2: Okay.
1: Iya, in ika province yung property, katropangwin.
2: Aha. So hindi pwede nga i-demolish because may ara sang iya ka province na nga ano nga property. Yes. Unless yes, nga ang province
1: galingambal.
2: Oh, galingti halini may perma doon ni presiding judge Melanie Ortega, hindi ko kita ba. Niyo may demolition order niyo nga ginapa-vacate sila.
1: Oh, para bang pero kag kinahapon lang siniguro na hatar ni Sorilla.
2: Oo. Ano ni surprise na lang?
1: Biging surprise din sila kagapon ng katropang may naman ang kag-involve pa yung sila yung kagapon.
2: Oo.
1: Na wala man lang sila ka-idea na ginag-demolish na gila ang ilang area.
2: Amo ni sila ang kahapon ang nag-resist upod ni Mr. Romel Yulo?
1: Oo, katropang may. Sila na di kagapon.
2: Oo, sila na di kahapon. So, nag-resist, may pang-inisturihan na eh. Di, pero subong daw madayon ni daw madayon gid ni
1: subong katubang window wala pa man dito taw hay pa dire kay ari kun dito mga sulod subong padulong kami sa kundi hindi sila na tumpuntahan ay kagapon
2: toho si, pero, si ang interview mo subong katropang jan amo na sa ang nag ano nagkumpronta to sa aton nga ano demolition team.
1: Lain siguro katropang win. Kaya medyo damo, di sila katropang win.
2: Oho. Ito na naman story ang, ano din bala? Ang leader nila din na to, Arada?
1: Ang leader nila katropang win.
2: Oo. Damo ito na bala? Ano?
1: Sigaling katropang win ang hindi man siya magpa-interview dito ako sa live.
2: Napa-interview na siya. Mabala-bala.
1: Try sa naman katropang win.
2: Pero, banat bala. Sige, yabla.
1: Kata-kata kaya ka-propose na. Pero dili kita anay o sa mga gwapa din ang gwapa natin.
2: Ay sa mga gwapa. Amo ni ang trip mo ya mga gwapa. Sige sige to. Sige to. Sige to. Mamatita.
1: Aga ka pang win. Kumakita ko gwapa gwapa.
2: Oo. Mayo good. Pero at least may energize man tabla. Oh, go ahead. Katropan dyan.
1: Okay. Ma'am. Mga aga. Mga kubali si katropan dyan. Tanong sa extra news. Ari sa piyakalinya si katropan win.
3: Tama ba ko? Ano yung pangalan? Ay, sinang
2: lagi. Hayo lang ah. Hayo lang ah. Okay lang muna.
1: Hayo, hayo. Itago sa pangalan nga.
2: Oo.
1: Gingging.
2: Gingging.
1: Ma'am Gingging, ano yung imbong komentar sa demolition sa
2: tanong?
3: Actually kami ha, wala naman kami yung pinagama. Actually, nag-gets ko man ang point di sa hamon din ang upod mo.
2: Oo.
3: Ang ginapangayon man lang nila is simple man lang mo ng court order man lang titanin mo pag dokumento man lang. Wala man kami katagamo yung asin pa. I think even tension di man kami hindi na di amon sa salamat kami yung gani. Ang nakatimer kami di abisan kagali lang. Malaki tita ko man ang nabulog sa amin at hindi kami makabayad rin sa inkaso. Wala mo na. So kami mahalin kami niya, amo lang niya. Tiyan mo ni imipresentar sila nga legal man. Kasi, ano inang sa isa ko nung pala pa maaga at kung ikaw man di wala kami kasi sa amon dali sa halimun ka lang di ba na
2: tama
3: ay sa kanya sa naman pala sa ang tao wala naman kami sa pinagam kung kung kami sa ang punta di ba ni kabalo kami wala kami sa bayad ha
2: oo
3: ang lang ay wala lang sa isa ko lang ang balay sa ni how ang ang lain naman siya kahit may some miscommunication between the barangay at sa diri ngati ng barangay wala man gaano sa amin wala nga ang mga communities lang na to actually wala sila kasuri ako yung personally na people created na may pangalan ko na halos wala ko yung everyday ito yung ubra ko no? Wala ko yung kabalo nga ng ay amo na nigila ito pang kabalo
2: may papili sila nga na baton katropang dyan
3: puno sa ilang na issue sila financial assistance na matiting type may rehabilitation ng may wala ka mo kaya kabalo ang pagkabali lang din niya sa amin niya may ihatag na i-issue ng 10,000 which makuha na ganit kung naman mo niya on behalf sa kamo niya pangalan niya wala ko yung kabalo kung tingong firma.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Pero kalain na sa amo na niya nang hindi kita to alam mo kung saan wala ka may nagsinto na makakahilo kami or nang presinto kaya itong to kumilyo at sabi mo na ang ano, kaya hindi mo lang ang nila pangayon kaya ako yung personally wala ko yung kuya magpagamo ya kahit hindi gumawa niya ako niya mo nang ang amo na ang ate na lang ito ang upod mag sa ilang at yung pag ito mo kong dokumento at hindi madala kami na dumagwa nga doon binakaras sa daan sa ako ka.
1: Kasi amo na kapropangoy wala yun sila yung nahatagan sa insakto ang dokumento kagaton sa dikulti na gini sila
2: pero may mga grupo kung naghambal kaya hindi nagatrapat ang demolition dira dala nila member ni sila sa grupo nga eh
3: dokumento tani na mag-report order doka prapo di man dala nga pahalunan pahalunan ka mo pero hindi nilang dokumento amo mga itong pinapangalit din nila wala naman ko sila gano'n kapagam doon sila nag-sipitar ng tema hindi na kami sila magpagamo basta may ara kami kapagamo ako dokumento 5 ng 35 title hindi ini nakapangalan din sa amin na tago.
1: So, kamo man di kagapon, Miss, ang adi din, no?
3: Aari pa ko di kagapon. So, before ko nag-duty, kaya gabi ko, ano mo, na, di, galakap na kayo, isilala lang na di kagapon. Pero aari pa ko di isang aga, isang pagkagapon nila.
1: So, amo na ng katapangon, no?
2: Oo.
1: Ang ila, lang dyan ang ila pangayo, di, kani, ng insakto lang ang proseso.
2: Eh, kay katapang dyan, sa... process kidman dapat may ara sa relocation site wais la kabalo ko din sila ibutang
1: wala pa sila kabalo katrapang ano nang handal ko din ni Sir Mindy na wala pa sila sa relocation site
2: oho
1: na nang wala pa sila nahatagan sa oras di magpreparar sa ilang mga kawalingon sa ilang mga kalamitan bago sila ipahalin ng bay
2: okay pinakabilog ka pamilya ganit diwat na
1: angot sa ila, katulungin, mga tatlo kamalay ang apektuhan sa Bandipot Road eh, sa mga tao, kasi mga patokong lima kamamilya ang alibi na apektuhan sa ilang demolisyon.
2: Oho, pero do ready naman sila?
1: Ready naman sila, katropang win. Kay ako nang hambal nila, ang ibang dito ila, okay man lang, mga i-demolish. Or ano man yun. Pero ang ginapakayo lang din nila katapang win is tagaan sila sa oras na bago sila pahalinan ng ibig na wala namang ginapakayo na katagaan sila sa oras na makaprepara sila mga kagalingon.
2: Oo. Basta ginaprepara naman dito sa ano sa Baray Sky. Pero I'm right, Chuck, we're with these occupants dira sa lugar. Nga dapat may ara sa nagkakaigo ang dokumento, no? Demolition order. Because may ara pa sang do ka confusing katropang dyan, dira. Kay may ara da sang, part of it is property sa provincial government. I don't know if ang ining court order nga gin-issue, amo na yung basihan sa pag-demolish sila. Kag may ara sa demolition order na which ihimuon sa syudan sa Bacolod.
1: Yes, katapang win. So, ari kami sa subong, katapang win, nagsaka kami din sa kundi ENG kagapo nagtabo. Kasi sa istorya man ni Sir Minji, kagapo, kagina, din, aral na ko na, kagkasa din nila nga do, din bolt cutter, ang ilang mga barbed wires. Tapos ari di, katapang win, may ari din nga nakakalatola, na notice to the public. No, so basahon ko lang sa tropang win.
2: Mm-hmm.
1: Certificate of titles, October number 1 up to October number 100,000 declared. Null and void ab initio from the beginning and canceled in toto entirely.
2: Mm-hmm.
1: A portion from the decision with compromise agreement, LRC civil case G957-P, February 4, 1972.
2: Mm-hmm.
1: So, may mga notice na din sila gali sa Tropang Win.
2: Ano to daw?
1: May nakabutang mati ka Tropang Win sa Dakawigan Puno, na private property ko din eh. No trespassing. So, napalibutan na yung mga parimalayan sa mga makagamit.
2: Katropang dyan, private property. So, somebody owns the property, not the government. Kaya private property mo, hindi sa government property. Ang pamangkot, sino ang tag-iada?
1: Base sa ila sa Tropang Win, ang katanagiyagin ko niya is si province. Sila ko
2: province kid? Di government? Oh,
1: province kid.
2: Gobyerno mo na yung province mo, hindi mo na yung private mo?
1: Kagapang ko nila sa Tropang Win, niya naperdunin ko na sa kaso.
2: Ah, naperdunin na sa kaso?
1: Oo.
2: So, sinulag ka pa rin. Mahitani, may istorya at nakatropang dyan ba? Na mas naka, at least daw, ispok person ni Labla?
1: Ang pangitaan sa Subang Tropang Win, kung makapangitan, kasi nila nga do liberbere sa Prokotelik Banuan.
2: Oo. Namin niya may istoryahan. Ang aton malang interest di pumuluyo man mo. Kag ang pumuluyo, it should be under the protection sa aton local government. No? Kaya hindi sila ma-displace, hindi sila mawadaan sa ilang pangabuhian, ila balay. And if may relocation under sa aton nga Urban Development and Housing Act, there should be relocation intended for them. Dapat, no? Mapatemporary man na siya or permanent relocation. Pero dapat may relocation gid nga para sa mga residente. No, maano ka lang da, ma-demolish ka lang da, wala ka sa mga dokumento, daw hindi na siya nagkakaigo. No? Damo ning away, damo ning diskusyon kung mag-amo ng istorya ni.
1: Laban-laban yun sa Tropang Win. Pero Tropang Win, unfortunately, no, naging try na mo na yun ang do ilagid nga leader ang gapang muna sa ila sa Puro, Kataling Banuan. Naghambal yun siya, Tropang Win nga, hindi sa kuna na magpa-interview sa live. So, basically, yun sa mga tuhan sa komento sa Luzon, pero subong hindi pa yun sa
2: kung hindi sa live recorded, eh?
1: Pero hindi lang ko na subong.
2: Hindi lang subong. Okay.
1: Gina-prepare mo ko na nila ila kaugalingan.
2: Sige. Tsindihan ta na. Oo.
1: Sige, Katropang Win. So, muna ang balita. Dari sa Puro Kataling Banuan, sa Barangay 39, ini si Katropang John. Pabilan on XFM News.
4: XFM Live Report.
2: Oras mga katropa, 8:12 na sa paparagi natin sa atong natuntunan. Exacto. There should be a court order or probably demolition order may mga katropa, mali naman sa sudanta mo. No? So, ano kasi yan, sinada, may demolition na. Of course, if it's a private property, may ara na sa kasong na daog, no, para i-reclaim ang duta from private individual kung privado ining propiedad, or if it's a government property, mga katropa, then since sa diin ang entitleship na bilong, is it sa local government or sa probinsya? No? Kung may ara naman sang desisyon ang korte nga tiyan niya ka probinsya, and then ang mag-execute sang, since the jurisdiction man sa atong syudad, ang ininga lugar mga katropa, then syudad ang ma-demolish. Okay? Pero dapat may relocation tayo provide. Ang compensation, istoryahan na, no? Para sa mga individual, para sa mga pamilya. Pero masadya, ini mga katropang istorya. Because nga ti, nagpagwa to sang statement si a certain Romel Yulo, no? Nga hindi niya propiedad sang, gobyerno, no? Hindi ka mo makapahalin kay tao niya, no? So may harap pa to sa mga titulo, ginapakita to. Amo na gusto na to, bahibaraan mga katropa, whether na insakto or nagakaigo, may basihan ang sentimento sa mga residente na ito dira sa Barangay 40, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. no? So, well, pagkatapos na ni may mga consultation man, napabalo ang mga residente sa mga plano sa pag-demolish mga katropa sa lugar, no? Amo na yaton nga, ginalangtaw man nga mga sitwasyon para mahimo sang aton nga syudad ang pag-demolish da, no? Mga katropa sa Hambal bala nga hindi pwede mangin squatter kita sa kaguringon tanga nasyon, and dapat ang atong gobyerno nag-provide sang insakto nga relocation para sa mga informal settler nga ginakabig nga nag-squat sa isa ka pribado may tag-iya ng mga luta dari sa aton lugar, no? Kaya kung demolish mo lang ni Wayman sa relocation site, din mo na sa Bakaton patulugod nyo sa higas ng dalan. Pero hindi ba na muna ka ano, hindi pa muna ka siguro may ari ba na sa mga pag-istorya-istorya ang aton nga city legal kag ang ano aton ang mga residente di kahapon may pinukuanay na to eh, no? Oras na aton 8:15 sa pagpangaragad ta sa aton palatuntunan. Kuwantan lang ni ang kay katropang France nga update unless may ara pa mga balita dito sa field mga katropa because ang provincial government ni nagpatigayon gani sang cut ba na sang oras nila tungod sang ining shooting threat nga ginhatag sang isa ka senior citizen 78 anyos dito sa provincial capital, and I think may kaso nga i-file la. Check on tama retalyo sa mga katropa with katropang France Andrew Burgos Madres. Katropang France may aga. Oh, katropang France.
5: Ito niya ang persona nga araw sa likod sang inipatiyan pagpamahog pala.
2: Aha, aha.
5: Ginatapo dito sa sulod ng Provincial Administrator's Office sa Provincial Capital.
2: Oo.
5: Hapon sang Setyembre 9, ito katropang Arvin.
2: Mm-hmm.
5: Presidente rin, involved ang isa ka 78 years old ni nga negosyante. Kaya lalaki ni Kito Parvin, sa presidente niya mismo sa Barangay 1, Ciudad sa Makulod.
2: Mm-hmm.
5: So sa ato ni nga pagkuha sa detalye,
2: mm-hmm,
5: ang wala na tabo niya yung insidente, kaya kabalikan sa ni Kito Parvin ni tabo.
2: Mm-hmm.
5: Nagpatulong siya mismo sa opisina sa Provincial Administrator's Office.
2: Mm-hmm.
5: E bangod niya doon may ginaasikaso, di siya ang mga dokumento Kito Parvin angot sa Dupal Water Project niya, no?
2: Oo. Uh-huh.
5: Nga posible nga base siya ni ang pag-supply.
2: Mm-hmm.
5: Ginatinguan niya gidurob lang siya mangin supplier sang siling naton di tubig.
2: Oo. Oo.
5: Sa siling nga palpo sa project ni nga ginapatigayon doon sa karoon sa probinsya. Kay
2: mm-hmm,
5: madumduman sa ning palpo sa project ni nga to parwin doon kadamo na nitaan sang mga issue pala.
2: Oo.
5: Ati mismo, may iba ng mga LGUs kaning duwain na nag-aukyon for this Pagpota project.
2: Sila, iway nag-intra na?
5: Oo, kapandana. Ganagatang Marvin, nga kapangitagin ng probinsya kang supplier lang masiling naton bastante. Kaya ting target nila,
2: mm-hmm,
5: sila ka MLB or million liter per day ang target gamadugang,
2: mm-hmm,
5: sa supply sa, mm-hmm, probinsya.
2: Mm-hmm.
5: Especially sa mga local government units, mga banwa ang syudad.
2: Mm-hmm.
5: Ilabinig ni Kato Parvin sa norte nga bahin sa probinsya.
2: Mm-hmm.
5: Pero galing ang ining persona nga 78 years old nga kikilala kay John C.
2: Oo. Oh.
5: Buhay ta ni Kabalo Kato Parvin kung nga naglabot sa punto nga siya mismo ang abuni ba, no? Nga doon na nga pigil siya.
2: Mm-hmm.
5: And base man posible nga siya nagulat ng Malawik.
2: Oo.
5: Oh. Tugtog nga ang ginaulat niya nga tao.
2: Mm-hmm.
5: Kasi siya pati may kinanglaan noon nung siya kuno kay Provincial Administrator at ni Ray Brando Diaz.
2: Oo.
5: Banda na nga Kevin nga si attorney may mga meetings pla sa ko. Mm-hmm. Nagtabuan gid nga doon naging Malawi kang hulat ng tigulang.
2: Mm-hmm.
5: Tugtog nga siya mismo kata Parvin ang nangakik.
2: Oho.
5: Pag ginapatian nga doon may ginpahog siya nga empleyado sa sulod sa Administrator's Office. Nga mura nga bali nga manglutang siya, eh, no? Maniro.
2: Mm-hmm.
5: So after to siyang bag, buto nga ginhimo yan, naglakato siya.
2: Mm-hmm.
5: Pero katropa Arwin, ginlayon to nga ginspindi sang provincial government ang talaan niya mga trabaho sa tagsa ka mga departamento,
2: mm-hmm.
5: kag opisina mismo sa provincial capital, bangon sila nga

0: Okay.
1: Natutusa. Mm-hmm. Wala na ibaluan doon nga, nagkatusa pa si siguro, may mga ginpatawag siya.
0: Mm-hmm.
1: Or maybe some other important tagid nga mga ano guro, nga mga transaksyon nga kung naatutusa mismo sa Hall of Justice.
0: Mm-hmm.
1: So, teka ako, Dr. Parwin, ginpakigangutan din eh, si Police Major Rondel Tapang, ang OIC sa karon sa Bacolod City Police Station 2. Kag dito, Dr. Parwin, upot sa joint operation ni ang Regional Intelligence Unit o kon RIU sa Police Regional Office sa Gros Island Region o kon PRO-NIR. Upot ang Bacolod City Police Station 2, Dr. Parwin, kag ginayon sa mag-inserve ang warrant of arrest dito sa KIC sa sulod mismo sa Hall of Justice.
0: Uh-huh.
1: Ang ining akaso ka, Tropa Arvin, apat ka counts sa libel.
0: Okay. Uy, nga libel ha?
1: Libel ang kaso.
0: Mm-hmm.
1: May isa ka kaso, may bail or may kanta nga 10,000 pesos. So, for times 10,000 is 40,000.
0: Okay. Libel na yung kakaso.
1: Four counts. Okay. 10,000 pesos each. Mm-hmm. Ang isang account, no?
0: Mm-hmm.
1: So, 40,000 pesos ang iyaling nga bail sa Tropang Irwin sa kaso nga libel.
0: Mm-hmm.
1: Para sa information sa tanan, hindi ini nga kaso nga may ikang tanan ka Tropang Irwin dras na natabo sa provincial capital.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kaya hindi nga kaso yakin file ni dito sa regional trial court sa siyudad sa Mandaluyong.
0: Uy! Oho, may
1: so, isa na nabot silingon sini, may mga kaso ng sinasadto. Kung nga, agit pa ilan, agit siya sa kaso nga libel.
0: Mm.
1: Kaya bangod ka Tropa Irwin nga, amuna. No? Nga siya mismo ang ginaresto sa kaso nga libel ka Tropa Irwin. Dito yung ining nga kaso ginfile, dito yan sa siyudad sa Mandaluyong.
0: Okay.
1: Hindi nga siling sa aton na tabo.
0: Uh-huh.
1: So pag nagligat, tanigo ng mga kaso.
0: Oho. Uh-huh.
1: Ang ini nga gin-serve sa iya ka Farwin nga warrant of arrest.
0: Uh-huh.
1: But kung balikan to kapon, interview man sang katapos sa media with our Governor Bong Lacson,
0: uh-huh,
1: na daw ay naman sila plano nga mag-file sa kaso against sa sining nga senior citizen. Kasi 78 years old na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi na niya sa pagbatunon sa prisuhan bala.
0: Oo.
1: Uh-huh. Sa kumuling nga edad, ya, iluwag ka na niya sa prisuhan mo.
0: Oo. Uh-huh. May
1: napakwa na ni sila gani, ginatagaan na ni sila gani kita Farwin sang pabor bala or ano na gani, tingang good conduct ng malawan sila bala.
0: Kaguni sulat mo riba si Wayne sa allowance bala? Ay ipasulod mo.
1: Kamu gani, 80 years allowance. Old sa duwa na lang atag, may 80 years old
0: may
1: na sa.
0: May 80 na sa. Pero ang complainant niya sang libel, lain man eh, hindi nag-originate
1: dari sa Bacolod. So, Kato Perwin, wala lang na-disclose ang information sa aton sa sino na yung atamo.
0: Oo. Okay.
1: Sa kung sa'no na natabo, anong rason kung naagin patakaan siya kaso nga libel ka Tropa Perwin, kaya tiba siya siguro na buyaman sa sabila nang hindi amo eh.
0: Okay. Sige. Grabe ba? May mga record na sa gali. Mga transaksyon mo na yan, no?
1: Pero confirm sa atin ni Sir Papang, so under investigation pa sa karong ato Farwin kung may possibly ng mga kaso pag ito lang.
0: Mm-hmm. I-file sa iyo.
1: Sa ara man dira.
0: Mm-hmm.
1: So, well, tingin mo na ato sa nakabantayan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung basi madugangan, sa iba lang.
0: Oo. Basi may mga kaso pa iban? Oo.
1: So, muling, ang tabo pala. Ay, basically sa kapitolyo provincial, duwain naman niya ang pinaplan sa kaso against na sa iya.
0: Oho. Okay, so yan sa subong, naka-bail man sa Katropang France, no?
1: Posible duro, naka-bail man siya. Kahit ikapon, din under medical. At saka, basta lang ako maglayan ng massage pala.
0: Oo, procedure na subong.
1: Kasi may dad ng adaan.
0: Mm-mm. Kapin pa kumayara ka sang ginabatsag, may masakit ka. Pa-medical ka na yung anay. Oh, pero take on mga Biyernes ni pagda-service ng warrant of arrest. Tulog kagid. Lunes kagid naka file bail. Oo. Di siguro naka file man sa isang BIA, isang
1: bail. Siguro naka ano siya post bail sa akin. Walang taon na yung negosyante man. May ara-arama nga sa Farwin. Kasi natin siya mismo ang natigayon na maka-ano siya. Mm-hmm. Na maka-apiansa sa

0: nasabit niyo mga kaso, yung permit sa iyo. So, mga interview tada dala kay, ano, kay Police Major Rondel Tapang, ang OIC kata po Erwin, sang Bacolod City Police Station to, ang susunin na pagka-resto sa kay Mr. Johnson.
1: Ang ano kanina na ang nag-serve sa warrant, ang nag-lead ay ang RID na sa Pro-NIR.
2: Okay.
1: Nag-join ka lang na join to them sa during sa service of warrant.
2: So, region nagali, sir, ang lead unit, good?
1: Yes, lang okay. Lead unit.
2: Pero, Sir Tapang, ang ininga pag-serve sa warrant, kaso nga libel, related, sir, sa dito, natabo man sa Capitol, no?
1: Hindi. Yan, nahiwalay na, ano yan? Bali ka, yan ay ang warat na issued na doon sa branch sa Mandalo yung sa Manila. Ang reserved naman kayo. Nang kapon, siyempre, ano pa yun?
2: Hindi pa.
1: Wala pa na tayo yun.
2: So, sir, this is another different case. Sinigali ang libel.
1: Ah, yan. Dito na siya sa Mandalo yung.
2: Ah, ano, sir, ang background, sir? May idea ka muna, sir? Nga, may ginyaw-yaw.
1: Warat lang kasi. Libel lang. Hindi mo ang details kasi ibang unit ang nag-file siya mo.
2: Okay. So, sa kanan, sir, na-custody na siya sa Station 2?
1: Sa medical panay.
2: Okay.
1: Pag matapos na.
2: So, except sa libel, sir, kung mag-file to, mag-decide to mag-file ang sa province, posible madugangan.
1: Ate, depende na sa ano, kasi sabi ko nga itong ano, mag-latter naman security guard, pero dapat mag-latter man ito yung secretary guard kasi agin ang balan mo. Huwag na lang naman namon.
2: Okay, sir. Pero, Sir Tapang, may possible pag inisya sa inyong mga kaso?
1: Gina-check pa naman, no, sa Hall of Justice dyan sa atin, kung may arap agad na.
2: Okay.
1: Pero sa ngayon, muna na ano yung makonton natin, kasi yes, nabaan na lumalabas sa anong okay, warrant system, muna na ano mo.
2: Ah, muna na. Sige, sir.
3: At least may naklaro no ti ang sudadya ang probinsya hindi naman magplano ay naman plano nga magfile sa kaso daw pa bayar man lang sa kuno pero ang pamangko to nakuha ay dokumento ihan way manguro o gire nga man
4: blak
3: ang proseso bla naton sino man ba hindi ka maglain boat da nga duha ka kuras maghulanda magulat da
4: kasi
3: may edad pa ni. That's why, katro pang friends, may priority lane gani. Para sa atong mga elders gani.
4: Sa mga seniors, may priority lane.
3: Oo, oh, kaya paulaton mo yung mo, ya?
4: Pag-alari na. Kasi katro pang rin naman eh, na-resto siya.
3: Oo.
4: But, for the investigation, may mga involved pa rin ng mga
3: Sige. Nami man ang kamuklatan para sa ito na nga, sa mga provincial government, sa mga proseso, dali-dalian nyo man para hindi maglain ang tao. Pero siguro, katropang France, marami mo may expression man tamo, kisaga pa mo yayaw ta, pero makategorize naman sa expression bless ang frustration ta sa isa kabutang. Nagahambal ta. Pero amunay, why ta ni ginatolerate? Ginapahambal, ginapalabot na ito nga, hindi pwede ni. That's why kung may filing, nagkakaigo nga kaso nga i-file, para i-ano na lang bla, hindi tapag normalize ang muna mga tinaga bla mga katropang France.
4: Oo. Pati ka na pang rin naman ang ating update, Chris Patrol. Salamat ni Mr. Katropang France ng proposal sa mga bukol-bukol salamat kung tumak sa Santang Bantong. Para sa nagawin ngayon ng
3: Pilipinong Silipina, XFM. XFM Live Reports. Kita nga mga tao, dapat katropa, palabaan tugod pasensya ta. Hindi ta magpadala sa emosyon ta bla. May mga oras abing gakadala ta sa init sang ulo ta. May nagagwas baba ta. Nga hindi insakto. Pwede ka ka pangakig. Pwede ka ka potwas. Pero hindi ka na maghambal nga may plano ka nga ba. Magpaniro, mamuno, no? Nga ang intention sang tinaga, mag-inflict ba na? Sang sakit sa isang tao. Di na yung pwede, no? Pwede ka man ang ka-appeal, pwede ka man ka taas ang tingog mo, no? Siguro nga ito nga mga government workers, siguro, kinsindi mo na, no? Tining tao, hindi ba na yung basta-basta, siguro may connect mo ni? kilala man isang aton nga mga opisyalis da sa provincial capital, hindi ka man maka-intra sa bidding kag mag-participate sa mga programa sa gobyerno kung wala ka kilala mo. Siguro, ari, may kilala man eh. That's why, amo na blaki isog man, nga mag-ambal sa mga tinaga nga hindi nagkaigo man. No? Ma'am Jovi Amodente, thank you. Morning. From New Zealand. Watching live with you at work while having lunch break. Thank you, ma'am. Sa kay Ma'am Elvira Gilogo, nakatutok man, no? Thank you so much sa pagkupod. Remel Mamilya, good morning. Nakapangapi na siya, no? Si The Junior. Ba si Y. Pablo? Sir Lloyd, morning. Thank you. Sa mga katropa na tunda, balik-balik kanta mo ng isyo sa barangay, Blau. Dugay-dugay istoryahan ta. Ang problema sa kurento, dari sa Bacolod, dari sa Visayas, mga katropa. Because may ara na sang ginhinyo nga investigation sa supply sa kuryente kung nga nagluntad ang rotational brownout dari sa lugar, mga katropa. So, that's what we want. Amo na gusto na tumay balaan at this point of time. Then, we'll see kung paano ni ang tanan nagluntad, mga katropa. Na Sir Jelwen, thank you so much. Salamat gid ha sa pagtutok. We have Shirley Arevlo, mayong aga, kapita, Mayor Jane Baluallio, dara sa Barangay Felisaho. Gusto niya bala nga ma-barangay election nun? Sinong pabor bi? Post bi? Sinong hindi pabor bi? Post man bi? Nga ah? No? Kay para mabasahan ta? Tuto Remel, gusto mo may barangay election? O why? Ma'am Mary Jane, Ma'am Shirley, Jelwin, pang call out na listan. Tanano? Comment ka muna para mabalaan ta. Kung naroon kayo sentimiento sa tao, kay hambal sa mga politiko, hindi nagkakaigo. No? Pero feeling ko naman nga, damo sa gusto nga magpatigayon sa barangay election mo. Ako personally, mga katropa, bias ko di. Oo. Amo na ang tirada na. Kaya ang mga politiko ta, hindi sila gusto mag-eleksyon niya. Ha? Huwag pa budget tao? Kay tao, gusto na niya mag-eleksyon. Ha? Gusto tayo baguhon ang nagapungko ng mga officials sa gobyerno natin, no? Well, this is a test of trust and confidence of our constituent in their respective barangay. If ara pa ng full trust sang pumuluyo sa inyo, then you can still have that position. Pero kung wain na sang salig pumuluyo sa inyo, then election is the right venue to change leadership. Pero kung wain iti, amo na ba, mga katropa, how long ang tao magsalig sa mga government officials natin? Because ang barometer of trust sang tao nakasalalay sa eleksyon, no? Why always extending it, postponing it, ang barangay eleksyon? Is it need na gid, no? On the other hand, ang komparison naman, mga komparison naman sang pila ka mga kultura, ta sing ibaw ang termino sang presidente kag barangay captain, daw isa lang katuig diferensya ba? Di ba? Ario, eleksyon, ario si Ramel Mamilya, si nga eleksyon ta kay pigado daan subong na iya mo na tirada tol. para katalaw na bantas ang kwarta sang politiko. Bow. Hala ka. 8:34, mga katropa, pa-commercial ko pala rin. Aboy ito mga obligasyon ta. Balik kayo ta pagkatapos ni. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Sanzone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang paligat kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon po sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: System pain.
12: Edgarin mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
14: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Sanzone Plus Gold.
15: Ang natawag nila sinay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod nya toxin, free radicals.
14: Yes.
15: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Sanzone Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala non to us gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport ta sa lawas ta mo na nang naga
16: create sang isa kabalatian. Just imagine wala ka man gakaon sang itlog mo hindi makapalakaon itlog. Hindi makapalakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mag-mitil ko lantrin na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo. Kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Sanzone Plus Gold.
7: Sanzone Plus Gold.
17: Ako gali si Shirley. Pemigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Sanzone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sanzone Plus Gold. Sa mga butika.
14: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina, pinakanami nga aton nga himoon, dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3, may mataas man nga BCO.
16: Mm-hmm.
14: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa oleifera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay, amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay, ginkuha nila ang oil, kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
18: Ang premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
14: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tuga sang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol. Pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan. Once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
18: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
16: Ang bata naton subong exposed sa gadget. Ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
19: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas jud ko nitong mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay mauray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Tri na ni sa Cebu Pantukan.
20: Vision X, slay ang kaypitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
21: XFM 103.9.
22: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them,
3: nag-atras ang public opinion
4: objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.
6: Balik din mga katropa, oras natin 8.45 na sa pag-alagad natin.
3: Bullseye.
6: Sa atong tuntunan, mga kabiyan, 8.45. No? Oras dala sa inyo sa... Casino Plus, win every Wednesday. Sakto? Sa kay Ma'am Nena, Arevalo, Hambalia, sige ma dayon, tani ba?
7: No.
6: Arya, isa ka mo, top lang ni, sap lang ni, ha? Pwede mo damo, tunay ka rin mga katorpa. Sino ang hindi na gusto, bla? Na mag-connection, gaik kami, bla, sang, ano, mga rason. Mary Jane Balio-Alio, Hambalia, para sa akon, katurapang win, gusto ko madayon ang eleksyon para mabalaan gid kung sino ang ginatibong sang katawhan. O, para mabalaan gid ang sang pumuluyo. Pero, respect man natin ang desisyon sang Senado. Okay. Ara na sa first and second reading, nakasulod na ni ang proposal to fix sang termino sa mga barangay kapitan. O. Remian Mamilya, maing aga. Sinya mahaw talas, wah. Mayugit, mayugit. Di, sino pa, B? Si Ma'am Elvira Gilugo, ho? Ano pang paglantaw nyo? Dapat yun, may eleksyon? O hindi lang? Bayantan lang ni, no? Bakod pag hindi niya ngambal na yan, no? Ni Remian Mamilya, sige. Para katilaw naman ta kwartas politiko. Muna, sir. Sige ba? Gusto nyo bala madayon ang eleksyon or hindi? May eleksyon ta? O hindi? Nga. Okay? Butang kita sa mga ano ta? Mga rason ta mga katropa para mapabadsag ta? Ano man ni? Trend ba na ni? Tulo-timbre-timbre mga katropa sa sitwasyon diri sa aton lugar mga katropa. Ginainstruyan ta pero may extension postponement sa mga barangay eleksyon. Ako hindi ako pabor abi. No, totoo da. Kay daw permila niya casualty nga ito nga mga barangay kapitan at mga barangay officials kay SK nga once nga mayara sa mga barangay national election mabalaman ta nga ay postpone ta kay amo na ikakomplekto sa mga election diba sa una nga sa mga sa una manual pagani nga subong nga hindi ha nga kung mayara kita sa mga hindi na yan gusto mag hindi naman ta magpa-election no? Di kayo miho mga barangay, barangay officials na. Ano pa, hindi pa. O, sino bing barangay official na nga gusto mag-eleksyon? Hutik lang, bi. Hutik lang. No, hindi na pagbutang alam. Texter 863. Gusto ko may eleksyon gadya. Kay kadamo sa mga kapitan, nga hindi kasarang sa trabaho. Muna. Sige ba? Abi ngadli? Din nga barangay ni? Sadya mo na, no? Padayo niya, mga katuro pa, balik-balikan ko rin nga itong pamangkot, ha? Eleksyon sa barangay o hindi. I-type lang eleksyon ah. I-type hindi ah. No, para mabalaan ta pala kada buon sinyo. Ha? Sino ang pabor pabor pabor kay gindi. Para balantay, no? Kung sino gid man ang dapat ma ano? Madabat mga katorpas ni. No? Kaidwani mo. There were I think those 60 67 ka mga kongresista ang nagpabor sini, nagsuporta para sa bill. And duha naman to dito sa Senado ang nagduso para sa postponement sa Marangueneske elections. Ang plano nila ya, i-fix ang term, no, sang kapitan into 5 years na gid lang. Kag hindi na pwede ma-extend, no? On the other hand, ang aton Comelec Commission election, Comelec, nagambal na yang okay, preparado kami sa Gyapon. From 19 billion pesos nga allocated for the barangay next election nga allocated budget, nakagasto na kami 8 billion pesos. Nakagasto na kami. So there's a remaining 11 billion pesos nga ma-save naton in case nga mag postpone kita sa eleksyon. But nonetheless, we already spent money. While we wanted to save 11 billion pesos, we already spent 8 billion pesos para sa preparation. And bisan ano tahambal, it's still a money being wasted sa atong commission election if we postpone, no, sa election ngani. So meaning atong 8 billion pesos to, wala na to, wag lang na to, tungkol sa preparation sa atong Comelec mga katropa. Pero hambal sa mga ano linya, which is much lesser evil, nga nagasto ta 8 billion pesos than saving the remaining 11 billion pesos. Okay? Pero tsakto ba, no? Ang tsakto ba ang ining ang lantaw ta? Kay tin ako kung ma-save mo. Pero ang proportion sa kwarta mga katropa intended sa barangay election. Barangay elections mga katropa, mapa 8 billion pesos sa 11 billion pesos eleksyon ni Japon yung istoryenta mo, no? Let go to na lang ang 8 billion pesos, ah. Ah, nga gingasto sa Comelec. Why na to, ah? Ah, gasto to, ah. Ah, lost tayo to nga kwarta. Nga ginpreparahan sa commission election if ever hindi madayon ang barangay next election. No? Then, i-pursue natin ang eleksyon mga katropa, we will be spending 19 billion pesos but may ara kita sa eleksyon sa mga barangay. May bago kita set of official nga baga pangalagad for the next 4 years sa barangay natin, then we push for the fixed term. Ako na proposal sa ibad mo, sige, why not do it the later sa eleksyon sa barangay? Ah, then rushing it up nga man pala mong gota, hindi ba tunan ang tsaktong laye, ang plastadas ni ti Huwag na ka ba, no? No? Kung makumbinser ang mga senador at kongresista natin sa mga amon yung mga proposal, no? Oh, Texter 58 Lingya, madayon dapat. Oh. Okay. Huwag sa komento kung ano. Kila. Anyway, oras na ito mga katropa. 8:52 na sa pagpangalagad ta. Now, discussion lang ta, istoryahan ta mga katropa, as much as makaya naton ang atong topiko ngani. Angot sa rotational brownout, nagpagwa naman to sa red alert status ang NGCP. Now, probably, may ara naman ta sa rotational brownout karon sa gabi. Okay? Because may ara sa pagnubo sa atong supplies, kuryente, sa grid, no? Halin sa mga power plants na nakakonekta sa atong grid, mga katropa. Amo istoryahan ta gusto ta, no? Because nga apektado pagpangabuhi tas buhi, no? Tungod nabudlayan kita. Amo ra gusto naton, gusto nila mag ano na lang, hindi na mag-operate, masirado na ko anay. Kagkita ta sa mga tulo changgi bala sa mga nagabaligya sang ice cream niyo. Close lang. Close. So, ang habal nila, sa mga gusto ka nga tinugay-lugay, ma-brown out pagkatapos ang imo itong mga ice cream to, well, balgay, ha? Season, o. Oo. So, amo rin ginadibentas tao karon, no? Paano ni, no? Anyway, oras natin 8:54 na sa pagpanglagad natin sa pagtutunan. Let's talk about this, no? We have our convener sang Amlig Kuryente. We have Sir Christian Weber sa ating linya. Sir Christian, welcome sa programa. Thank you so much sa oras mo.
4: May aga, Sir Win, kag sa tanangin kamati sa inyong mga programa. Good morning, everyone.
6: Oh, thank you, sir. Sir, we have rotational brownout. If mamangkot na sa NEPSI, ambal nila, this is a concern of supply. We ask sang NGCP nga hambal nila accountability from power plants. And pinaka-recent nyo, ang aton nga spot market price na sa kuryente sa per kilowatt na to naglabot na sa Visayas is 18.59 cents. So medyo nagtaas na kayo. Kaya ta pa na eh?
4: Amo na yung problema natin, Sir Wen, no? Kasi masinggitan lang sila ng accountability. Pero kung imutan na won, lugay na nila katabo eh. Nung, you know, way back na sa Sineco, pagpakadto na subong sa Negros Power, no? Kagamo sa mga charges na ginahabuhay bala sa mga konsumidor bala, na ginapalukdo sa konsumidor.
6: Oo.
4: Ang iba nila kung tanawon mo, dapat obligasyon ina sa mga you know, sa mga distributor, distributing units or let's say ang mga ang mga electric companies.
6: Uh-huh.
4: Sisubong, amo nang masubong because masinggita lang sila nga for accountability.
6: Uh-huh.
4: Pero ever since, wala may gina-apply, ginatawag na accountability and transparency as well with regards to the charges. And tanawin natin ang bill natin, damudamo sa mga amo nang ginareklamo sa pamuluyo.
6: Oo. Uh-huh.
4: Nakadamo sa mga charges na ginabutang nila. So imagine,
6: mm-hmm,
4: ang spot market sa buong, no, pagsaka kita sa, let's say, mga kilowatt or ang tanawag na ganyan, mga projectives, bakit magsaka pa kita sa mga 31 kilowatt? Eh.
6: No. Bugat-bugat na
4: so,
6: tayo.
4: So, ano yun na, no?
6: Mm.
4: Average is ang Western prices.
6: Oho.
4: Kung mga,
6: Tantasan.
4: Oo. Maraming makita natin drinking information. So, kaya pag-agalit ko
6: 18.59 per kilowatt. Oo. Eh, ano nalang mga kong pwede? Oo. Ayawan ta eh. Mag-31, sir. Sir, medyo gabi siya katong nga linya. Matawag kami liwat bi Sir Christian para maka-establish kita mayong linya. Audio. Mga katropa, 8:56 na. We hope makakatropa matagaan sa kasaragan ang problema ta. But may gamay man ta nga painuin, no, mga katropa, ang otsuning nagluntad ng mga rotational brownout, no? Oras na 8:57, mga katropa. Bagunod na may istorya, ang convener sa Amlig Kuryente, si Sir Christian Weber, nga isa man sa mga advocate, mga katropa, sa pagbantay, no, sa aton kuryente. There is Negros Occidental, there is Bacolod, nasakupan sa NEPSI, no? Sir Christian, pasensya, medyo nagabisyo ang linya. Sir, go ahead, sir.
4: Yes, so sa Subong, no, ang aton ginatanaw, naglagay na kataga ni Subong sa 18.59 sining maglabay ng August.
6: Oho. Yes, sir.
4: So, ang aton Subong, no, nga may ginhambal kasi sila nakita ko sa news na i-defer nila ko, no, Subong.
6: Mm-hmm.
4: Pero ang kaladlawan sa natin na, no, nga bisan i-defer nyo pa na Subong,
6: mm-hmm,
4: nga billing,
6: mm-hmm,
4: ang point na dagyapon is bayran man na dagyapon sa konsumidor.
6: Mm-hmm.
4: So, I cannot understand nga, mm-hmm, dapat ang aton nga Congress mismo kag ang Senate,
6: mm-hmm,
4: would run after these suppliers, no, if they are,
6: mm-hmm,
4: kumbaga performing very poorly.
6: Oho.
4: Kaya dapat ya ang ihatag nila yas pamuluyo, hindi ya deferring or let's say nga hambalo nila sa sininga bulan i-lift na anay ang mga charges.
6: Oho.
4: Pero in the incoming months isukot man agyapon sa aton.
6: Oho.
4: So it's useless kay bayran man aton agyapon.
6: Mm-hmm.
4: Ang dapat nga himuon siguro sa aton nga mga lawmakers is to enforce ang mga suppliers nga dapat mahatag sila sa rebates. Mm-hmm. Because kung talawonin mo, Sir Win, no, gabayad kita sa gusto. It's the same thing with ano with water. Mm-hmm. Sa aton nga basiwa, we pay on time.
7: Mm-hmm.
4: Eti, kung maglapan kita sa aton nga balayran, anong ginahin mo? Gina-disconnect kita. Tapos, for reconnection, may penalty pa na ang ginabayran. So, mm-hmm. I think, no, dapat it's high time nga dapat applicable man ini sa mga sa water and electric companies. Mm-hmm. Nga dapat siya, nga kung palpak ang serbisyo, ibalik ang kwarta sa pumuluyo or there should be rebates.
6: Aha, okay. Kato at sir, pila ka mga diskusyon sang we have actually we open up with the NGCP. Ang ina problema is the outages sa mga power plants ngini that lead to the thin or insufficient supply sa atong kuryente sa grid subong. Nagwa sila. There were 16 of them. I think hindi ko magsala nagwa because sa mga guba maintenance kag kunano pa ang paglantaw sa ibang mga grupo sinya do ka systematic sang style because at this point of time ang problema to subong is energy man and to the fact nga rin kita sa declaration sa presidente sa state of national energy emergency the government could have do something or did check sang ilang capacity and integrity sa aton nga mga planta.
4: Oo. Because amo na gani nga dapat ini pasabton sila. No, hindi lang nga sila nga ipa-explain sila, dapat ni sila ipinalize kid. Because they should have seen this coming. Imagine madulungan kamo daya unta paghatag supply ya. Tapos ang isa pa nga ginatanaw kag ginareklamo naton is that ang the bigger portion of the supply is actually going to Cebu.
6: Oo.
4: So
6: okay.
4: Ang galok do siniya kita diri sa Negros sa Panay. No nga kitaya ang gabayad ya sang ginagamit nila yung kuryente.
6: Oho.
4: They are kumbaga ang the demand of use is much bigger sa Cebu.
6: Oho.
4: So amo na dapat ya pasabton din ining kapila ni kabilog ni sila nga mga power plants ang naguntat kay ang sa Visayas. No nang nag-operate kita capacity about 815.8 megawatt. Ang unavailable. Ang munang natabo nga ang nag-contribute sa red alert.
6: Yes, sir.
4: Because of the reason why there is a rotational brownout.
6: Mm-hmm.
4: And I'd just like to also clarify sa aton mga consumidores, no, nga we should not blame Negros Power about this. Kasi hindi na iya sa Negros Power in fairness to them. No, sa mga power plants niya, sa mga supplier, sa kuryente, ang munang ang problema. Ang sa Visayas, no, from September 3, as far as I can remember, Visayas had only about 2,187 megawatt available versus a projected dapat nga 2,575 megawatt nga demand. So, it fell short mga 388 megawatt.
6: Uh-huh.
4: So, amo na bala, kasubo lang yan, no, because kahapos sa ilaya at the whim of their decision or the whim of their wand, maano lang sila yan because of maintenance and everything, wala bala sa proper planning or sila mismo nga mga supplier should have kumbaga made or come up with a meeting.
6: Oo.
4: Nga hindi ya bala amat-amaton lang anay nila, hindi man nga gulpe nga amo sila tapos ang problemaon ninyo ang mga consumidores nga gabayad on time.
6: Oo. And for the electric companies to get an exclusive contract ani sa mga suppliers because diri sa aton we have Therma. Though may 20 megawatt kita nga ginkwa nga supply Sir Christian, the rest of that 20 megawatt na ni the rest of that we get from spot market. So ang spot market naman volatile kayo eh.
4: Yes.
6: It could change eh ang presyo dito. So we need more contracts sa ibang mga power plants so that we can have the fixed nga supply nga hindi ta magdepende sa WISM. Kaya yung WISM yun, sumong tumaas naman kayo.
4: Yes, takto na Sir Wino, because this is not only happening now, no. It was also happening before with Sineco. Nga mo na ganing nga ginaaway man anamon kaupod ko si Councilor Gamboa sa una.
6: Oo.
4: Nga garila ay kitakatama sa spot market. Nga again, it's volatile. Again, it's very erratic ang presyo na isina. No, sa una marason lang ganing Sineco nga this is just because for emergency supply. But the point is mas kailangan ipataya ka kisa sa spot market kaysa, you know, getting more contracts with other affordable suppliers.
6: Oo.
7: I mean, if Manila or let's say Luzon
6: oo.
7: Can get at a lower cost, pinalakang sa Luzon man, 4 point something kilowatt nga, hindi na mahimo sang ano.
6: Right, oo.
7: Nga, hindi mahimo na sang Visayas.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, sir. Isa ka medyo parang kotano na because ang tanan nagadritso sa spot market eh. Dito taga,
7: so, amo nang ilang makasubo dira because I don't want to ano eh, I don't want to paint any ano no what do you call this, I don't want to ruin reputations of the suppliers, pero hindi mo ma-avoid nga pinsaron sang mga consumers kasi pumuluyo nga kumbaga daw ka manipulated bala, Sir Win, daw ka ginahungod bala.
6: Oo.
7: Na amo nang ako niya nga ano nga pagtanaw sa na because again talent sa una, wala ka takabati nga na-penalize ang any power plant for repeated failure of service.
6: Oho, oho.
7: No? Kasi kung contracted kita or kung contracted ang atong electric company, ang Negros Power, contracted with these power plants, no?
6: Oho.
7: Or suppliers, tapos they fail to deliver the expected na capacity, dapat ya, i-compensate nila ya ang pumuluyo because of interrupted services.
6: Mm-hmm.
7: Hindi niya nga hambalon na kamuya nga rotational brownout kita.
6: Mm-hmm.
7: 3 hours ka dari, 4 hours ka mudi, 8 hours ka mudi, 12 hours ka mudira.
6: Mm-hmm.
7: Tapos paantusun niya pumuluyo, magabayad yung mga consumers on time because if we cannot pay again, mm-hmm. i-disconnect kita nila and then for reconnection, may penalty ka pa.
6: Penalty ka pa?
7: Oh. So, amo nang masubo dira.
6: Mm-hmm.
7: Pero never ka nakabati yung pinalize ang mga power plants gani.
6: Oho.
7: And then ang isa pa sina nga dapat also to for Negros Power naman,
6: mm-hmm.
7: they should look for much cheaper and affordable suppliers.
6: Oo, sa selection process na to, which
7: mag-relya tama sa spot market ya, because ang spot market actually dapat pang emergency lang na.
6: Oo, mag-reserve na to if ever gibayan.
7: If ever nagidya nga let's say may failure man or let's say may incapacity sa iba nga supplier, that's at the time mas mas spot market.
6: Oh,
7: pero
6: oh.
7: Ang ako niya no, daw ka ano pala, this is a well-played manipulation
6: mm-hmm.
7: of you know, of what's happening with our power supply.
6: Mm-hmm. Kabo sir, sa mga sa grupo sang Amerigo Kuryente, do you have plan to set a meeting with the DOE to talk about this problem? Kag anong pinaka-core nga ginistoryahan naton? Is it really the system or is it just exclusively sa supply nga problema naton sa mga power plants?
7: Well, if you think of it, Sir Wino, this is not only about the power supply issue.
6: Mm-hmm.
7: Ang kami ang magtanaw sa niya, magsuranay kami ganin ni Councilor Gamboa,
6: oh.
7: Na ining problema is with the system.
6: Mm-hmm.
7: No, this is, kumbaga, so, again, hindi man ko mag-ano, no, I will not give the benefit of the doubt, but if you really look at it, ito ka manipulated, ganin isang kakatabo, bala.
6: Oho. Uh-huh.
7: Oh. Uh-huh. No, can you imagine dululungan ka mo daya ma-discontinue with your service kay tungod mahambal ka mo maintenance?
6: Oh.
7: It's not ano, it's not proper. Because you know damn well nga kadamo sa ginasplayan ninyo.
6: Mm-hmm.
7: So ang amo niya hambal namo ni Councilor Gamboa kung kuanay namo and then tanawon namo niya kung ano man ang demand naton nga ipaabot sa DOE.
6: Mm-hmm.
7: Because again no, DOE is also washing their hands, mamba silang let's find solution.
6: Uh-oh.
7: And disregard anay ko no ang blame.
6: Oo.
7: But hindi mo na ma-avoid kasi ang discomfort na ginatag niyo no, sa mga paying consumers, yeah, unfair.
6: Oo, sa una pa rin eh, preparahan tayo ni dapat eh. Ang record nato ni Mr. Christian as per NGCP 2021 nagakalatabo na ang damo ng mga disconnection outages from power plants. So from 2021 until 2026 wala ta preparation or complete audit sa power capacity or upgrades ng atong power plants. Why is it kinatabo ni siya?
7: Yes, because actually ang DOE has the power to check those information.
6: Mm-hmm.
7: No? Kay ready naman na sa mga ano, sa mga supplier, sa mga power plants na nga kung ano ang mga gakatabo bala, may reports man ina.
6: Mm-hmm.
7: So hindi amo nang isa sa butang, actually is very baffling, no?
6: No.
7: Nga na lang ang DOE mismo do ka protecting this, wala lang ko kabalo, pero you know, dapat siya ang managin ang balko, they should lay it down sa table yan kung anong natabusin ng issue and their reason, and then kung nga wala sila yan, there's no coordination with all the suppliers nga kabalo ka mo nga ka mo gani ang major nga supply lab sa isang Visayas, sa Mindanao and even in Luzon for example, no, pero dapat in-lay down in isang maayo, and then DOE should enforce and penalize ang failure din sa mga services nila.
6: With the MBCCI, sinya, if we penalize naman sa mga power plants and mahalin sila sa off-grid or hindi na sa mag-supply or hindi na mas manubong atong supply, sir. What's your thought on that, sir?
7: Well, you know, we are left with no choice. No, kung let's say mauntat na sila sa ina yung paghatag sa supply, for whatever reason that they have, for example, nga sambalan na for temporary maintenance, or they will completely shut down, no? That's their choice. But the point is, if there was something wrong with their services, no? If they disconnect with us, wala kita may mahimo mo, pero ang may mahimo lang na daya sang DOE, isukto na sila yasang ila, failure of service, and then ibalik ina dapat sa mga konsumidores. That's the point. Amo lang gid na ya ka simple, because again, kung mag-untat sila operation niya, wala man na, wala kita may mahimo, DOE can also do nothing about it. Pero what DOE can do is to hold them accountable for their failure. Amo na ya.
6: Sir, isa pa, one thing, I'd like to bring it up, ang price capping naging issue sa ARC sa mga power plants, which dapat in ang aton nga per kilowatt per megawatt nga mabakal ang ginabayaran is only 6,000 pesos per megawatt. Now wala mapati ta, if we do the math, 1,000 kilowatt is 1 megawatt, it boils down to 6 pesos eh per kilowatt naton. So subong per kilowatt naton diri daw, I think 14 pesos. Why ya ma-improve, why ma-implement ya ang ini mga capping ginahimo sang ginatag sang ARC and DOE sa mga power plant? Do why sa mahimo ya?
7: Amo na galing dako nga question, Sir Win. Kay you know, ang DOE should be the regulating body. Kag sila na ya dapat ang mag-monitor sina, pero nang nagano ba lang do sa katingalahan kung do ka protected pa sining sa mga power suppliers ni
6: pero sir, you will sa amlig tubig, you will take possession sa demand, and
7: actually I'm talking to Councilor Gamboa about this that which we should also kumbaga submit our position paper sa DOE ni because unfair na ginsang katabo bala. And then isa pa na kadapo daan sang issue sang ato nga you know, from the previous company before Negros Power came in. So tamo pa sang ginahimo si Councilor Gamboa to clarify things. No, with regards to Sineco. So tapos dugangan pa sang amuning problema. It's overwhelming for him actually and for the group, no. Pero you know, kung wala na gid may matindog kag may matingog para sa pumuluyo, wala na.
6: Bakulot kita, isa sa naigo dari sa ining mga rotational brownout. In fact, mayara naman ta sa mga sa mga yellow alert naton is 3 to 9 p.m. Sir, any plans to bring it up sa Sangguni Panlunsod so that maka-request man sa Sangguni Panlunsod kido ang aton committee in energy do gahipos niyo? O, dali lang mga tropa. A12 na sa pagpapalag natin with Sir Christian Weber. Ang concern. Sir, any plan to bring it up, this concern, before the Sangguni Panlunsod so that ang atong Committee on Energy can do something about it? This recent time, why pa sang posisyon ang Committee on Energy, no? Diri sa Sangguni Panlunsod?
7: Yes, actually, ginapapos natin sa Pagdolor Kampuwa, no? Na kung ano mahimo sa atong para na gobyerno. Because again, hindi lang kita makikita sa Congress and Senate, no. But also even just sa petition paper no, para mapabalo kag mapagot nato ng mga kadamo sa mga konsumidor sa gatplano. Specifically sa Bacolod City.
6: All right, so we will wait sa mga possible updates in here from Ambling Kuryente, Sir Christian. Sir Christian, thank you so much for the time, sir. Ah, okay sa. Na, utod sa. Ah, tis, anyway, okay naman to. Yun na ba din mga katropa, ang conveners, ang Amlig Kuryente, si Sir Christian Weber, mga katropa. Amo rin nga, itong ginapaminsaran, Pirmi. Sino ang, kay sino accountability? Is it the distribution companies in GCP, Sineco? Is it the grid itself, no? Halin sa NGCP, mga katropa? Or power plants, mga abyan, nga nag-forced outage due to maintenance and whatsoever ang planta. Sang ining mga rotational brownout yung naglunta diri sa Visayas. And we wanted to know. At this very time, mga katropa, we are under the National State of Energy Emergency due to crisis Middle East. The problem is, why isang solusyon da? Why ta control sa problema mo? In several interviews and press conference katropa, ang aton nga mga electric cooperative naghambal man isa, no? Ang mga generation company naghambal man isa. Why isang direct effect ang pagsaka sang presyo sang diesel kag kuryente sa presyo sa kuryente, no? So we're complacent about it, no? Why tayo nag-kulba? Because anong istorya, mga katropa, ang pumuluyo, ang antag sa mga residensya, nagkakinanglan sa supply sang kuryente para makahimo sang gusto nila, para mahatag ang comfort ng aton nga pagbuhat, mga katropa. No? Until there were several outages nga natabo, mga katropa, nga nag-igo sa mga major power plants, coal-fired nga major supply na gakwa kita supply sa kuryente sa grid, mga katropa. As of this time, mga katropa, may mga outages na nagluntad. Ano ni siya nga mga planta? Perminis lang mo, no? Nga nagagwa ang unavailable nga mga ang TVI-1 2 and panay grid ni siya, no? Free, no? So limited tatlo, pila ni? Tatlo. And all of this are coal plants, mga katropa. Amo na nga itong supply sa kuryente. Dako na yung contribution nila, mga katropa, sa grid na itong, no? Dari sa siyudad sa Bacolod, kag sa Birong Negros Occidental, panabutan sa coverage sa Negros Power, no? So ang paghalin nila, ang pag-disconnect nila, mga katropa, offline sila, why na sila nahatag supply pa sa kuryente dito sa grid na ito? So, nagnipis, kag nagkulang, ang aton kuryente. Subong, ang aton capacity, there is a Negros Occidental ako sa Visayas, mga katropa, is 200,320 megawatt. Ang aton peak demand, subong, there is, mga katropa, grabo, sa 2,000, no? Megawatt ang kinahanglan, mga katropa. So, kung natoon mo siya, may ara sa available nga supply, pero may time siya nga kulangon git because may demand nga dako, mga katropa. Ang NGCP, as of September 11, as of 8 a.m., nag-issue na, mga katropa, sang alert, red alert status, no? 3 p.m. to 9. So, may rotational brownout nga matabo within this time. Alas 3, tub-tub, alas 9. Yellow alert naman, o kung pagnipis ang aton supply sa kuryente, alas 9, ala una, tub-tub, alas 2. Alas 2, tub-tub, alas 3. Kag alas 9, sang hapo, sang gabi, tub-tub, alas 10. Sang gabi. Pero hindi natong naikawan, may ara naman ta brownout nga may experience sa mga katropa, alas 3, tub-tub, alas 9. Sang gabi karon na sa hapon tutubalas na noybe abi. Now kung pabakuton mong mga electric distributor, mga katropa, NEPSI, Noseco, Sineco, ngayon hindi na yung problema namon niya. problema na sa supply. Kaya nagnubo ang supply natin dito sa grid. No? So, kinahanglan ta nga magpatuman sa rotational brownout, which is true. No? Kadto ta karon sa trabaho sa NGCP, pagkadto ta karon sa DOE. Because nga may ara sa mga implementasyon, kawala gid matuman. No? And we people demand some accountability from these government agencies over sa mga planta nga nag disconnect sa atong grid. In the recent time, mga katropa, subong 18 pesos kag 59 centimos. It's nearly 19 pesos ang presyo karon sa spot market. No? Okay? Dito sa Mindanao, mga katropa, ang presyo sang per kilowatt ha, sang kuryente dito sa spot market is 19.56 pesos. Una mo ni purchase natin ng mga supply sa kuryente, valor sang per kilowatt sa kuryente, mga katropa, ihapoy sa mga electric power plant, kwaon, baklon sa electric companies dari sa atong lugar, mga katropa, sa dako ni mali. But because may ara kita sa mga supply agreement, no? Dari may ara kita sa nakwa nga 20 megawatt sa Therma Aboitiz Company nga supply sa kuryente. That's 20 megawatts, mga katropa. Ang aton nga supply dari nagalap ot guro 800 megawatts, no? For Negros Occidental, no? Sa coverage abi sang

cement na mo para sa aton nga mga electric cooperatives subong. Pero hindi tama rin ay makadto man tila Japan. No? Kaya ang outages padayon sa Japan mga katropa, wala iya sang pakundangan mo. Wala sa callback mo. Sa supply agreement na to, dapat ang aton nga mga power plants mga katropa hindi maka-implement sang force outage until nga may ara sa mga notices sa aton DOE, sa aton ERC. Ah, mapabalo sila anay for certain reason. Fault guba or maintenance. No? But this cannot last in a matter of days. No? Hindi pwede nga sinimana. Ah, hindi pwede binulan. No? Because magsubra ka na da mga katropa, madagdag na sukos order ang aton nga ERC. No? Ipa-explicaron ka, power plant ka, explicaran ay bi? Nga ah, hindi kapag-sanction sang Department of Energy because ang imo nga abrap kag gulpi nga pag disconnect sa atong grid. No? Because amo nag commitment sa mga planta natong diri sa aton nga grid mga katropa. They have to provide us with sustainable supply of power para magamit natin sa pinakamalugan. Okay. There is makulot, abi mga katropa, naglalain na pinakamakuturan ta. And here's the catch. Under sa National State of Energy Emergency, the government is empowered to look over no sa mga power plants kini and sistema itself. No? May gahom na no ang aton nga gobyerno to penalize, to sanction sa mga power plants. Let's take for example, ang aton nga argumento, hindi pwede ma-penalize because ma-shutdown sila, madula sila sa grid ta. So, ang gobyerno naton, why natagaan sang insakto nga choice, no? Where ang sanction sa DOE pwede ma-implementar sa mga planta. Pero but because nga ti, once kakasun muna sila, dula ta, why ta, mawadaan ta, mas manipis pag aton nga mas madugang pag problema. So, the government left no choice. But let them explain anong natabo. Under sa state of national energy emergency, mga katropa, may price cap tani. Ginpatuman aton nga Department of Energy, no? Which is true, may araman, no? August, mga katropa, ginmanduan ini sang ERC ang power plants nga hindi ka mo magsubra. Ang price cap naton is 6,000 per megawatt. Okay? Sa spot market ni. If isipon naton mga katropa, that's about 6 pesos per kilowatt. Ang naton nga ang presyo sa kuryente subong, no? Pero what have you? Pero baligyan ay subong sa electric companies naton mga katropa is lapit 15 pesos. Sa mga kooperatiba, sa NEPSI, NOSECO, NONECO, lapit 15 mga katropa. Ang rason, nagtaas ang presyo sa spot market. Ang spot market, amo na ginahambal mga katropa, nga nakahilera sa mga power plants na nga nagbaligya sa kuryente nila, wholesale electricity spot market. Okay? So, dari nagtaas, no? Pero nga, ambal nila, hindi ito madirekta maepektuhan because kulang aton nga ano, nga supply, no? Why ta kabalo? Ano ang explanation abi mga katropa? Well, the very core of the argument mga katropa sa pinakamakuturan ta, this is the failure sa mga electric cooperative, sa mga generation, sa mga electric companies to sustain or to get or to acquire contract sa mga suppliers ng kuryente na exclusive para sa take note mga katropa, we have 700 plus for example, let's say kayo nagtaas naman subong 800 megawatt kinanglan natin dari sa Bacolod mga katropa, and only we have 20 megawatt supply exclusive contract dito sa Terma, and the rest of that baklo natin sa spot market nga mahal-mahal kayo presyo, no? Ang pamangkot nga asin FC, nga asin Noseco, nga ang Noreco, nga away kita nga nagpangita sa mga supplier nato sa kuryente para in case gitman magka problema,
ang supply, may mga outages, mga katropa.

0: hindi ta magkanto dito sa spot market. No? Nga kabaraw kita, volatile ang presyo to, mataas na buo. Pero kalabanan taas git. No? So pila na nakaporsyento ang mega 20 megawatt sa kinahanglan natin ng 800 megawatt dari sa area sang NEPSI. So nga why kita supplies na. No, nga why ta nakakuha sa mga kontrata sa mga planta nga mo na sustain sa aton. Nga hindi kita magdepende sa merkado. Hindi kita magdepende sa spot market kay subong 18 pesos 55 sentimos sa presyo. No? So paglantaw na ito mga katropa, negosyo ang dalagan sa kuryentes bung. Hanin sa pagbarigya sa kuryente sa aton nga grid, sa aton nga mga electric companies, pakadto sa grid na aton mga katropa, may problema. Okay? Nga alam itang NGCPs na di. Ang NGCP mga katropa, a systems operator, no? Sila in charge para magbalanse sa kuryente. Sa ginakonsume natin ng kuryente diri sa pungsod mga katropa. If ginakulang ang Visayas, pwede sa makaangkat mga katropa dito sa pwede sa makakangkat dito sa area sang Luzon. Okay? Pwede sa makakangkat. Alright? So, well, may ara sang sobrato nga kuryente. Though I think the 15,000 megawatt baramo, no? Ang supply to. Ang ginakonsume sang Luzon, mga katropa, is 12,000 megawatt. No? May ara pa leverage. Kasobra 3,000 plus, no? Ang ginapasulo, ang pwede mag-consume to. So, ang systems operator natin, which is NGCP, pwede mag-import sa kuryente pakad to reinforce lang dari sa Visayas nga area, no? Pero way matabo na nga, ang ginahambal nila mga katropa, no? Nga Luzon, Visayas, high voltage direct current system ang ginagyan sa kuryente na ang mga submarine cables na ito mga katropa, limited lang ang iya pwede i-transport ng mga kuryente. Okay? O, limited lang kayo. Ang kalabaon is 450 kilometers nga pwede ka maka-establish sang imo submarine cable para makalabot to, makakuha dito sa isa sa mga nga mag-aagay din rin sa San Bernardino Strait mga katropa, no? Para makakuha ka sa supply mo sa kuryente. Ba't nubo kayo ang ginahatag lang, no? Nga supply sa kuryente, no? Ang capacity sa mga katropa is 440 megawatt lang, no? May remaining pa sobra lapit 2,000 nga megawatt nga pwede pang i-import diri nga kuryente sa Visayas. So, para makabulig-bulig sa supply natin kaya hindi kita matamaan sang insufficiency sa kuryente, no? Oh. So nga wala. Tinga amo no kota. Nga amo no kota, nga amo no kota. Nga pwede ba ni mapuyti mapataasan eh. No nga atubtub sa karon, na project na natong problema since 2021. Na project na natin yung problema since 2021. There were several outages sa mga planta, sa grid natin. And we know for a fact, mga katropa, kadamo sa mga establishment, sa mga lagko, ng mga buildings, no, mga kumpanya, BPOs, no? And that's part of development. Ang ginahambal natin di. May ara sa mga lagko, ng mga kumpanya, may SM, may mga malls. They consume large amount of power. Ginagamit na nila. Sa residential naman, nagkadamo ang subdivision. Ganabong balay. So from 2021, gina-expectad ta, mataas ang demand natin by 2026 at probably 2030. Ti nga ang systems upgrade natin sa mga planta, wala ni matutukan sa DOE. No? Kaya ginahambal man natin to, kulangon aton supply by 2030 probably. And it's starting, nagasugod na sa buong. No? di nga way ta kapreparar. No? Nga dapat, since nga nakita natin to, may aras sa kukurangan, there could have been suppliers sa kuryente, nga lumutang sila, nga mabaligya sa kuryente. Sa, ano, sa mga grids na tundre, for example, sa mga electric cooperative, they have to secure sa ilang nga mga kontrata sa mga power plants nila. No? Pero hindi, ang kakatabo. Ang baligyaanay, gakadota lang sa spot market. Kaya dito sa spot market, mahal ang baklanay kung kontrata sa mga electric cooperative, electric company, barato. No? Amunang medyo tricky nga part, mga katropa subong, no? Ang NGCP nga way makamunang upgrade. Kabalo ka mo, mataas ang atong demand sa kuryente until today. Gamay lang Japon ang inyo, pwede ma-import ng kuryente alin sa Luzon area. No? Sa kapasidad nga lapit 2,000 megawatt nga available, nga sobra, nga reserve sang Luzon, nga hindi ka mo ka-import, bisan dugang na lang tani 700 or 800 megawatt dari sa Visayas, mga katropa. Nga, ah. Because ang capacity sang inyong underground cabling is 440 megawatt lang. So sinong basulon ta? And that's why ginhambal natin, mga katropa, ang aton nga mga power plants, they're taking advantage, no, sang sitwasyon sang shortage sang kuryente, ginanegosyohan nila subo. Halin sa kooperatiba, halin sa mga power utilities naton diri sa lugar, pakadto sa NGCP, pakadto sa power plants naton, dalasa na ang ERC kag DOE. May accountability sila. Ha? And we say this is systematic nga plastada. Ha? Kaya ang tao, ginabutangan nyo sa wala choice ang tao. No? Wala choice ang tao. You're trying to normalize and explain to us this is just normal. Because ang supply to nagnipis. But we could have done better. No? Mas nahimo kita years before until ang nagtaas ang demand natin dari sa itong lugar. Di ba? Oh. Tiga malo naman to sa mga electric companies. Why? Makami nag-ano da? Why? Mga na kami may gina-income da sa mga generated power? Halin sa mga supplier? No? No. Ang core objective natin is to provide a lesser affordable cost of power sa aton nga mga members, consumers, no, sa mga kooperatiba. Hindi na naton malabot kung hindi ka mo magkwa sa mga hindi kung wala kita exclusive contract sa mga power plants nga barato ang kuryente naton. Nga amarilay ka sa spot market. Ha? Nga amarilay ta sa spot market. Mambalaman na sila. Gahambal lang ni Abin, ano ko, ang announcer niyo, no? Budlay mag-secure sa kontrata sa mga planta. Tingaan, nagkakadto sila sa spot market, ta. Kay mahal to mo, no? Makabaligya to sila mo. Ha? Oh, malibre sila sa makapalagyo sila sa mando sang ERC, nga dapat ang aton price capping is 6,000 pesos per megawatt lang, and that's about 6 pesos per kilowatt ang barigya natun. Ha? So amon abla, mga katropa, coordinated nga problema, systematic nga problema. Kita lang ang endpoint ng mga katropa subong. Bisan na ano naton palak sa kuryente naton, bisan hambalo pa rin na okay, amon ang presyo, why man na nag-auntat na nga amon bayad sa taxes, why man na nag-auntat na mga penalties da, why man na nag-auntat na mga charges nyo ginabotang sa mga electric cooperative, electric companies diri sa amon di. Nga sa mga rotational brownout, maka-assure ka mo sa amon nga nagbarato ang amon kuryente. Ha? Why? Amo na problema to subong. No? Nga ang tao mahambal, ay ang NEPSE may problema. Ha? And we say tanan sida. Ha? ginplanuhan ang problema sa kulang kuryente dito sa atong lugar. And they should be accountable. Balik na mga katura pa pagkatapos mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
13: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Balik na mga katropa sa pagparagyan natin.
6: Amo na ginisriyat ng problema sa kuryente sa Pilipinas. Systematic ang pag enjoy akong pag plastar nila mga katropa. Tanan ka binibisyo. Ang gobyerno nga na ka binibisyo because tanan ka mga charges ng mga katropa. May 12% tax. So whatever it costs mga katropa, the government enjoys the tax revenue paid by the consumers. And also, the electric cooperative. What comprises ang aton payments, mga katropas kuryente? Ariyo. No? Hindi ko ba rin isa-isa, makaya ta lang, pero abong ng aton ginabayran. Ang 64% sinada sa kuryente, no? That's generation charge. No? Amon isang kuryente, ginangkat na to sa mga power plants. No? Ang ginambal sa mga electric cooperatives natin, electric companies, sambal nila, wala kami da may kinakita kay ti raw nga power na ginabakal nat namon da sa kuryente, no? What consists sang ano ni sang generation charge? One, contracted power nga ginabakal naton sa power plants like therma and the spot market, and 80% of that mga katropa sang generation charge ginakwa naton sa spot market. Kilala na ang 20 megawatt mga katropa sa atin. The other 12% is distribution charge. Ginabayaran ta ni sa NGCP. No? Ginabayaran ta sa NGCP. Ang isa pa, ang other charges. Kita nyo to, mga other charges naton, explain naton na lugay. Distribution charges, no? Area sa mga electric companies ni Sam, sorry. And 8% of that, mga katropa, we pay sa NGCP. Transmission charge naton ang linya sa NGCP nga ginaagyan sa kuryente. No? And 5% is system loss sa inyong mga bill. Alright. May isa din kabagay, mga katropa, that will be the basis sang demand naton sa mga ahensya. Nga dapat i-demand gin naton, isinggitan tagadya. No? Oh. Number one, sa nabal naton, ang 12% of that sa bill naton da, gakanto sa mga distribution companies, sa NEPSI, sa NOSECO, sa NORECO, sa din pa nga mga electric cooperatives, mga katropa, para sa building and maintenance, deliveries ng electricity, no? pagbutang sa mga safety, something, no? Metering, billing, and whatsoever. It's all operations ng mga distributor sa kuryente, mga katropa. That's the 12%. Ang 64%, mga katropa, generation charge. Ano na ginahambal na ton, no? Ginakwa ni sa mga independent power producer, sa mga supply contracts na ton, sa mga power plants, nga nakwa sa aton nga mga ginabakal sa electric cooperative, no? Sa electric company. Gakwa man da ang dira sa WISEM. Ara man da, mga katropa. And maka-exported power naton sa mga net meterings naton, sa mga distributed energies, resource naton ibang mga katropa. In case kid man, no? May ara paglubo sa supply sa kuryente. Okay? 11% other charges. Anong charges tip? Taxes. Value-added tax. Grabe, ho? May lifeline subsidy pa ni. Pinsar mo, ang sa mga 4Ps na mga katropa, hambal nila, free of charge na sila sa kuryente, may aras ang discounting, pero kita yan na bayad na. Okay? Senior citizen. Tapin sa libre mo na. Ginabayaran ta mo na Japon. Ha? Ang discount sa mga senior citizen, pinsan nyo, libre na, hindi na libre. Ha? Kita gabayad na. Naka-charge na makakatropa sa lifeline subsidy. Okay? Ariyo, ang pinaka-interesting part, kagdari ko mapundo. Ang fit all, ang fit all o kon feed-in tariff allowance na ginahatag, ginabayaran naton spill naton mga katropa, no? nagasuporta ni sa pagproducer, paghimo, development, no, sa mga renewable energy projects naton, no. Pagkatapos gabayad di ang gobyerno through ERC sa National Transmission Corporation, mga katropa. This is intended tani sa mga development tani sa mga submarine cables naton, no, sa aton nga mga transmission lines. Kuntani, no? So diri na di na butang ang ini mga charges, mga katropa, and we pay for that. Gabayad kitas na. Nga wala sang development since 2021. Halin sa Luzon, pakadto sa Visayas, mga katropa. Nga mga koneksyon naton pila. O, tiambolta mo ni, pwede ba deliver da, mga katropa? Pwede ba import da? Capacity sang ininga submarine nila, mga katropa, is 450 megawatt lang. Where may ara pa available nga sobra 500. Lapit 2,000. Nga pwede dito i-utilize anay to import isang supply kuryente dito sa Visayas, kuntani, anay. Amo na gadimanda kita, no? Gabayad kita sakto. Nagahatag kita sang insakto nga bayad sa aton nga mga electric companies. And we get less, no? Pamangkot, mga katropa, deserve to lang rotational brownout. Hindi it. Gabayad ito, tsakto mo. Subong be, may rotational brownout. Ma-wave ayan sa mga electric companies, sa mga penaltista. Mga balsa, okay. May rotational brownout. Subong mo. Sa hindi kabayad, wala sa penalty. Anay. Which is easy to implement. Hapos ina nga implementar sa mga electric cooperatives na to. No? Hapos ina ipatuman sa mga electric companies natin din, mga katropa. Oh. And a part of that, every charges na ginabayaran natin, may 12% tax na dahil. No? Bisa na, no, pa natin palak, bisa na ito pasinggitan natin, no? Pag-abot sang bill mo, bayaran mo na, sir. No? So we deserve, we demand sa atong gobyerno nga maghatag sang insakto, transparent na sistema kung paano ginaplastar ang negosyo sa kuryente. No? Kay kulang taon ta, ang key players, those are private corporations nga nag-entra sa negosyo sa kuryente pakadto sa mga electric cooperatives nga ginahamhaman ang kita di sa mga board of directors nila. Sobra-sobra ang mga allowance. Sobra-sobra ang kita. Nagkitaan mo ng mga politiko, ta? Problema. Sige, mga board of directors, grabe ila charges. Grabe gamit nila. Gahaman sa, ano? Gina-take advantage nilang kwarta sang kooperatiba. Lagaw to, meeting, minilyon. Ang charges pagkaon, grabe nga presyuhan. White odds ang sweldo, honoraria lang, pero triple naman ang ilang benepisyo. Tihambal sa mga politiko. Sige, pentrahon ta mga private corporation. Para ma-untat ang korupsyon, mga katropa. Sa mga board of directors ngayon eh. Kaya nag-anad, nag-isla. Sobra-sobra ng ginimo nila. And that's where privatizing sa pila ko mga kooperatiba natin diri sa pungsod, mga katropa, nagsulod. And that's an echo is na takeover sang NEPSI. No? Sino mga enabler? At yung mga politiko man eh. Sila man isla talang beneficios na di. No? Kay kalabanan sa mga politiko ni ang mga negosyante sa kuryente, amo man yung ilang pinanser sa politika mo. Totoo na. Ay, sus. So, nakambal ta, may negosyo sa kuryente. Kung paano i-dig at dig up na, mga katropa, ang mga gusto na ito ipa-lap on sa Department of Energy to do something, for them to do something. It's not appropriate to just be silent, no? And prioritize solution than identifying the problem. It should go both parallel. While ginasulbarta ang problema, ginasolbarta ang taas ng presyo, ginahimo tang solusyon, we also have to identify the problem. Sa presyo na ito kuryente. No? Hindi na pwede nga. You will look for solution, pero hindi mo pa, piungan mo problema. Kita yung mga nag-consume sa kuryente. Kita yung ma-ans na din. Oh. And that's why, balik na to sa argumento ta. Nga si NEPSI Ginabasol, nga si NGCP Ginabasol, nga mga power plant naton, mga katropa Ginabasol taman, kag mismo gobyerno ta, because they let them do whatever these power plants wanted to do. And even ang mga electric companies, kag gusto na mahimo, why na kamot ang gobyerno da? Why na kamot? Regulated na aton nga policy sa energy, polisiya sa energy. And that's why, mga katropa, the government can make a leverage naman lang. Why kami na mahimo? Kaya deregulated na natin niya. Ano na? Deregulated na natin pulisas na da. We lose control sa atong negosyo sa energy, enerhiya. And that's why, mga katropa, we nag-handom-handoman ta. Kung sino ang presidente na magtindog, mga katropa, to nationalize the power industry, balik sa gobyerno. No? The government, hindi man ta makahambal nga wala sang mga private companies na, but the full control lies upon the power of the government to control over it. Dapat. No? Kaya mga key players ni mga katropa, dapat subservient na lang, no? Sa aton nga mga pulisa. Sa negosyos kuryente, sa kuryente, it's a service we paid sa aton taxes, mga katropa. Ang kuryente dapat nagakaigo ng presyo. If not free, but barato. Isa ni sa mga basic services nga ara sa kamot sang gobyerno, halin sa tubig, sa kuryente, sa telecommunications, no? Amunin mga sa pagkanto sa transportation, katropa. Dapat may kontrol ang gobyerno sa nandi. Pero, you know, let's wait and see. Abangan ang susunod na parata naman. Hi. Joy Rodico, thank you so much. Salamat, Gid. Melanie Martisano, salamat. Sa Setyo Lapak Duldul, thank you. Len Antonio Talde, mayong aga. Kaluoy sa mga konsumidor. Permi brownout, pero ang balaydan, nagadako, Japon, na muna. Thank you, Ma'am Len, ha. Oh, si Ma'am Len lagi na yung kaalay, Kuya Permis programa, Kuya, ho. Oo. Dira sa Ma'am Bato chapter sang class. Thank you so much. Ma'am Renita Cuenca Ia, takuling chapter sa shout out. Ma'am Shirley Arevalo, para sa akon dapat madayon gid ang eleksyon. Para ma-islan naman ang dapat islan, mabilin ang maayo o tsaktugin. Nina-arrival ako katoliko, madayon tani ba? White oras mga katropa until tomorrow sa aton nga talakayan, sa ngalan sa aton technical partner katropang Judy Rivrigano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remily Tuoy, umabot na sa o? Oo. Mabulos na si katropang Chris Librando. Ako naman si katropang Win Salinas. Tigapaalam. Tubtubuas mga katropa. God bless.
2: Bullseye XFM 90.3.

0: Pinagaling, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: rin, hindi rin maligaw ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na, sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Mga katupa!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: XFM 103.9.
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
7: Endless love.
8: Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nilang ah. Uy, anak, ikaw ba nagasakay sa auto nga nagdulog sa atubang sang balay bagula? Siling nila, may nobyo ka kuno nga di auto?
1: Good evening. Ako gali si Chester, boyfriend ni May.
2: Wala. Boyfriend? Wala pa gani kami sa ginambalan.
0: Oy! Dali diri! Magdayon ka! Uy, matuod ba na nga boyfriend ka sang akon, anak?
3: Oo.
0: Ay, ako naman si Alita. Akong nanay niya, ah. Tawga na lang ako nga nanay, ah. Inigani, mama. Ay, dali diri. Magpungko ka diri, ho. Magmirinda ka, anay. Magumalang abi ako nag-abot mo. Ah, Emily! Ang mga chocolates dira, ha? Ipagwa! Kaghatagi si Chester. Kagdasiga dirang merienda. Kibasi ba na kung gutom na kagkapoy si Chester sa pagmaniho sang iya auto?
4: May boyfriend ka na gali? Nga subong mo lang siya ginpakilala.
2: Wala. Si tatay naman ang naakig.
0: Ay, Chester! Dali di ho. Pungko di ho. Dali ka pungko.
3: Salamat, Jay.
2: Oh, hala. Dumaanogin siya sa nobyo ni May. Ah, Mare, sige ha. Mapauli na ako ah. Para makapahuway ka. Kag maatipan mo sang maayong bisita mo. Salamat sa pasalubong ha. Ah, May, anak. Mauna na ako ha. Salamat liwat.
5: Ay ah, dumahipi ko. Sigurado, manugin siya kay Eloy. Nanobyo ko na si Chester.

0: Oo, anak. Nakilala ko ng boyfriend ni May. Manggaranon gali, kag may salakyan.
1: Amo bala, Nay?
0: Oo, anak. Dasun kag gwapo. Doon nagasala gani sa atipan sa iya si Miga Alita. Kay ti, doon sa ano bala? Manggaranon ang manginbana ni May. Ay, sige ha. Ibutang ko anay mga pasalubong ni Miga Alita sa akon sa sulod.
1: Sakit suntugan ko ba? Dagin sumpagin eh. Kagdos hindi ako magaginawa. Malakad ako ah. Pagkado ko sa bangga. Agaron ko mga amigo ko mag-inuma. Nay! Malakad anay ako.
0: Ah, sige.
1: Lumsan ko nga akong kagalingon sa ilim nun ah. Mapaubog ako para makalimot. Para nga magbinod ang akong bilog galawas. Kag hindi na ako magabatsyang isang kasakit.

tulugan ng mga amigo ko. Nagkalawabo na sila tanan. Pag ako na lang isang nabilin na nagatindog, ang dumdum ko halay kung maubog, kag makalimot na ako. Kapag na naglalapangin ganing ginabatya ko ako, mas pagkita ko ang ginasakitan. Ang mayo pa, mabuli na lang ko. Hindi ko na lang magpukawa ng mga upod ko. Mabuli na lang na sila karun kung makabugtaw na sila.

0: Bah, si May. Nagapanirado siya sa mintanan sa ilang tindahan. Palapitan ko siya. Buligan ko ah. May, buligan ko ikaw ah.
1: Eloy?
0: Manira ka na sa tindahan mo. Buligan ko ikaw.
1: Nga nga ari ka pa sa gwa nga tuwang gabi na.
0: Pasensya, ma'am. Medyo nalingaw lang sa inom sa bangga. Hindi rin masulit ah. Promise?
1: Uy, nagahuloy ang iya mga mata. Talaga pa rin mahaw sa sang ilim nun? Hubog ka?
0: Yeah.

0: sa diin? Ka nga, ha?
1: Ah? Nga nakapamangkot ka man sina?
0: Wala lang. Gusto ko lang may balaan. Kung may isa ka lugar ka nga gusto mong ginagaduan. Nga kung ginasubuan ka, dito ka makadto. Gusto ko lang may balaan, ha?

0: sa Corregidor Island.
1: Ah?
0: Dito kami nag-field trip sa college ako mo. Hindi ako makahibalo kung nga ah. Pero gusto ko nga magbalik dito. Isang una namang nga pagkanto dito. Nag-ibig ako sa Kalipay. Puno sa hindi mapulong nga balatsyagon ang among doog. Madamo sang luwa kagkasakit. Apang may kadalagan man. Ginasaulog sang Corregidor ang kabuhi kagkamatayon. Ang pagigugma kagang kapaslawan. Inang isa ka lugar nga gusto ko nga balikan. Sang aran na ako sa ginatawag nga Eternal Flame of Freedom. Ginapensar ko nga ako ang among

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid, patsyag ko gid nga relax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
11: Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ako lang isa sa tunga sang dagat. Aking bato, nanindugan, nag-antos para sa kabuhi, kag para sa iban. Do pareho sa mga bata pa kita. Nadumduman mo? Mabalik ako sa among lugar. Kung mag-abot ang husto nga panahon.
1: Kuna mo, ako man. Pag-abot sa husto nga panahon, makadto ako sa Corridor Island. Kung wala na kita nagakita ay. Pero, ginapangita mo ako. Kagpangitaon ko ikaw. Makadto ako dito. Agod dito kay ikaw pangitaon. Wala ka man dito. Nakaibalo ako. Kay sa kabes, nakalapa ka na dito. Kag matindog man ako sa eternal flame of freedom nga ginasiling mo. Kag ikaw ang paminsaron ko.
0: Oh my... Eloy?
2: May? Hindi ka pa pala magsulod?
0: Oh, sige. Masulod na ako.
1: Mapauli naman ako. Gusto ko siyang haksun. Sagtuman kahumot. Abang ang kasing-kasing kulangan na kahimu o sina. Pamatsyagan ko sa pong. Ako lang si May. Ako lang. Wala sang katunga. Ginahakos siya sa kasing-kasing ko. Kagsang akong pagkatao. Gusto ko nga pahira ng iya mga luha kay ina. Abang pareho na mo na hibalan nga hindi mahimo. Kag nahibalan na mo pareho nga ginasakitan ang tagsa na mo kapalatyagon.

nga ginahigugma ko si Eloy. Tagbugos man sa kaisipan ko nga masakitan siya sa paghigugma ko. Ay, sa isa lang kapiso, naghigugma ako kag ang sakitan. Kanagibalo ako nga hindi na ako ang May nga anak ni Santiago kag Alita. Isang gabi nga to, nabatsyagan kong pagkababahi ko, kagang pagkatao ko. Tugod sa tiyon nga to, nabatsyagan kong kalipay, kagkasubo sang dungan. Kagin pangako, nga hindi na ako maghigugma liwat.

0: sing jago. Ari naman si Chester, ho?
1: Biyahe, ano ako?
0: Bay, kita mo lang gini nga lalaki ni, ho? Ako na lang gani ang masugata kay Chester, ah. Chester! Anak! Ay, ari ka? Ay, hala. Kadamo naman sang dala niya, ho?

0: Bo, dumaan mo git si nanay sa katipan kay Chester.
1: Kinadalaan siya permis ang regalo mo. Dayaw ko di ba lang kay nanay mo?
0: Mayugid maglana si Chester kay nanay mo. Do siya bala ang makigupod, haw? O ti ano, ginbaton mo na bala ang pagigugma niya, haw?
1: Wala ko isang luyag sa iya nang apang mapiliton git si nanay. Mayutanik kong malakata lang siya dahil pabalik sa Qatar, ah. Parang mahapos ang pagdispatcha ko kay Chester. Wala gid ako sa bisan juta lang nga balat siya gun sa iya nang wala gid.

0: Bulag ka bala? Hoy, May! Sa luyo ni Chester, hindi ka na kinahanglan yung mga budlay pa.
1: Apang wala ko sang luyag sa iyan, Nay.
0: Gaga!
1: Ong, Nay?
0: Hindi ka niya ako pagpakigami, ha? Gusto ko nga sa pagbalik din ni Chester, kag magpabatsyag na sang paghigugma niya sa imo, hindi ka na magdamo sang arti pa. Batuna na siya.
1: O Diyos ko, Nay!

0: Mga katrupa, exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Southern Plus Gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na itong malikawan kung may ginapasulod kita sa ninyo quercetin sa aton sa ninyo lawas.
1: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan aton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton siring akutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit siring pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yasin caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton siring brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton siring nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan magagi mangid especially kababainhan sa amo nang stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon tumi mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod yaro Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus
5: Secrets of Health.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: XFM 103.9.
14: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang 7 ka mga sangkap para sa ikayong lawa. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
15: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Bacolod,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

update dali sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa Sentro.

0: FM News Central.
1: X7 Time, alas 10:39 na. Mga kasyudad sa Bacolod, the probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, kagonsinig ka man sa bunga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropad, law kita subong sa Biyernes, Setyembre 11, tuig 2026. Kag subong agangin nyo diri ka upod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, kita din mag-inup na na ihumalina alas 10:30, tugto ba alas 12 sa uto. Agos pala ka mga importante, mga katropa, nga mga issues nga ito na rin tutukan, talakayan kag-diskusyonan sa siningadlaw sang Biyernes, mga katropa. Sa mga nagamonitor dara sa ato ng XFM Bacolod, mabatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency ng 103.9. Kagang XFM sa Gay City naman mga katropa, mabatayan ninyo kami dara no? Sa 87.5. XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kang mga katropa, XFM sa Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7 sa Negros Oriental mga katropa. Mayara kita sa Facebook kag YouTube, di ka mo magalipat. For our social media mga katropa, malantaw nyo na kami kag mabatian dira sa inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang mga katropa sa Facebook. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube, mo ng XFM 90.3 Bacolod. Meron magkita sa kinatawag nga text line o kung nato yung official streaming app mga katropa. Dara sa Google Play Store app, pagkitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ninyo mga katropa nga libre ng ato yung official streaming app. Dara sa inyong mga Android phones, pagkitaan nyo lang dira, no? Kag ma-access ninyo mga katropa ang kapin sa eksenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Meron magkita mga katropa sa ginatawag ng text line amunin 0915-628-7926. Amunin ang text line sa XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano blang makaundan sa atong mga talakayan niya itong tutukan kag-diskusyonan. Sining oras, kag sining adlaw, Biyernes, dari lang sa atong palatuntunan ng sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, padulungan tani karon kay mismong sanggunian panglungsod sa Bacolod, oh. Nag-aprobar sa resolusyon angot sa pag-express nila sa full support, oh, sang Bacolod after kuno sang initiative ni Deputy Speaker Albie Benitez, Congressman sang Bacolod City. O angot sa iyang panawagan sang congressional inquiry angot sa recurring sang power interruptions, rotational brownouts kagang red and yellow alert status nga nagaapekto sa karong mga tropa diri sa atong sa Negros Island region and the whole Visayas. No. Ini mismo mga tropa gin author ni Councilor Cesar Distrito ang nasambit ning resolution nga naga-urge mga katropa sa House Committee on Visayas Development kag sa House Committee on Energy kag iba pagin nga mga appropriate congressional committees nga nagakandak sa mga hearings para ni mga katropa masolusyonan na ni ang nasambit ni nga rotational brownout sa aton. Di mga katropa mo na ni din nga aton nga balakuon. No? Well, ti amuning pangabay ta lang. Ang nasambit ni nga mga tikang kag mga ginaplano sang mga konsyales na diris bakol. Dari mga tagan manisang igtalupang. No? Kung saan problema mga tropa, may agib la, may tupa. Hindi lang sila nga ito, puro lang tatabi hangin lang. Puro lang tasugit, palapaw ang istorya. O, oh, tiyan mo na yung importante, subong. Hindi ang tao, way ang tao, subong nagahulat sang, ano mo, sang sugid niyo. Importante yung solusyon. Paano na yung mapatigayo ng nasambit ng atikal? O, oh, kag mabuhat ba lang mga katropa? Hindi lang sila nga, puro lang tatikal. O, oh, puro lang tabi sugid. Dapat ano may gihon eh. Kaya sa subong, oh, wala tong tapay mga katropa tuptop sa bulan sa Disyembre nga mag-amon eh. Halos si Adlodlaw yung mga katropa. Ang mambal ko lang gidya, kakapoy na gidya. Oh, kamuway ka mo na kapoy nga ginabaranal ka mo Adlodlaw. May mga helikoton ka mo sulod bala, hindi nyo madali-dali mahikot kay bangon ka brown out. No, okay lang bala tani, nga rita diya bala sa mga pungsod nga gasnow bala. Sa mga mabugnaw nga pungsod. Kay kung sa oras siya sa brown out, bao do pugon sulod balay. Do ginagaang ang tanan. No? Tingiban ka sa Alaga pa muli sa iban nga lugar kay bungod nga sa kainiton sa karon. Amo na tani blay consider nila, no? Indi siling mga katropa nga okay brownout kami for how many hours. Pero mga katropa, hindi ni siya normal nga everyday tani nga ginihimong pag brownout. No? Tenon nimbot siling on sini. Gambale da ani may mga researches na tayo da mga tropa nga kulang gid man supply ta. Kabang danay nga tigi na brownout ta, usong brownout, kinatrend ta brownout subong. No? So tingnan mo ni nga tikang sa karon, tigin pangitaan solusyon kuno ni Congressman Albie Benitez. No nga mapatigayon ani sa mga tropa sa congressional hearing man. Para mabalaan ta eh. No? Kung sino ni nga mga komitiba dang dapat nga magulikid ni mga tubang sa sini nga problema ni mi sa laptop ni sa publiko sa mga consumers. Ti mga tropa ang kabalak-an ta dire. May ginakuan ta di mga tropa nga muning aton nga gag-provide sang supply. Nga ti masiling naton do na tayo gid ang iyang supply sa karon. No? Kulang supply sa. Ti mo na mga tropa nga gina brown out kita dire, gina raffle ta kumbaga. Amo ni bilang siling nila nga oh, lanto din nyo nga feeder ko nara kamo ba o ti congratulations kung nadala kamo. Tay mga katropa galing ang ibang nga feeder just like sa Amon Rallies feeder 8 ba o halos sa adlaw na lang. Lunes to Biyernes. Pasi Sabado Domingo gani hindi mo pampaktan kundi na may brown. Amo ti duway gid may pataga ubra mi day off. Kung brown out mga katropa do halos sa adlaw wala sila day off. Dapat ani mga tropa ay konsideraran ni nilang sitwasyon sa karon especially mga ano niyo mga consumers diri nga gakabalaka sa posible naman nga pag spike mga tropa sang nasambit ni nga presyo per kilowatt hour diri sa atos Bacolod. No, masala naman tani. Ang aton nga typical nga mga typical nga ginabayad no 3 mil ti bugat na na. Kasi makibot ang mga tropa mag 4 mil naman. Oh, 4 mil balay renta da son. Nga naman ta. Ate, mo na mga tropa kasadya sa sitwasyon subok. Te, halos tanan diri sa ato mga tropa nagareact na. Di tanan ni mapunggan ng baba sa publiko. Nagakadapat na ni mga tropa nga talupang don sundon tanan ni eh, ulik don ta. Kay mga katropa, tumintras siya, kita ang mantos. Sentro. Kita nga mga consumers ang ginatonto nila. Ginapapasaan nila tanan sa aton nga kita man mismo mga katropa ang nagabayad ni. Kung galing ti, hasta sa maintenance niya, do aton pia. O, pala sa anon na ni sa aton tagsakad na. Kada bulan mga katropa, pala sa anon tanan eh. No. So, te, basi kung makaligwa kita karon si Attorney Cesar Distrito, Councilor Cesar Distrito, maka-istorya kita siya. Sentro! Anong sugid ni Congressman Albie Benitez? Kagun anong plano, ya? Yeah. And later on, mga katropa, ang arraignment ni Vice President Sara Duterte ang sa kaso yun ng grave threat. Posible mga katropa, ang, ay ano ko no, doon na, ano ni, napaiway ko no, blana, ang arraignment, ya? Yeah. Basi karon mga katropa, matalakay tani, kag makapakigangot kita with Attorney J.V. Hinlo later on. Ang odri mga tropa sa sininga pagka at gipaiway ang arraignment ni Vice President Sara Duterte. Diba ang pagkikaroon mga tropa ang mga topiko talakay ang diskusyon ato ni karon tutukan kay karon magapakigangot kita kay do launching today sang Mascara 2026 no? September 11 launching sang Mascara dito sa isa ka hotel na mismo sa may barangay Panukoy mga katropa. Sentro. Kasi dito na to i-reveal kung ano ang title sang kanta, sang maskara, ano pa ginang ibang mga activities, so on and so forth mga katropa. Sentro. Alas 10:48 na. Mga katropa, ang ining mga topics, ka-guidelines na ton, ginadulong sa inyo mga katropa sa Ultimate Trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, ginalagipan ni isang Santon Gold, Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Kag mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, hindi mo naman ini sa Mangosteen, Spirulina, Malunggay House, kag Amarguso. Makabuligin ni mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain man o kung malignan. Patasin mo ang sugar level kag iban pang mga balatian nga nagatagdara sa inyo sa kabudlayan. Kag mga katropa, nara man kita sa Santon Vitamin C. Alkaline based nga vitamin C, no? Imo naman din mga katropa sa magustay spirulina kag mga prutas ka magaranong gid sa vitamin C. Kag premium D3 naman mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Nga makabuli ni pabakod sa atong mga katul-anan and also mga katropa makapahealthy sa aton nga mga cells sa lawas. Agud nga malikaw kita mga katropa sa kung ano nga mga infections nga kosang mga bacteria kag viruses mga katropa. Kadamo na sa mga balatian subong nga ano no nang doga ano mga katropa nagakabalaka bangod sa sining mga balatian nga nagatuluhaw naman sa karo. Ang ining mga produkto mga katropa mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Hinamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Negras Grace Pharmacy, the Generics Pharmacy sa South Star Drugstore, makatropa kag sa generika. Hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee. Alas 10:50 na. Mga katropa, antes kita na mag-proceed sa aton ng mga topics, basi maka-check kita na from PDMPD for the latest update na ton. Sa lakas ng panahon, mga katropa, sining adlaw sang Biyernes. Kay matalakay kita diri mga katropa sang dugang pagid nga mga detalye. Ang ario about ni mga katropa sa coal plants nga ni, no. Check ta lang ang PDMPD. After PDMPD, basi ko makatingwa kita later on kay Councilor Cesar Distrito. Para ma-update na niya. Baka pakigangot kita, mapalapot na sa publiko. Eh. Para daw may, kung nga, bibla mabalaan taman kung nagpangitagin man sa solusyon ng aton ng lokal nga Pangulo Andre. Sini nga bro na tanay, okay, tingin ba? Duga pawarats lang, wa. Dugi na pawalaan. Sige, check na na yung mga katropa from PDMPD for update, no? Sa lakas ng panahon, ta. Sini nga Biyernes. Para sa pinakauli na ito, mga katropa, ang topiko sa lakad sang panahon, no? Sentro! Balantay, gani mga katropa, kay pinakadlaw man nga inulan, tapos na may mga low pressure areas, kita nga ginamonitor ba? Isang tupasang ulan, dito ang pakta, no? Kagahon, kisa oras ng gabi, kabundak ang ulan. Sentro! No? Sige, ano? Check tayong PDMPD for today ng update sa Chempota, mga katropa. Sige, respira ka linya. From PDMPD with Sir Melvin Fiero. XFM Weather Update. Central. Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo sa katropang Andrew, may ngaga.
2: Yes, katropang Andrew, good morning. Kag sa tanantang pala mati-update na ito sa pinakaulingan na kachatong niya panahon, September 11, 2026, Biyernes ng adlaw. Sa Gyapon, southwest monsoon o kunabagat na nag-apekto man sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa Gyapon, makadala ini sa halos maulanon nga panahon, nga dulot man sa kabagat nga mag-apekto sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, kag Bataan. Samtang may mga lapta-lapta sa Gyapon yung mapag-ulan, kagpapainat man kagpapanag mga mag-apekto sa Metro Manila, kilamang kabayan sa Luzon, Western Visayas, kag Northern Samar. Ang Negros Island Region, nakip ng Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan panahon kami matyansa sa Gyapon sa mga lapta-lapta mapangulan, kagpapainat man kagpapanag mga dulot man sa abagat, kag localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan ng uyop sang hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-influensya sa kabugusan niya bahay sa aton yung probinsya. Kang kadagatan sa atong probinsya may kasarangan tugtog mabulubalod. Ang adlaw ng butlak alas 5.38 kay nakamagatunod alas 5.51 karon naman niya sa hapon. Ina si Melvin Fiero sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa duwat.
1: Okay, Sir Melvin, ba't ano na may mga low pressure areas kita ang under monitoring as of this week, sir?
2: Yes, Katropa Andrew, may ara kita sa possible nga mag-form yung mga low pressure area sa guwasang ato nga Philippine Area of Responsibility. So party, malayo-layo pa man siya. West kag East na ito, ginalantaw na ito, may mga possible nga mag-develop ng mga tropical depression o low pressure area. Pero malayo-layo nga mag-apekto dari sa ito.
1: Okay, sige. Sir Melvin, thank you, good.
2: Salamat, kag may aga.
1: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na ba't answer Melvin Fierro sa PDMPD? Para mga katropa, sa dugang ang mga detalye. O kung update sa lakad sa panahon, sininga, oras, mga katropa. And also for the weekend. Sentro. Ito nga ito nga nabatian, kag na hibaluan. Do may another low pressure area kita nga under monitoring sa karon. Bago lualigmat lang kay basi makibot kita mga tropa nga ang chimpota no todo mo hindi tagid mapakta. Sentro. Alas 10:54 na diri kita mga tropa sa aton nga mga una nga mga topiko nga aton tutukan kay diri no subong may gipagwa diri nga update no especially ang coal plant naga-trigger sang red kag yellow alert diri sa Visayas Mindanao nga mag-reach. Oh, coal plant outages. Oh. So, power consumers, mga katropa diri sa Visayas, maka-experience agid man kita. Hindi lang siling not just for today, but nagligad pa mas man. No? So, mga katropa, ang yellow alert na ito will be effect on later 1 p.m. to 2 p.m. Hasta na mga katropa, alas 10 naman sa gabi. Kakapoy, no? Di mga katropa, wala labot diri sa availability of big coal power plants. Ang Visayas mismo, naga-batsyag or naga-antos sang limited imports from the Mindanao grid. Tema ka tropa, ang aton ring ginalantaw is ang consume bala sa tao. Kay titood no may excuse sila mo sa amo nga oras. May ano sila mga tropa eh, may manginasiling sila bala nga amo nga oras mas dako ang consume sang public. Oh, sang tanan. So kinanglan ta ni i-brown out sa amo nga mga inoras kay aton nga supply kulang sa subong ning adlaw. No? Pila ka bilog daan mga katropa ang nagagamit sa kuryente. How many provinces? No? How many Filipinos mga katropa ang nagagamit sa kuryente sa isa ka oras be, di ba? Oh, mga no. Tubto mga katropa, maglawig nga maglawig ang paggamit sa sining nga supply. Ti dira na sila nagasiling nga, oh, kulang ta. Kaya nga ito nga dapat nga amount sa megawatts per day is putang dami may 2,100 plus or 2,500 plus. No? Pero galing, ang supply sa karon 2-1 lang. Ang gina-require nga supply is 2-5 mga katropa. No? So, ari pag ito nga daan, ting Mindanao, nagabulig man ini, bali ang Mindanao, kita subong sa Mindanao, kita nagakwas ang supply mo. So, ang yellow alert mga katropa, nagapakita na rin ang power reserves is nagamat-amat jutay. No. Wala na sang bastante pang supply. Di rin sila mismo mga katropa ma-prepare sa nasambit ng next step or their initiatives mga katropa para ma-solusyonan na ni. No? Kag ma-silingbing amuning-amon ng last resort. Te, solusyon, programing perwisyo sa consumers. Amo lang nigini ko ng mga tropa ang pinaka mas hapos nga pamagi or reliable nga way para ma-solusyonan ang problema sa burnout sa karon. Sentro. Te, amo ni mga tropa, aton dring nga Lone District Congressman, si Congressman Albie Benitez. No, nga sa karon House Deputy Speaker sa House of Representatives mga katropa, nagasiling dire. No. Nangayo ni siya mismo mga katropa or nagpasar mismo ang bakulod sa gunian panglusod nga suportado nila mga katropa ang congressional inquiry. O, angot ni sa recurring sang Visayas power interruptions. So tayo mga katropa diri kita. Basi kon makapakigangot kita subong kay Councilor Cesar Distrito. Mga katropa, no? Para mabalaan ta ni. Kung ano gini subong ang kaundan sini ano ang i-look forward sa publiko sa sining recurring nga plano ni no? Mga katropa para mabatian tagid kung ano ni sabi mga katropa ka mapinoslanon sa pinting tikang which is tigin na suportahan sa sanggunyang panglunsod sa Bacolod ang sambiting plano man sa ato nga loan district congressman mga katropa. So kay Subong ng Masiling Tagurot they're using their initiatives man. Masiling na tumingin lang common sense mga katropa kay T. Subong daan ang tao gaano mo ga reklamong tao. Ti Subong mabalantan eh, no? Okay, sige. Do lang alang giguro si ano si Attorney Distrito. Kaya tutos sila sa launching sang maskara. Okay, sige. Rita kay Councilor Gambua na lang ta. Oh. Patulungan ta lang si Councilor Wilson Gambua. No? Kay para mabalantan eh. Well, ti mga katropa, it's not about for the political ano no, aspect bala. Ang aton ring gusto ipabutsyag mga katropa, no? Ang ato na diri tinutuyo is for the sake sang publiko, for the sake sang tawo. No? Kung ano gid bala ang nagakadapat, ano gid bala ang husto nga tikang mga tropa para mauntatuntat na ni. Kay tiway bang kita diri kina matarong kita nga mga consumer, usto na lang gid kita magreklamo subong nga panahon. No? Subong ning tiyo mareklamo, kita ning mareklamo. Way na tasang iban pang plautwasan mano na lang kita. So tayo mga katropa, talaga yun tani. No? Sa iban nga mga politiko or mga lideres dari sa atin sa syudad sa Bacol, angot sa sining pag-suporta sa minyang panglungsod sa plano ni Long District Congressman Albie Benitez. Pero rin mga katropa, mapakigangot kita no? Kay Councilor Wilson Gamboa Jr. And also, no, hindi na siling mga katropa, just iti, amuni, kontrapartido, isa ka partido, whatsoever na mga katropa, ang gusto, tada rin may baluan. Ano ang plano para sa mga konsumidor? Arispiyak linya with Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, may nga agad ra. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Good morning.
3: May nga agad, Sir Andrew. At sa panatanan ng mga pamati, no? Mayroon monitor pala ko sa imbang fearless analysis. Pertaining issues ang receding. Rotation na electric interaction o control na kagaling ni na resolution.
1: Oh.
3: Nga kung sabihin na take up mga nga naman sa konseho
1: oh.
3: Sa nga nag-ingad lang at daw. So sa lahat na yung aga. Palingan nga, ito ko lang.
1: Councilor, thank you again.
3: Intro ko lang ito, Andrew, kung sa kwang papasakay, lilan ito, anay nga ko. So, why magkatag sa mayong aga sa mga tagpalamati?
1: Ano pa lang ito? Intrada pa lang?
3: Oo, intrada pa lang. Intro o kung sa kwang papasakay.
1: Councilor, thank you again sa mga tiyempo subong. No? Pero ari, no, isa sa pinaka-importante gid sa karon. Kay ang publiko, bisan ako ginaong pamangkot na tenu ning ginahimo subong sa mga lideres ta diris Bacolod gaano diri subong timano kita way tay sambal sa ila mahuya kita sa tawo ga pamangkot sa aton kay gasiling sila ga obra mga mo sa radyo basi may naibaluan kamo amo ni subong councilor ang amon diri nga ginalantaw after ni sang sining ging pagwa ang information nga mismo ang sangguniang panglungsod sa Bacolod ang nagsuporta sa payag ni Long District Congressman Albie Benitez for the congressional inquiry angot sa problema diri subong sa rotational brownout. So, Councilor, ano ning kaundan sini, sir? Ano gining tinutuyo sini, sir?
3: Well, damo tanik sa nga pamati magpudla sa atong na una mong interview sa akon. Sa nga isa lang kadlang. Ito, no, kaapon. Iginbuka, tagid po, kaginsipad, tagid po. Ang rason ko nga, ang may power shedding ka o may rotation brought out ka. So, iniintanag pa na mo ng mga sambat sa DHK ni Mr. Castro. Napagan ko lang ita kung nagaunong man sa iya si Attorney Locore. Kasi mo man eh, mga resolusyon. Nagawa ko sa kwarto. Sa pag-intake ako yun ang resolusyon, Andrew, siling ko, dinaan ko, nagawa ko, takan ko. No, so, okay. Makita mo ang record sa nga SP out of the room of the act. Ito, magkatari man nila. another round of excuses. Ano nang bala siling ko, palusot. Kik-ek na. Banwa mo ni. Ano ni siling ko nga rin naman, power shortage na laman. Ano? Etcetera. Buti, paano maging power shortage? Itunod nga ang mga nagkakapot sa atong power providers sa Andro.
1: Okay.
3: Sa Andro. Three big players. Paano kaya hindi masarahan sa tatlo ni ka mga dalalak kung mga kumbuyuhan? San Miguel. Okay? Ramon Amke. Daming bala na kung hindi. Ang Aboites Group. Daming bala na kung hindi.
1: Oo.
3: Ang Lopez Group. Ang first muning grupo sa mga Lopezes. Daming bala na kung hindi. Abi ang Charles Law.
1: Oo. Tiporo gina yung mga dalagkuan niya.
3: Amoy nisla ang pinakamang dalagkuan.
1: Mga ano na yung Councilor? Mga higante na yung mga kumpanya, Councilor?
3: Billionaires. They belong to the top 10 billionaires club. They control 90% of our power production.
1: Grabe, no?
3: 90%. Mati mo siling lakamot. Mapati lakamot. Hindi sila nito sarang. Na mag-producer sa among kuryente o power. Abi, sabitan nyo, abi, sakulang niya siling ko ang lalagapati.
1: Oo.
3: Kagagtagatan na niya ang nagapati nga muna at kung inis lang, mga timoy inis lang ang mga negosyante, may inis lang yung kasarang mag-produce ng power source o power supply. Oo, ano nga, negosyo yun eh. Mahal subong ang siling ko ang datong. Kasi muna naman na siling ko, sulito pa. Mahal ang gatong subong, oh. Malapit na 90 ang pataks ang aton na diesel. No, nag-replay na, halin sang sugod. Eh, magmahal ng tanan-tanan, mahal ng gatong, mahal ng balayran nila sa exchange rate, nagmahal man ang pangutang nila, kasi ginautangan malang nila, bibank man, hindi ng mga negosyo, etc. Kaya ang aton nga investors sa nagaduwa-duwa na, nagagawa nga nito sa aton. Now, dito yun, it will cost them more sa pag-producer sa power sa sining ng mga tinimpo. So, kung may kontrata, sini sila nga may ginakaptan na be fixed. Nga kung sa din, barato pa sa tuwan, eh, kiti wala mali na ito nanti si Parang Gira, si Rendron, nanti si Parang Gira, ako nula. Nga girahon sa kano ang Iran, kaya kasaradhan niya ang Strait of Hormuz.
1: Wala na.
3: Na-anticipar blindin nila, wala. Wala gani gira nga deklarasyon. In other words, pipiktado ang tanan-tanan. So, nag-amoy niyong rason. So, kung may kontrata, ikaw nga ginakaptan nga sa barato pa lang, matagkapas na sa sinang kontrata.
1: Oo, oh, gani.
3: Nga perde ka. Kaya kung saan perde yun mo, kundi bayad ka na lang siling ko penalty. Kaya kung mag-siling ka penalty, pwede mo malanaya siling ko masikulan doon ng ERC. Total tao man na nila. Si Sinobla at Banwa ang nagabutang sa mga opisyalis sa ibabaw. Kundi sila man ng mga oligarchs, ang mga managers yun, mga sekretaryo na nagapululong ko, mga former managers yun, sang sining mga kumbuyuhan. Ang manager na daw, wala ko na sila. Ang sekretaryo, kung head sa ERC, subong, kung wala ko man sila, ilan na tao, tasabtuhan na isang ilang kumpanya. You see? So in other words, penalty na lang, mabayad kami penalty, pero hindi na kami pag-obligahon niya maghatag pa sa sina ng kontrata sa amon na commitment, kundi ang produce na amon niya, ibaligya na lang ito na amon sa wisdom. Ginambalanta na nasa nagligat sa Andro.
1: Oo.
3: Nga mas gusto ang panila niya nga mag-produce sa wisdom, kahit yun din ka nakita, banuha at siling ko gidaw, gidla, na masaka ang wisdom, mamahal, tinagsaka gidman 65% dari sa Visayas, from 11 pesos to almost 20 pesos. Kundi kung amo mo lang na siling nila, diri na lang kuya mabaligya. Nan. Okay? Now, diri na sila gabaligya, kaya katakot na di siyang ilaginan siya, ipabayan na ito yung nilang ilakontrata. Now, ang ginabaso sa distributor, sang sining Nipsey, butang tayo nga lang, nanto na lang, diri sa Bacolod. Nipsey, siling nila, anong mahimo na mo? Kaya ang masarangan sa power producer, amulan ni kadamo, jutay ang supply, no? Gab awas ang supply ay nara sa merkado sa Wisem.
1: Oo, correct.
3: Gasololobra. Ugali, hindi man na lang sila magbakal sa Wisem, kaya kung man naman niya kamahal kayo, mapirdi naman sila. So, sino, butulingon, isa kag-isa sila may salabton. Ang isa hindi gusto mapirdi man, ang isa hindi man gusto magpirdi, nga bakal ni siya sa Wisem, mahal kayo. Si sino malukdo sa ngamon, sa among pamirdi. Kung di power shedding na lang kamo da. Hindi na lang kami ang magbakal sa Wisem, sang kulang, itungod na wala ang gintagaan sang power provider, ang amon, ang ilang at kontrata. Kundi ang amon-amon, power shedding, kita o, mandalagan, manang kadayan amon, anay ko rin eh, kaya boy ni din amon, anay sa Piak, sa Bata, o kung sa Bilyamonte, kaga Bilyamonte, sa sunod naman, amon eh, sa sunod naman na oras, ang atlaw, ito naman amon na mo, pabrown out on, that is the rationally of power shedding, rotation, interruption, o kung brown out. So hindi kita nanilaya pag patiyugong pangutok na kagulot ha. Nga kung nabi may wala ka la production. Bak may haragi diya banwa. O galing dito sila yaga pamaligya. Sa mahal. Kag ang lipsy naman niya. Yes. Hindi yan magbakal sa mahal. Kundi utan na lang kita nilaya amat-amat ng kulit.
1: Okay.
3: Klaro sir Andrew. Yes.
1: Oh, klaro.
3: Masanang pa sa bulan. Asang adlaw subong.
1: Gatagiting init subong. Tiyan mo maning okay, init. Oh, gatagiting init.
3: Amo magkasanagbanwa sa eksplikasyon. Tara nga, amo gidmanwa ang rason. Wala na sang ibang pa.
1: Oh, okay. Counselor, tidere kita, no? Balikan ko to, ang akon nga ginpamangkot sa imo. After this, ginsuportahan sang SP ni ang plano man ni Lone District Congressman Abby Benitez sa, for the congressional inquiry.
3: Sige.
1: Counselor, well, ting ano ning... lauman sa publiko matigayon ini madayon ini kay do kalaay mabla counselor nga galay ng buot sang tawo sang sini nga sitwasyon tapos do pasaligon kita hope not nga hindi mapuro lang bala pasalig counselor
3: banwa yun palapitan ako na sang isa ka pamilya dito sa may Ayala nagabakal ako. Kaga siling akong siya, nano na lang din, sinong pasulon ba? Sa sining crown out, saka sa valor sa Torrente, hindi na magwantaan. Simple na subong ang binabayaran na po. Siling ko, kamo eh, nagbas yung pasulon. Git, una sila, bigay sa nan, ang nagpululuto sa joint venture agreement. Kahit di kung privatize na gani na, siling ko, negosyo na na. Siling ko, hindi na naiyan ni ginansya, hindi na naiyan servisyo. So sinong pasulod ta kamo nga mga mayorya nga nagboto pabor sa joint venture agreement kin pa nagtikang ko pagani nakapaton man kabuto sinto sa Tingin ko ba okay na sa chicken no kun sa to wala kami nga nagboto at the sin of omission kay kamo kung wala nagbululuto man that is also your sin of omission so siling ko maresign. Marise, sanggot of tub-tub nga wala nagbululuto, kag-chicken o tub-tub ang nagbululuto. Kasi kami ang mga minorya nga nag-opener sini, nga nagtindog, nagpakibato sa sining privatization. Then we too have to suffer the consequences of the action of the majority. Palarias kita sinidipanwa siling ko sa iya, Sir Andrew, ang magalukto kaga magapasan sang among nga cross. Anong cross ganita sa Ilonggo?
1: Cross.
3: Calvary.
1: Cross of Calvary. Cross of Calvary.
3: Magalukto man sang sinit. Bululigan ta nalang ni Lukdo. Cross siling abe nga may solusyon. Or as long nga may gira, panwa. Kag may ara nga sigalot dito sa may Middle East. No, wala sang solusyon nga may makita kita immediate sa sininga problema.
1: Okay. So, the counselor, ang ining tikan diri sa Karawelti, ang Bacolod, ang sanggunian panglungsod, they hatag sang pabor with the Lone District Congressman Abby Benitez. But how about yung bala councilor, no? Just for the sake language ang ihibalo sa publiko.
4: Nagwa ko ya.
1: Yes. Pero councilor Ario.
4: Yes.
1: Oh, pero councilor, ano gidya bala sir ang tikang gidya tani isang aton day nga syudad gid bala with Bacolod gidya at except for the congressional bala nga side ang sasangod yung panglusod bala tani councilor. Do may nangisog ni, may nag-push ni nga dapat hindi na ta magulat ya for the sa bayan sa congressional ang kita dire sa Bacolod. May tingo gaya ng Bacolod for that councilor?
4: Wala, nothing. We cannot do anything about it. Trust me.
1: Mm-hmm.
4: Ma-paperar lang yun lang kita. Ma-pakaltang yun na kita sang pay-pay kung kailan lang. Puldo, mahal kayo mag-put up sang solar.
1: May karton ako tuya sang ref. Ganyan nga dako-dako. To, muna itong ginagamit ko, kuyab.
4: Nan. Balik na kita sa buong. Kung tanan-tanan ng electricity, kay mahal man ang electricity, magsubong. Balik kita ya sa basic. Dugay na ko yan. May dapog na ko yan daan sa balay ko.
1: May dapog ka na yan?
4: May dapog na ko
1: may yan. May backyard garden na?
4: Ha?
1: May backyard garden na?
4: Mayara, of course, sa lipas ng unang. Mayara, kuya, gapamuksin na lang kuya sa nga. Kung nga taon-taon da, mayara, kuya, may ginasagod ka pato, kung manok da, may baboy man. Now, you have to go to the basic.
1: Oh, tindo mo balik na ni Galing. Butsiling mo ni Galing, Councilor. Doon mabalik na ni sa Manumano, ne?
4: Correct. That is correct. Kung may ang brownout, may ara ka, kuhang ka na nga daan, plug in ka na nga daan. Kung may electric fan kang, electric powered, battery powered, plug in ka kay para kung mag-brownout, paandaron mo. Kung may kululuarang-arang ka, pagbutang ka sa solar power, property man kamahal kayo pa. Ang ining technology sa solar powered generator.
1: Mm-hmm.
4: Okay? O kung ang technology sa solar power.
1: Mm-hmm.
4: So, initanan-tanan pa mo, we have to brace ourselves.
1: Okay.
4: Amo na nasubong yung the in thing sa sining panyimpo subong. Gasaka okay. Kang nagasaka ang mga yes, balaklon. Gasaka ang kurinti, gasaka ang gatong, may brownout, tsatsira. Then we need to brace ourselves.
1: Yes, sir. Okay. Sige. Councilor, thank you again sa mga tiyempo. Kaya balik padulungan ko ng NICE ah. Sa NICE naman ko ah. Sa mga environmental groups naman kita. Councilor, thank you again ah. Salamat thank sa you, mga tiyempo. Oo.
4: Yes sir, anytime. Sige.
1: Oh, God bless you, Councilor. Thank you again. Yes sir. Centro. Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Well, mga katropa, kabalo kita, nga do halos kada isa diri sa aton. Ginamuto gani nga gapamangkot no kun ano gid bilang purpose ini no may padulungan ni bla may pasingatuan gid maning ini nga mga bagay-bagay diri sa aton
5: sentro
1: kita ni hindi lang bla nga do puro chupe lang no total lang ita nagidman sa solusyon paagi sa sini nga bagay tani may dulot bla
5: sentro
1: so, bla pag angkap mong bangkel mo madulot no. Galing wala man mga katropa. Let's wait. Hindi man kita kasilingan ti ang inang mga congressional inquiry na matigayo na but wala tunta. Dire kita mga katropa no sa Negrosanan Initiative for Climate and Environment ako NICE. Kumanta ko na available si Sir Joshua Villalobos.
5: Sentro.
1: Kay ginkuan ko man siya sang iyang tiempo. Basikon available siya bala today. No. Para makabati lang kita sa iya sa mga environmentalist, mga katropa, sa sininga nagkakalatabo sa karon kay sila mismo, apektado man sa sininga mga rotational brownout sa karon, no? Sa piyakan ninyo, makuha natin si Sir Joshua Villalobos. Sir, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si Katropang Andrew, Sir Josh.
6: Hello, Katropang Andrew.
1: May yes, sir, good morning. Okay. Sir, thank you very much for your time, Sir Josh, para makapalabot kaya sang additional nga mga ihibalo sa publiko especially sa rotational brownout sa karon no sir sa bayan sang NICE ano ni ang inyo subong stand okay na utod siya sige balikan ta magabalik kita no kay Sir Joshua Villalobos para matalakay tani sang gusto para mangin balanse bla sige Sir Josh padayon kita sir ah. good morning
6: sir yes
1: sir sa ano sa bahay ninyo sa karon sa NICE anong panindugan tani after this do pila nagidya ka asmana ni or do nabulana na nga ka experience nagikita everyday sang rotational brownout sir
6: Yes sir, no. Actually ang ban out natin dugay na no. Pila na nito mga bulan.
1: Lawig na.
6: Mga bulan natin na batya dyan.
1: Yes sir.
6: Ining mga rotating brownouts no. Kagsamon lang tao, kagbasi sa paglantaw natin sa mga report, sa data nga halin mismo sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
6: Ang rason actually nga nag-CG brownout is tungod na dyan shutdown ng atong ng mga coal plant. No?
1: Yes, okay.
6: Hindi nga mga coal plant, mga daanan ni no. Most of them mga 20 years old na. So, amo man na gani no ang ginadispel namon nga naratibo tungod kay siling nila sang una, okay lang miski higko ang mga coal plant or miski mahal ang kuryente nga ginaproduce ang coal plant kay tungod reliable sila quote and quote. Subong makita naton kung ano sila ka reliable no. Ang drown out tag 8 ka oras, siyam ka oras kay ginarotate lang sa ato no. So ang panawagan subong sang night nga kinahanglan padamuon nato ng aton source sa kuryente kag dapat ang source ini nga ini mga malimpyo kag reliable na no? Matutuod nga reliable nga source sang energy para hindi na kita magsibi drown out.
1: But Sir Josh, there's some individuals who are blaming nga ginablame nilang mga nagaprotest against for this coal plant, no? Nga muna ko na subong bangod sa kakulang sang coal plant diri sa aton. Do nag piktado gid ang supply sang kuryente, sir.
6: Yes sir, ang pamangkotan siguro sila basi kinahanglan nila pamangkotan na ila kaugalingon kung sino kag ano ang nagakos ng mga brownout. Hindi bala kay tungod na yung shutdown ng aton yung mga coal plants.
1: Correct.
6: Kung lantawan mo hindi man kita kulang sa kuryente kung wala na yung shutdown ng mga coal plants. So ang pamangkot, kung nakita mo nga ang isa ka technology na ga-fail, nga ang imo solusyon madugang pagit sa same na technology. Hindi bala, it defeats the logic of it and you're actually arguing against their own logic for them to advocate for more coal plants or gas plants. Kaya nakita ta na nga ang amuning nga mga sources ng kuryente either nagakos sa mga brownout subong or nagakos ang pagsaka sa kuryente nato no, especially nga most of the coal nga ginagamit sa ginatughong natin sa ilang mga planta diin halin sa Indonesia, kaya ang atin yung mga coal mines diri hindi man mga high grade na coal no, pwede ma-feed sa atin existing na coal plants.
1: Okay.
6: Kag anong buot silingon kung imported sa galing sa Indonesia, buot silingon nagbabayad nila sila sang plite no, sang cargo halin sa Indonesia pagkatubili sa Pilipinas. Kag sa pagtaas ang presyo sang krudo, nagtaas man ang presyo sang atin yung kuryente. So diba, do ka hindi ko makita ang logic no, kung na ma-advocate pa sang more coal. Kung ang rason ng mga brownout subong is basically ang coal.
1: Oo. Okay. Pero sa paglantaw ni sir, no, tideri sa aton sa probinsya sang Negros, do wala gid may wagit kita kabating nga may mga naga ano pangita sa solusyon, pangita sang way para ma-address ini, no? Kay kita ya pero meeting ayawan eh. Dako di ang subong ang per kilowatt hour sa aton. Mahal kita dere.
6: Yes sir, pero totoo lang hindi man ko magpati nga wala sa may nagatinguha nga magpangita sa solusyon tungod kay para sa aton may ara man no halin sa mga NGOs for example,
1: nagpagawa
6: na kami sa amon nga mga suggestions no, kung ano ang dapat natin ubrahon para ma-address ini. So una, nga ipadasigon ang pag-deploy isang renewable energy facility sa Visayas pareho sang battery energy storage para ma-push lang sa gitna ng aton nga mga solar dire. Kag may ara pa kita sang mga nasa pipeline subong nga mga energy projects nga makadugang gid sa aton dependable capacity.

0: naman mga initial conversations among mga local government officials kung paano ni ma-address na nga itong problema sa Negros. Kagpapaminsaro naton, hindi ni sa Negros lang problema, kundi problema ni isang bilog na Visayas, kag problema sa bilog na Pilipinas. No? So dapat, kung man-minsar kita sa solusyon, hindi lang Negros or Bacolod, abino, kundi paminsaro natin ang kabilugan kung paano nagaka-address ang kabilugan niya kakulangan sa sistema.
1: Okay. Sige. No. Sir Josh, basi may dugang ka na lang, sir, ng mga mensahe for the public and gakinanglagin subungang publiko sang ano mo, pagpahangop bala kay why naman kita diri sa ibang pang pamangkutan kundi kamo nga mga may ihibalo. Sir Josh, basi may dugang ka na, sir, ngay hambala.
0: Salamat gid Sir Andrew, no. So sa malawig na nga mga outs kalabanan, no, ang nagakabasulan sa mga consumers isang mga distribution utilities, no, kasi understandable nga amo na ang pinaka lapit sa ila nga inay relasyon ng sa sector sang kuryente. So ang nagakabasulan either ang Luneco, ang Nuseco, ang Negros Power, under ang mga electric cooperatives. Pero lang tawa natin na ang ating energy sector is composed ng mainly tatlo ka sector na ang generation, transmission, at distribution. Dag ang pinaka problema natin subong nagahalin sa generation sector tungod sa unscheduled tag automatic lang, no, nga pag shutdown sa mga planta sang coal, no. Kag kung makita naton sila ang naga cause sang ining problema, kag dapat man, no, kabahin sang atong pagpanawagan sang more nga renewables nga supply sang matinlo nga kuryente para sa atong probinsya kag atong isla kag sa bilog nga rehiyon sa Visayas. Kaupod man dapat ang pagpanawagan nga i-hold accountable ang ining mga coal plants, no. Ano ang nila accountability, diba? Buot silingon dapat mayroon sila financial nga accountability kaya dapat ang ila ibayad manging subsidiya para sa atong mga consumers para mapahaganhagan ng atong balairan. Ilabi na subong, no, nga may nabalita naman nga mataas naman ng presyo sa kuryente. Ikaduwa, nag-encouragement kami para sa atong mga fellow Negrosanons na nag-apamati kung may ara sila kapasidad, no, nga mag contribute sa ating energy source kag mag-ensure na may ara sila sa source ng sang ilang kuryente pinaagi sang for example solar, no, although ang iba niya concern sang una nagahalin sa mataas nga upfront cost, no, or dako nga gastuhon mo, pero sa subong actually may ara na sang mga financing mechanisms na hindi na kinahanglan sang dako nga ipagwa nga kwarta dayon, no, kundi may ara na sa mga programa ang gobyerno hag pati ang mga bangko nga pwede na magdagmay-dagmay, no, ang bayad para wala labot nga may ara ka na sang kaugalingon mo nga source ang kuryente. Makabulig ka man, no, sa pagpadamo pag din sa atin na energy source.
1: Yes,
0: kung
1: sir.
0: Gusto mo nga mag-connect sa grid kag mag-send ang imo excess nga energy.
1: Okay, sige. With this, Sir Josh, thank you good sa imong time. Diri sa amon sa XFM Bacolod. Good morning, sir.
0: Good morning, sir. Salamat, man.
1: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Sir Joshua Villalobos sang NICE. Bantayin ito na mga karoon. Schedule ta kung saan naman ito brown out on, mga katropa. Ano naman kamuda karoon? Ha? May solusyon na kamuda, may plano na kamo kung pwede siya mo.
2: Sentro.
1: Kaya kita yung mismo yung mga tropaya. Ako may kwarta lang tayo. Mangita kita sa mga lugar nga makapaliwaliwa. May galing kagasto man.
2: Sentro.
1: Kagasto. Mas may na lang ito mga tropa nga 1 taon tani. Amin ang punto, tadribala, no? Kita mismo mga tropa ang nagabayad sa supply sa kuryente. But the big question, do kita pa mismo makatropa ang na-slave? Nga ah. Gabay ta everyday. Pero makatropa, do kita pa mismo ang gapangabudlay? Ginabayaran ta sang husto. Pero ang serbisyo, ginapangabudlayan ta pa. Gapangabudlay na ta para sa kwarta. Pangabudlay ta para ibayad ta sa kuryente. And pangabudlay pagkikita mga tropa para ma-avail naton ang serbisyo. Pero ngina nga serbisyo mga tropa, dugin dalok na nasa ato.
2: Sentro.
1: Hindi, tanayin yung mga katropa, ma-experiensyaan ang free.

0: idam sa nasambit ni nga bagay? Ilway kaya balas pagkabala ka? Satisfaction guaranteed mo? Wala na? Hindi mo na magarantiya nga masatisfy ka sa sinang servisyo kay nga ating mga tropa because of the situation as of now. No? Kita pa yung mismo mga tropa ang do ginlawig, do sapat, bla. Do karabaw, pares blas karabaw. No? Ang karabaw mga tropa, isa na siya sa mga ehemplo for the hard work, for the, ano pag ina, ng resilience. No? Te, sa una, pambansang hayop, tanay, I think subong ang karabaw pambansang hayop tanay gyapon sa Pilipinas mo. No? Ang kabakod sang karabaw nagapakita sa ano sa Pilipino bilang pagka-Pilipino. Pero galing mga katropa, oh, pares amo na gani siling ko, ilawig ka da, no? Higot ka. Kay ting grabe serbisyo mo para sa amo mo, serbisyuhan mo. Gaya kita mismo ng mga consumers, amo na sitwasyon ta sa karon. Pangabudlay kita sa tudo. Gabulad kita sa ulan, gasulay kita, gabulay kita sa initan, gasulay kita sa ulan, mga katropa. Hindi kita kagarantiya sa maayong nga sweldo sa mga trabaho na ito. Diba? Kay ang aton yung mga tropa ginatuyo, there is, mga budlay kita para may kwarta kita, may sweldo kita sa pang, para may gamitong kita pangadladlaw. Kag also, bayaran tang kuryente. Mga katropa, hindi, wala katapusan ang nasambit ni nga slavery sa sining bagay. Pangabudlay ka, mabayad ka, kung hindi ka kabayad, utdan ka. Sentro. Paano ka na? Pero di matagya pa mga consumers. Pero wala na nila, wala mga katropa na question sa pensar nila. Ngayon, because sa aton, mabayaran nila ang nagkakadapat bayaran. Pero galing mga katropa, balik man gyapon sa aton, kita man gyapon mapasaan sa mga maintenance, kung ano pagkita nga mga charges da, mga tropa. Tingkalin kita mismo makita tang bills ng kurente, bangon sa kalabaon, da, ay kalingin na basa ako, kakapoy na basa. Bangon sa kalabaon sa bills ng kurente, matakan ka na magbasa. Takan ka na maglantaw. Tingko, ay, drakan na lang malantaw, mga tropa, ayaw mo ning bill tagali for this month. Mamon na lang tani. Tedre mga katropa, slave kita sa serbisyo. Why na to na avail mga katropa ang maayong serbisyo? Nga dapat yang ang scheduled brownouts, why na? Ang brownout kaangay sining, edo halos at adlaw, gina-rotational. Rotational, no? Hindi na siya. Hindi na siya yung solusyon bangod sa problema sa kakulang sa supply. Why na mga katropa sa ibang pang mga rason? Because of the corruption dali sa pungsod Pilipinas.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na mag-pause kita for a while. Isugpunan tani karon ang ibang paginatuan ng mga topiko at talakayan. Mga katropa, pagbalik sa sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: XFM 103.9 The Secrets of Health.
4: Ang aton sa ninyo utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sa ninyo utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton sa ninyo lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
2: Seven Plus Gold
4: Anchor City ini kasubong gali ini sa ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
3: The secret of health.
6: Yes, to health.
7: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
3: Southern Plus Gold.
7: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: The secrets of health.
4: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa sa aton sa ringa hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa ringa lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa ninyang kabuhi. Nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa ninyang pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa ninyang mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secrets of health.
5: Santhon Plus Gold.
9: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-
6: nag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
11: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
12: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
13: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
14: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

Makapangamusta man tabi. Ano na to ang pagbukas ng maskara subong adlaw? No? So mga katropa, diri kita blaan ay maagi kita diri sa National News. Ang Senate Impeachment Court o kung giningadlan sa Senate Impeachment Court ang apat ka mga amici curiae o kung friends of court, friends of the court, inihimo sa retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascona, mga nga piskal nga ginapaatubang sa hearing sa September 16. Samtang ginapasumiter naman sa legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Nasabi din yung mga individual na maghahatag sa ilang opinion angot sa issues ng voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Apat mga friends of court, friends of the court, mga katropa. Kahit isubong na yung arraignment ni Vice President Sara Duterte ang naging paiway. No? Arraignment siya sa kaso ng grave threat lang, mga katropa, matapos nga siya mismong nakapiansa. No? Kagin sa piyan siya sa warrant of arrest, mga katropa. Angot sa sininga pagpamahog ya sa kay President Bongbong Marcos Jr. sa kay House Speaker kag mismo sa kay First Lady Liza Arenita Marcos.

0: kay Tima Katropa. Possibly next week, may mga follow-up na ni nga mga investigation sa nagapadining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kagsiningit yun, mga katropa, check tang, ano no, siyudad sa Bacolod, no, sa dugang mga sitwasyon dito. Central. Sa opening sang Mascara Festival. Sa Pasig Sao naman to, sa Masi, naging prato sa saot na ako. Sentro! Oo. Oo, basi nag... ha? Siya naging prato sa saot na ako, no? Kaya may mga maskaradan. Sera to mo. Okay, sige lang. Ano to lang? Yun na yun na. Ito lang kung basi makabatsyak na. No? Para mabalaan, tanay ko, ano na ang update? Ano ang pinakapanibag-oda sa maskarada? Sentro! Ano nang lauman? Ta sini nga tuig nga festival ng Maskara 2026. Sige, ano? Kondo lang alang pa. Pero sige lang. Balikan talang na sa karon. Oh. Sige lang. Kasi matalo pang Daniel lang nakaroon. Ang iyada nga, ano, ang tawag ta siya. Kado lang alang, Ged, no? Sige lang, ha? No problem. Sige. Dari kita, mga katropa, no? May mga topic kita dari bala sa national. Bago lang ni nato, mga katropa, nga doon isa ni sa karoon sa pinaka-importante. Kay mismo, Department of Social Welfare and Development, bow, ahay. Do, interesting, subog sa tao. Makabato ng DSWD sang manubo nga budget for the 4Ps and the X for next year, mga katropa. 2027 National Expenditure Program. No? Lower budget for 4Ps and the X, ha? Nubo ang budget for the 4Ps and the X. Ina mismo, mga katropa, duwani ka mga flagship programs ng Department of Social Welfare and Development. Makabato sang budget cut under the proposed 2027 National Expenditure Program mo kon NEP. Mga katropa, ginpayag na rin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program mo kon ng 4Ps. May gintalanan nga budget nga 99.1 billion pesos sa 2027 para makakover sa 3.5 million households. Sa 2026, yung mga katropa, dako ya. Oh, 112.9 billion pesos for 4.4 million households. Lain ang kinalain sila, kadako asang avance, di ba? 2027 is 99.1 billion lang. Last year, yung 112.9 mga dako asang kaltas ba? Ari mga katropa, ang bugos ng pamilya nga may monthly income nga nga nubo bala sa poverty threshold, ti makonsider gid man makatropa nga poor, no? Pero makatropa, ang on a daily basis, ang poverty threshold equivalent sa isa ka pamilya, sa family income, ang iyang isa kadlaw nga daily is, or ang daily is 487 pesos. Makonsider as poor na makatropa, no? Pero ari makatropa, again, pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nga ang near poor families kinanglan ni mag-include sang 25% above poverty threshold. So mga katropa, pagkigangutan man sang DSWD ang PSA o Philippine Statistics Authority nga ang muna ning tion nga kinanglan bisitaan ang statistical definition sa mga makabig nga pigado gid. Sentro. Oh, mga katropa, siling diri sang DSWD. Oh, ang 10% above the poverty threshold, pero kinanglan ni kuno mga tropa malantaw para mahibaluan kung 25% above the threshold, mga tropa, makabig mangyapon nga karakteristik sang poor. Or dragyapon mga tropa, mabilong sila sa poverty threshold sunod sa DSWD. Ang hindi lang siling galing mga tropa sa 4Ps budget cut, no? Also, ang social pension sa mga indigent senior citizens and also mga tropa sa assistance to individual in crisis situation o kun AX. Okay? Sa 2026, may 63.9 billion. ti subong ni mga tropa, 2027 nga National Expenditure Program, 33 billion pesos na lang. Sentro. Ay. Kadakugit sang kaltas ba? Kadakugit sang ginkakas nga budget? Tiyang sa 4-piece to, last year, 112 billion pesos. Subong niya nga 2027, 99.1 billion na lang, ho? Naalo ning gobyerno sa Pilipinas, man. Nga budget cut pa niyang 4-piece ni man, no? Ari mga katropa, ho? May proseso ni kuno yung ginalabayan ang AEX. Sa AEX. Pero ti makatropang sa 4-piece, same. May proseso man ina. No? May mga balasihanes ng mga tropa kung sino ang pwede maka-avail or malakip sa silingang programa sa gobyerno. Sentro. Ti ang siling diri sa DSWD, amo ni subong ang aton mga tropa. O, ang labalantayan, ti o, ang 2027, 3.5 million households ang makover sa sinang budget. Very unfair, last year yung mga katropa, 2026, 112 billion pesos ang budget for 4.4 million households. Tapos mga katropa, 99.1 billion pesos ng for next year, 2027, 3.5 million households na maka-avail sini. Centro. Ano na to, pinato ka million to, hundreds of thousands to mga Pilipino nga ging kakas or affected because of the budget cut, man. Centro. Diba? No? Tiyo, dapat tani may mga Pilipino mga mas deserve, tani mga katropa. May household nga mas deserve nga maka-receive sa sininga programa from the government. Centro. Pero gani mga katropa, ang pamangkot nga may budget cut, nga nalabot sa punto nga ginbuhinan ng budget. Pero galing ti, kamo na yung plano for next year nga purpose mo. Nga budget mga katropa. Centro. Te, katropang Chris, pabor ka man nga by budget cut? Nakasulod ka naman galing ha. Centro. Isa ni siya sa 3.5 million households nga nakasulod. Centro. Te. Pero galing masubon eh para sa iban. Kay kada kogin sang buhi, no? Damo pa ni tani mga tropa, mga Pilipino nga maka-avail, maka-enjoy sa sininga programa sa gobyerno. Centro. Oh. Ah. Te galing anong tanang anong kaya mo ni? Gin may budget cut, no? So hulaton ta, maybe next year. Oh, after 2027, 2028, ay by the way, 2028 election naman na. Election season. Basibawion nila. Mga tropa. Kahit ikalabanan dahil sa mga purpose beneficiaries, mga butante man nila. Centro. No? Dari na ton makitaan mga tropa. Kung ano ang... Sige lang, okay na. Hindi na lang. Kaya wala na ta oras. No? Centro. Ang muna yung importante sa karoon mga tropa eh. No? Ayuda for the poverty. For the people nga nagakinanglan sa bulig from the government. Tingaling mga katropa, no? Amo ni ang problema sa karon, may buhin ang budget for next year. Kada ko isang kaltas. Oh. From 112.9 billion to 99.1 billion na lang. Centro. Diba? No? Kasayang. May pila pa ni tani kadugang mga milyon sa Filipinos ang maka-avail sila. Dako pa ni mabulig tani sila mga katropa, no? But sigurado pa man ano pa man lang niya, no? May changes pa man eh. Di pa ni mga katropa masigurado. Ang nasambit ning ano, pro ginalauman na amuni ang manginepekto sa budget for this 4-piece mga katropa. From 4.4 million households to 3.5 million households na lang. Centro. Kaya may aragin na mo, no? Maglabot na 18 ni mo bata, why na, kakas ka na. No? Mag 18 ang mo bata. 18 anyos, why ka na sa 4-piece. No? Pilang per head gani? 2,000 per head? 2,000? Or 2,400? No? Centro. So ating mga katropa, amo ni subong ang plano sa gobyerno, no? Basi matingalang iban nga, ay kaju, Thailand sa ginpili for 4-piece. Kay bangod may budget cut for next year, 2027. Central. Alas sa 11:55 na mga katropa, magatakop kita kayong oras sa dugin ako labos, no? Tutok lang ay magabulos ang XFM Network News. Diri lang yapon sa XFM 103.9 Makolod. Mga katropa, saliwat inyo ang kormansi katropang France Andrew Burgos. Nagkapasalamat kayo may unto and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong ampyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Santone Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
19: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika,
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
24: Santone Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na,
24: lalakas,
25: at gaganda ka pa.
24: Pagpili sa mga butika.
26: Exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka mga balita, blabos, nami, bigit mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X,
3: simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Science.

0: ang mga powering headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinamunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng lumaong ama.
1: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats, ipinagpaliban.
0: Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalong Senator Judge ayon sa isang abogado.
0: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez, unusual ayon sa doktor.
1: Kamanggagawa party list kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
0: Secretary John Vic Rebulla isinusunong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
1: Malitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila nagpakape sa Pensioners Day ng SSS.
0: Balitang regional kapitan ang nasunog na barko sa Coron, Palawan kasama sa 43 na survivor. Kumpanya na nga kung tutulungan lahat ng sakay.
1: Sa balitang international, mga batang babae mas nanganganib mag-dropout dahil sa climate hazard ayon sa UNICEF.
0: Showbiz, mga katropa, si James Reid ay gusto lang magkapamilya at magkanak kay Isa Pressman.
1: At sa balitang sports, Syra Villegas at Albert Ian De Los Santos, flag bearers ng Pilipinas sa Asian Games.

0: Parang hari na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin din pong sumasa sa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang yumang mama at dati ring presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
2: 13.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado ni si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumating sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang visa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Neta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap na sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ng mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayan 300 supporter ay nasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo manong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Tuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan. Ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik.
1: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi uurong, mga katropa, si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay legal counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinusyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na niya ay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
2: Live. Report.
1: Nagpalit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa paglilitis. Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law Dean Attorney Melencio Santa Maria na hindi umano dapat iturin na fixed o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate na anya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang Dr. Kurt Allen Sibayan, inutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kiniwestiyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2020.
4: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang. Di ba? Another rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
1: Yan po ang tinig ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa taugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal nabatayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara kung sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa, walang public consultation na naganap.
0: Higilid pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng Dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa ang nakaupo bilang kalihim ng Dole, maaaring nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
1: Isinusulong ni Interior Secretary John Dick Remulla ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagkapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Remulla, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagkapatupad ng batas sa karagatan kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulla na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahalan ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda ng panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
0: Minumungkahi po mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa manlalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John B. Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan yung sentrong pangrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ng mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin nitong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 national budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Narcates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Narcates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagpapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniling na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinisisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Creek Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong nailipat mula Santo Cristo patungo sa Global Creek at kung may lihit mong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng overprice ang 55 million pesos cold drone o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cauldron sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento, ipinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal.

0: ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Patro pa natin sa balita Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV June Aster na nasangkot sa isidete sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG Ex-Professor Commodore Noemi Tayabiyab, na nanatili sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmado na sawi batay sa pinakauning datos mula sa SARPIN. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang pagmamonitor ng mga rescuer dahil hindi pa rin mapasok ang barko sa dinang makapal na usok na patuloy na lumalabas ayon sa PCG. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Diyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Ruas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM. Mga katropa.
2: Balitang regional. Regional.
0: Update lang tayo, palo pa rin doon sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Tatropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
3: Kinumpirma ni Dindo Makalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV June Aster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Makalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Basecong, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na napiktuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: LTO 7 nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nag-issue ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 of LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gongon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasailalim na ngayon ayon sa administrative investigation na insidente ya upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon sa hika. Kabilang sa mga tinitingnan na posibleng na paglabag ang reckless o imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan sa hika na humarap sa LPU 7 Operations Division at magsumite na nakasulat dokumento o paliwanag kasama mga kaukulo, dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng cellphone, vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen

0: Mas gugustuhin pa nito mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na dalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald, nung humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Mensahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tangkap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalo nito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
1: High value individual timbog sa Cagayan. Mahigit 600,000 ang halaga ng illegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Sak ng isang 41-anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na John, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon na kumpiska mula sa suspek ang 99.50 grams na hininalang shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos, kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalugmog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at peril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, 4 na pakete ng transparent plastic sheets, 2 pouch, 1 wallet at 2 gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa operasyon sa presensya ng suspek at mga halal na opisyal ng barangay. Ininarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yun ang ating ulat mula rito sa Hate City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, X FM News.
1: At katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill sinagawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
3: Matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa 3 lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming incident ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Third Quarter National Simultaneous Earthquake Drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Katropang Brian, 2 LPA ang binabantay ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging

0: tropical depression ang isa pang parehong isa pang LPA sa parehong panahon.
1: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
0: Sumika, tang-araw, 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Ganyan nyo pong i-try. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang apektuhan extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan ang edukasyon ng mga bata.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya, bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Atin po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas sa Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. I-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bumble Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige aslum sa akong siyan, isaga pala nung kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Mas gari mo sa kaservice ko. May arapos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami.

0: a quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Exciting!
3: May suspicion kita, ibutang talang sa lugar, Sir Josil, ang pag-una-una nga hindi man magresulta ba sa overthinking. Inabalang way, kaman kong tani si malala nga balatian, pero gamay nga sintomas nga nabatsagan, sobra ng emosyon nga pagpaminsar. Uy, basi cancer na ni. Basi mahulog na ni sa amo ni, amo to, likawan taman ina. Kundi praktikal lang nga pamagi nga usisaon na ton, ano yan nga kon sini mga pangginawi? Ano yan naman nakaon ko sa nagliligad niya mga inadlaw, mga nainom ko? Sakto yan nakaon sa nga tulog? Basi kulang lang ko sa inom tubig, etc. etc. Nga makabulig sa ton, Sir Josil, panghuna-una kapag pamalandong kun may labot balay na sa mga presente na ton na ginabatsyag sa ton sa kalawasan.
4: Ang aton nga concern sa lawas, todo parihos man ng balakon kaysa sang pagtalupangod o sang chismis.
3: Mm-hmm.
4: Nga siling niya ay nagmasakit si kwanto sa tupad balay. Si ano ang ginmasakit siya ay hanman. Kay siling niya kita ko amo ni siya permi, kita ko nagamo na siya na paligbanta gani kun nga nagmasakit ang piyak balay ta. Pero nga away tagi na paligban ang kogalingon ta basi kun magmasakit kita or basi kun may masakit na kita kay may mga sinyalis na kita Dok Leo.
3: Correct Sir Josil. Problema sa isa ka istorya nga na bugno balas ang kumare. Si Marie. Ato nagmayo lawas sa subong nagtulo tambok na uli-ulian kita.
4: Mm-hmm.
3: Siya balaan mo, ginatutukan ko ng ako niya kagalingon. Hindi, yung kagalingon sa iban.
4: Ba't ang balon siya ni ma'am? Bahal nga concentrate kasi imo linuto, hindi kay ang linuto sang imo tupad balay.
3: Correct.
4: So, amo man ini, ang mga sinyalis na ginapahibalo sa aton, pareho sabi, mga hindi gidman dayon ni patal. In short, amat-amat, accumulated. Nagasupot yung nagasupot hasta nga na mabatsyagan na nato ng pinakahilmunon gidiya nga mga simptoma. Pero diri kita sa mga tawag nato sinikon sa mga pelikula pa, mga silent killers. Umpisabi kita sa ginatawag nato sininga insulin sensitivity. If we speak about insulin sensitivity, basta insulin sensitive gani nga to sininga body cells, that's good news, Dok Leo.
3: Correct Sir Josel, kay dapat man gid amo na ang normal nga kahimtangan sa aton sa nagkalawas.
4: Mm-hmm.
3: Nga sensitibo dapat ang aton sa nga insulin. Though, natalakay naman ni naton sa mga previous naton sa nga mga episodes. Pero, dapat gid naton ano, ma-instill o kung matatak sa aton sa nga huna-huna nga ining insulin sensitivity, amuning pinakadapat tutukan naton antes kita magsige, Sir Josel, palibog, padalom, kag mag-maintain. Ako may ginabatsyag na kita, kay nagresulta na ang insulin sensitivity sa full-blown type 2 diabetes. Kag iban pagid sini nga mga komplikasyon nga kadamo naton sa pwede batyagon sa aton lawas kun diri pa lang sa una sa insulin sensitivity na pabayaan naton siya.
4: Actually ang kapareho sina sa aton usual ba lang pangginawi. Pareho sini may ara sang tinipon-tipon nagkadto ikaw. Kay ti nagupod kas tinipon-tipon pamilya man o kon kakilala lang best friends, best of friends. Pagkatapos daw namilagpilag na lang tao gabi na Dok Leo.
3: Mm-hmm.
4: Naghambal ng tagiya. Bawo sila niya mare, pare. Ginatuyo na ako. Hala kasi gigihapon ka bangka. Pati maan na to, be sensitive. Dapat sensitibo ka. Nga, puli na to pre. Dapat dala. Ang chinyon mo na nga. Ang botya malon pre, puli na natuyo na ako. Mapahuway na kami.
3: May mga istorya pa na Sir Joseph. So yun nga. Di ba sa una ti uso, ganda yung gapangaluyag ka, nagpamasyar hagin sa balay isang babae mo. Mga lalaki, bila, mga grupo-grupo ba nagkali sa una. Lain niya subong text-text na lang Sir Josel. Dira na nagluyagay sa text, dira nag-on sa chat, dira man nagbulagay, dira man nag-break. Ang pinakapunto sila sa una, may mga linangas-langas nga istorya nga gabi na, sige pa istorya, sinis na nagpangaluyag, sige na pangaluyagan niya. Hasta nga humlaran na lang sa ginikanan sa banig.
4: Ang balan.

0: lang bata. Day, may extra ka nga banig. Dos niya banigin na lang ng bisita mo. Patamalun, puli ka na. Mm-hmm. Mapahuway na sila.
1: Correct.
0: So, amo man ni, for example, ang topic ko ta subong party sa insulin, abian insulin sensitivity. So, amo ina gali kon sensitive ka ka batya ka dahin, oh, mapahuway na sila. Paghambal niya palang, day, abi humladi ka, ah, banig sa lang yung bisita mo, hambal ka. Hindi na tiyaya mapuli na ko. Thank you, gida. Puli sa dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ninyo, hindi, mahambal pa lang. Sige lang, karanaway, paman ako na tuyo, chay. Ah, may istorya lang kami diyan. Pero daw, kulang na lang balon niya. Puli na ito, mapahuway na gani kami.
1: Daw malabo na mangin na umagad, Sir Josel.
0: So, hindi, kung sa mga insulin reaction sa lawas ta, may insensitivity, kag insensitive ikaw, something is wrong. May problema ikaw sa comprehension kag apresasyon no Cleo.
1: Correct Sir Josel. Pero ang isa sini sang dapat manaton sini huna-hunaon Sir Josel kag tutukan kundi alibawa sa mga tao bala nga nagdevelop na o kung nagkadto na sa full blown type 2 diabetes ang ila sini nga agdatawag kondisyon tungod sa napabayaan sini Sir Josel nga insulin resistance.
0: Ha.
1: Pero kung halimbawa nagtinguha siya, gintinguha niya nga masunod ang lifestyle sa nga husto, may mga pagbag-o sa ginhimo sa iya sini nga kaugalingon, ginsunod abi ang pilaya ka mga guide, mga tips nga mabatian diri sa aton program with regard iya sa itong lifestyle modification kati ang iban ganin Sir Josel na tingala mo na kaistorya sa akong personal mo.
0: Hmm.
1: Eh pwede galidok ma-reverse ang insulin sensitivity and even type 2 diabetes. Hambal yas ang iban, tub-tub, patay ka na, dalun mo na na.
0: Oo. Basta ganin ko na may maintenance ka na ako, no? Poor life ka na mo. Hindi kay for life, ha? Poor life. Kaya ma-imol kagid, ma-poor kagid.
1: Ati, balan mo Sir Josel, kung may balatian, kita din natin ma-apply ang balan nun sa Ingles nga unending spending.
0: Oh.
1: Why ka man choice? Kay malain man pamatsyag mo kung hindi uman pagtumaran sang bulong. Kaging iban ganit Sir Josel, bisan may bulong, ma-miss ganit nilang isa ka-dose ganit. Nagka-stress na, pero nag-overthink. Basi ano matabo sa kon kay nalaktawan kung akon sa nga bulong. Kaya iban pagin sa ni Sir Josel, ano nga mga sitwasyon nga to kadamo bala sa ikonsiderar na ton. Ultimo mga panghulag, pangginawi na ton, damo kita consideration Sir Josel kung may ginabatsyag na kita, may mga maintenance medication na kita sininga gina tumar. Pero tandaan na ton sa ton sa mga tagpanamati, ang nutrisyon, ang healthy lifestyle, isa sa tuman kapinakadako na ton nga armas para ma-reverse ang nagkalain-lain nga balatian kag makalikaw sa nagkalain-lain Sir Josel nga malala nga kahimtangan.
0: So pertaining to insulin sensitivity, ang worst niya is insulin resistance. Ang ultimate nga end niya is diabetes type 2.
1: Correct.
0: So dire kita sa good news lang abi Dok Leo. Kay kun may mga sinyalis ang mga tawag nato sini pamalatian, komplikasyon, may ginapahibalo man sa lawas ta ang kaugalingon ta mismo ang lawas ta may ginapahibalo sa aton nga you're doing good guy, continue the good work guy, but tama din nga mabatyagan mo man sa lawas mo kon manami ang kondisyon nimo labi na gid ara ang imo sini nga presence ang natawag nga insulin sensitivity not affected sang ginatawag nato sini kagway mag tupa sa insulin resistance. Kung nami ang imo sini nga kondisyon Dok Leo, absorption sang tawag nato sini sugar sa imo sini nga mga body cells ara presence and present ang ginatawag sini nga insulin sensitivity sang imo sini nga body cells. Anong masami sini nga mabatsyagan mo, notable bala sa imo sini nga pamatsyagan, Dok Leo?
1: Siyempre, Sir Josel, no, kabalis ka rin inisang mabatsyagan sa gina-experience ang mga symptoms kung makita niya mga signs sa may mga insulin resistance. Pero ari kita, Sir Josel, halimbawa, dira na kamo sini sa pre-diabetic stage or dira na kamo sini sa, ayun, tinuig na nga insulin resistance. Kahit hindi man, Sir Josel, automatic mo nga kung na insulin resistant ka, magka-diabetes ka na yun. Kundi nag-aamat-amat malang ina kung gradual ina sa sige-sige nga pangginawi naton nga ay naton ma reverse or ay naton ma modify. Pero kung nalibawa may insulin resistant ka Sir Josel, ginsunod mong aton sa nga mga panugyan like sa previous natin nga topics, ano bala mga makabulig nga mga utan kag mga sangkap sinidiri nga makabulig pabalik papanumbalik sa insulin sensitivity kag iban pagid niya lifestyle, bisan pa Sir Josel ang pagkaon sini carbohydrates, ang pagtulog, ang pag-exercise, kung nahimo mo na ina, may mga palatandaan gali Sir Josel nga nagaamat-amat increase ang aton insulin sensitivity liwat. Nga mabalis kadya ang insulin resistance.
0: So, ang aton focus ubong atong mga nakaagi na experience sa mga symptoms ang insulin resistant na nabatyagan. So paano ninyo mahaumaum abisubong dokleyo? Abutan naton haumaum abi or matantyar nga nagaamat-amat balik anakwa ninyo liwat ang inatawag nga insulin sensitivity sa inyo body cells.
1: Correct Sir Josiel. Kasubong bala sa mga sinyales sa makita naton sa palibot bala kung nagagalom gani ang iban Sir Josiel nga may hapo ginakulbaan anak mo. Kung nagaamat-amat na lain ng chimpos, ano yung iban niya may mga arthritis, nagkakakibang na Sir Josiel, mga sign bala nina nga dapat naton makitaan. Kag kung ara na, kung anada kita sina, bala na naton, kabisado na naton Sir Josiel. Pero practically, kabalo kita tanan, nga once gani karon nga halin sa paggalom, nagamat-amat sa naging palibot, amat-amat ulhot ang adlaw, kabalo kita Sir Josiel na nagamat-amat manami sini ang tiyempo. Amuman sa aton sini kinabatyag, ano ang mabatyagan mo sini? Kung nalimbawa, na-regain mo na, amat-amat nag-increase ang aton sini nga insulin sensitivity from insulin resistance. Number one, Sir Josiel, isa diri nga dapat ta o kung na isa diri nga mabatyagan sa mga tao yang naamat-amat na nila regain ang ila sa nga insulin sensitivity halin sa insulin resistance, hindi na masyado ginagutom pirmi.
0: Oo.
1: Isa na sang talandaan kag balantayan naton.
0: In short sining normal man ang imo nga pagkaon, no, almost the same amount man na sa pagkaon ang ginakaon mo sang una hasta subong. Pero nga subong daw na tingala ikaw daw ay gawa ako ginagutom permihaw.
1: Correct Sir Josiel. Pero ari pagyading isa man sa aton dapat tandaan individually. Hindi Sir Josiel sa pangkabilugan na balan mo normal na sa pangkabilugan iya nga may merienda agad mo, may siesta agad mo.
0: Naanad.
1: Yes.
0: Oo.
1: Which is hindi na normal sa aton sa nga lawas. Kaya ang lawas na to niya sa normal iya nga pag-function sa aton sa nga lawas. Suppose no eating between meals. Galing lang ka tinanad kita yung may recess. Kung sa eskwilahan pa lang, may recess na mo.
0: Oo. Subong lain na, Dok Leo. Mental and wellness break.
1: Yun eh. Parang hindi man matamaan kita.
0: Oo, oh. Para hindi man bala permi kag sige-sige ang pagpuga sa utok.
1: Correct, Sir Josiel. Kag, syempre, may rason man, Sir Josiel, kag may connection gapon din na sa insulin resistance.
0: Uh-huh.
1: Ang masami nga nagaka-stress, kag mentally overload nga kondisyon sang tao. May labot ina sa insulin resistance gapon ko nagasige-sige. Pero ari ba lang, do kinanglan gid naton yung pag-abot sa amon nga tiyempo, mas naksig kita. May nabalaan gani ko, Sir Josiel, mong estudyante, a pupil nga kunway klase bala gapangita gapon sa mo mga alas 10 media gapangita sa sang snacks mo kinaanad sa eskwelahan, which is sa ila pa ni Malay why sa manad tani sina.
0: Oh.
1: So good yung nag-eskwela siya nagapangita na sa sang snacks niya why naghambal Sir Josiel nga malain ina ha. Nga hindi good pwede mag snacks amo gani naghambal ko nga individually nasa sa aton na lang iya kung gusto naton niya nga matrain ng aton sa nga lawas para nga mapabili ng sensitivity sa aton sa nga insulin.
0: Pinakasimple sa nadlod long yun ang himo ta paligo bla anada nyo ko galingon ninyo bla maligo ka mo nadlod long kaysa lang kabisning mo paligo pamatsyaga nyo daw hindi ka mo komportable the whole of the day and the days to come hindi ka mo paligo
1: kaya nang inhabit na yun Sir Josiel.
0: Oo naanad na bala kita kag kunanad ka paligo bala kon gabi hindi kaya maligo ko naga tistingi bla maligo pagkaaga kay laban-laban siya na ilan aton gagigisip unon, Dok Leo?
1: Amo gani ang balsang kilala ko siya. Amo na ginahimo ko daw ko siya kung nagit malikawan gani nga makapaligo ko sa aga. Kinanag siya paligo gabi mo. Antes magtulog, sa ginahimo, wah, ginapalapawan ko isa kakabo.
0: So amo na ha, daw ambal na to sini, ang kalabanan sini kabatsyag nga, why man nila ginbaylo ang amount sang pagkaon nila daw mo man gihapon pero duway na sila ginagutom. In short sang una sini daming jump pagkadalok dalok ka pero subong hambal mo nga daw nagpida ako ha daw hindi na ako magkaon ha.
1: Isa sa punto Sir Josiel no kaga ari bala ini balang kita mismo bisan hindi kita paghambalon, bisan hindi kita pagpiliton, nagapanawag ni Sir Josiel na nagahilab aton sulok-sulok. In short, may cravings kita. Ni pagkatapos mo lang kaon na lasot so pero di ba nangatan last 10 gusto ko na magtimo-timo liwat.
0: Oo.
1: Especially pag abot 10 media, pag abot lasot sa inyo ay pa do mapatay ka na. nag-aburido ka na. Mm. Amo ni mga signs, Sir Josel, sang insulin, pila sang sign sa insulin resistance. Nga nagabalis ka, doon ko nagasuli ina, Sir Josel. Butang balon, why ka na masyado sang cravings kung amat-amat nga naganami ang emotion nga insulin sensitivity.
0: Ang pinaka nasiling nato sini daw ka pinasahi, Dok Leo, no? The more kagali nga nagaka-develop sang insulin resistance, and the more nga nagapakadto ka sa diabetic stage, diabetes type 2, the more kagali nga nagacrave sang sweets, no, sang matamis.
1: Correct, Sir Josel. In fact, may hambala nun, hindi ka magkaon kung ay ka nagutom. Ha? Kay kung magkaon ikaw, dira ka masamigot mun.
0: Mm.
1: Tamo do ka ironic, Sir Josel, no?
0: Oo.
1: Nagapahibalo ina, ukon nagaangot ina, kag nagapahangop ina about sa insulin resistance. Ang tao nga nagataas ang yasin nga insulin, nagadevelop sang insulin resistance, permi ginagutom, gusto magkima-kima. Ang tao nga estable, kag sensitibo yasin nga insulin, makaon lang sa kinahanglan nun, Sir Josel.
0: Okay. So in short, sininga, kung nagaamat-amat kadula, abi, no? You are trying to discipline na makugalingon mo, ang mga intakes ni mo, himo ikaw sa mga bagay ang ginamuno naton sa nagligad to reverse your condition nga may insulin resistance ka na or type 2 diabetes. Pagkatapos ambal daw nadula gana ko manginaon subong ice cream kag cake ka, mga matamis bala daw hindi nakapareho sa una, but ambalon ano ina, improvement or pagpalala sa imo sininga kondisyon, Dok Leo?
1: Improvement, ina, Sir Josel, no? Good news, kag banami ina nga ginatawaga sinyales sa mga tao nga waay na masyado sang cravings, nangin less intense, ang ginatawaga aton sini kagustuhan. Balan mo ang craving, Sir Josel, sa Ingles, ginatawag man isa nga desire mo? Desire, hindi siya actually need na ton. Kundi tungod lang sa nagbaylo, balaki na dula nga balance sa chemistry sa aton suring lawa, Sir Josel.
0: Mm.
1: That's why may cravings kita. Hagang cravings na to, nabinyohong nano, nagapadayon ina nga cycle sa aton suring lawa. Kaya hindi pa kadto sa kaayuhan, kundi pa kadto sa balatian, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So amon nga dapat na tong tandaan, no? Kag malipay ka mo, kung nalimbawa, sa mga taong sang una, pertingin mo suring crave sa mga matamis, gusto ka magkaon pero may isang dessert, bisan dulce, lang ganyan, Sir Josel, eh. Ang iban sini, hindi makainom sa soft drinks, daw mabuang na, nagpanagitlon gid. Pero kung makabatyag ka mo sa ningin daw, hindi na masyado magpagpuwersado o kung strong ang temptation sa inyo para nagacrave ka mo sa natirang mga sang una daw maanog ikaw mo magkaon, isa ay nasa sign nga amat-amat nag-increase ang inyo sa ningin insulin sensitivity from insulin resistance.
0: Okay. So, dapat na ito nina tandaan, ha? Basta gani, daw ay nakamugacrave ya sa mga sweets or sweetened beverages or sugary drinks. Pati maani na, kung gintreat ninyo ko galingon ninyo, ha? Kagin disiplina, kagin sunod ang mga panugyan naton sa mga previous episodes sa ato sa nga pagpanganagad, that's a good sign. Nga, amat-amat mo pabalik or if not, nagbalik na ang insulin sensitivity sa imo sining body cells.
1: Correct, Sir Josel. Pero area, gaanta sila gamay nga ligwa kaya basa ikaroon masunggod mo ni Ban, Sir Josel, nga huwag ito naghahatag sa isang tolerance. Pero pinakapunto na ito, Andre, ang tolerance na ito dapat makadto sa pag-ayo. Nga, gamay lang daw ulo-ulo sa galingan, Sir Josel. Kung gusto gid kamo magkaon sinisang dessert o kung matamis, ibutang nyo sa pinakakatapusan gid nga bahin sa inyo sining pagkaon kag bulong sa ila lang.
0: Mm.
1: Pero una-una gid kag nagakadapat nga ginuna nyo dapat kaon ng utan para nga mauna na dito ang fiber nga daan sa aton sa ningatyan, sa aton sa ningatinae, para mabuligan niya mapahinay sa ning madasig sa ning proseso kag absorption sa glucose nga hindi kita magdevelop o kung hindi magtimbuok sa aton sa ning dugo kung hindi husto ang pagpasunod naton sa aton sa ning ginkaon. Kag, take note, likawan gid nga magkaon kita una-una sa aga pa lang ang pinakaumpisa gid naton na ginkaon, likawan naton nga magkaon gid sa mga matamis kag kinalamayan.
0: Ang sunod niya pamangkot diri, Dok Leo, siling niya, bago ako katapos kaon, na dayon ko pang uyab, gado matulog ako. Anong patimaan sina? Bad news or good news, Dok Leo?
1: Kung gusto kaya magpadako, Sir Josel, tiambal nila, good news na eh. Kaon tulog mo.
0: The fattening, you know?
1: Oo, ginapatambok o nagapatambok, kabla Sir Josel. Pero, ang ginatawag, pagbatyag na ton sang katuyo, even Sir Josel, extremely sleepy after meals. Kadamo ko sa ni Sir Josel sa naobserbaran. Nga pagkatapos kaon, gahuragok ka dya, sinhuragok ka dya. Hindi lang basta nga tulog lang daw, kung kuhito, no, makamata. Asin nga huragok kayo, Sir Josel, pagkatapos kaon. Isa na isa sa sinyalis man balaan sa posible nga insulin resistance nga nagaamat-amat na baliskad, Sir Josel, matamat reverse na kung nagaamat-amat panumbalik ang insulin sensitivity, hindi ka na sini masyado makabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, especially pagkatapos kaon sang kanon kag iban pagid sini nga mga ginatawag source naton sang carbohydrates.
0: Katikon gutom kita gapalang luya kita, Dok Leo. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, sini, kung manami ang imo sining kondisyon sa lawas, nagpanumbalik ng insulin sensitivity sa body cells mo, buta mo, sini, pagkatapos mo kaon, recharge ikaw, pagsik ikaw, why ka natuyo?
1: Suppose, Sir Josel, kati nagkaon ko sa carbohydrates mo.
0: Oh.
1: Ang carbohydrates ay naghahatag energy sa aton, tungod nga ang ginatawagin na proseso sa lawas ang carbs into glucose, para nga may fuel ang aton sa nga cellula. Pero ang imo yan, instead na magpagsik ka, gintuyo ka kag nagtulog ka. Pero tago na to, hindi man tanan nga nagabatsyag sang katuyo pagkatapos kaon, insulin resistance gyapon na, mahimo nga may labot sa insulin resistance.
0: Okay. Ang isa ka gin-discuss na to under previously, Dok Leo, nga, ang pagdako sang bilbil, babae man ako nalaki, pagdako sang tiyan, buyon kon sa mga lalaki, pati maani na nga, most likely, ang imo sining problema is basi insulin, may insulin resistance ka na or heading towards diabetes type 2 na. Pero kung matamaan ka naman, Dok Leo, kag-ara na sa diabetic stage, ganiwang ka man nga way ka kahibalo, abi, Dok Leo mo?
1: Isa man, Sir Josel.
0: Oh.
1: Sang mahimo nga makitaan sa isa ka tawo nga diabetic. Pero antes magkadto sa nadira, Sir Josel, posible nga magdako siya anay.
0: Mm.
1: Kaya nga man, the more nga nagataas, Sir Josel, lang aton sa nga insulin, the more nga may insulin resistance kita, the more man nga nag-accumulate ang tambok sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga bilbil.
0: Mm-hmm.
1: So bantayan yung mga love handle nyo dira, inyo sa nga ginatawag tummy dira. Ang balsa kilala ko siya, doon pa malang ka-layer, akundo ka.
0: Tahin mo ha, six ah. Para six packs, Black.
1: Oh, okay na tayo. Okay, letanin kung six packs or four packs, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Pero once nga, ikaw magsampaw-sampaw, piniluan sa imo panit, dira nga parte, hindi kundi na healthy sa aton sa ningalawas. Pero, amuning good news, Sir Josel, kung amat-amat na gani, karoon nagkupo sa inyo sa ningabuyon, amat-amat na nipis ang inyo sa ninga love handle, it means, kaamat-amat na panumbalik ang aton sa ninga insulin sensitivity.
0: Lainon ta, Dok Leo, ang malain na. Ang malain, kung nagaamat-amat na tambok ikaw,
1: mm-hmm.
0: ang imobil-bil mm-hmm. nagadako. Ang worst sini, kung magniwang ikaw overall.
1: Mm-hmm.
0: In short sini, ang pangkabilo ka, nagniwang ka, gibla, naghugos ka from head to foot. Nagpalanghuyo sa imo sini nga tiil, nagpalanghubaw-hubaw imo sini nga mata, pagkatapos nagkalayupok ang imo sini nga guya, nagniliwang ang imo sini nga mga kamot kag mga muscled area mo. Pero in this case, kun amat-amat mo na napabalik ang insulin sensitivity mo ya, kun dako imo buyon mo lang nagamat-amat ni Peace, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaysa piyak man niya bahin, manotice man din sa mga tao nga insulin resistant, Sir Josel, dira magiging concentration sina sang fat sa dira nga parte sa aton sa nga lawas. Nga kun amat-amat gani panumbalik man ang aton insulin sensitivity, amat-amat man nila, Sir Josel, nga magnipis. Tub-tub nga magbalik sini sa normal kun ma-regain na ton sa liwat ang aton sini nga insulin sensitivity, syempre through healthy lifestyle kag through nutrition.
0: Kalabanan na bisini komplikado, Dok Leo, kon may diabetes eh. Ang kalabanan niya kapid sini is hypertension bala. Kun mapabalik, ma-reverse mo nang imo sini nga condition na be from diabetes type 2, napamat-amat ni mo pabalik nga mag sensitive na insulin sensitive na ang ato sining imo sining body cells, that would mean may possible ikaw sining mabatsyagan improvement sa imo sining high blood pressure, Dok Leo.
1: Mayara gid, Sir Josel, kati una bes antes pa man ikaw nag-develop sini sa insulin sensitivity or ginatawag nagkadto pagid sa full blown type 2 diabetes, magya ini na sa hypertension mo. Kag nagaluging pagindi na pagtaas mo sa nang insulin sa mabudlay nga pagkontrol sa aton sa nga blood pressure. That's why kung nagaamat-amat panumbalik ang aton sa nga insulin sensitivity, pati ang aton sa blood pressure, Sir Josel, mabuligan or manutaran naton nga nagaamat-amat siya balik kag nubo sa nipakadto sa normal range.
0: Hmm.
1: unlike before Sir Josil nga pati nga lakang iban gani sini may resistant hypertension mo nagainoman gani isang bulong pero taas gyapon ang ilas ni nga blood pressure which is may influensya mantira ang insulin resistance pero once gani Sir Josil amat-amat panumbalik ang aton sini nga insulin sensitivity pating aton sini nga blood pressure nga mataas nagaamat-amat man kalma.
0: Pero for example ana siling nato senikon kaysa cravings nato nukleo don anad da bala kita. What if man na abi ka for example inom sa Sanson Gold coffee mix nukleo ginapangita mong aroma ginapangita mo sini ang damil ang saborya. That could bring us good news nukleo.
1: Actually Sir Josil ang tanan nato ni ganahimo sa aton sa ningalawas kwaon kumana sa ginambal Sir Josil sa una. Ang ginapasulod naton sa aton sa ningalawas, mahimo, benepisyo, o konperwisyo. Kasubong man sang hambal, man sang isakan niya, charalist man, Sir Josil, nga siya ang ginapasulod naton sa aton sa ningalawas, mahimo, ini para sa kaayuhan, ukon, amat-amat, nga nagapatay man sa aton. Ang isa, Sir Josil, na nagaamat-amat, halit, ukon, build man sang aton sa ningalawas, yun ang ginagmay naton, yung ginahimo. Ang iba, why man nagamayin, Sir Josil, pero naanad naman sila nga pagkaga, mabukbo sila, init tubig sa tasa mo. Kagmang pangkalamay, hindi mga pe, ah. No. Mangkalamay.
0: Kung kaysa gani, lipatan nyo ay nasa gali kape. Bukbo na lang kayo ni
1: isa ina sa masiling na Sir Josil, kung masiling na ton, nga worst nga mahimo na ton sa ton siling lawas, agapa. Ang termino bila na ton, agapang banwa. Amuna na din ginahimo mo sa imo sa nikagalingan, Sir Josil. Bilog mo nga adlaw siya na ma-influensyahan sa imbalances nila sa sulod sa ton siling lawas. Pero, kung ibutang naton sa nisostong oras, may manami mo siya nga binipiso sa aton sa nga lawas. Like for example, kung ang kafe ginainom naton, like Sanson Gold Coffee Mix, Sir Josil.
0: No.
1: Tiyang isa man sa papatami sa gamit sa ni Stevia. Tiyang Stevia, may kontratiyempo sa mga tao nga naghahalong sila sa nga calorie. Especially sa mga tao, Sir Josil, nga nagahalong na kaya ang ila cholesterol, medyo nag-fluctuate na. Ang triglycerides, medyo mabudlay na i-manage. Actually, mga patimaan ina, nga halungan na to ng aton sa inyong korason. Kay basi, hindi ito kapakot na, Sir Josil. Any moment from now, nga nagataas na sila, may batsagawin kita sa aton sa inyong cardiovascular system. Pero ang manami sa inyong balita, kaya ang sangkap sa aton sa inyong Sanson Gold Coffee Mix, ito mga utanon, Sir Josil.
0: No.
1: May antioxidant, may phytochemicals, may nutrients like mga vitamins and minerals. Kagang isa sa makabulig sa aton, Sir Josil, para mapanami no, ang pag-function sa aton sa inyong cardiovascular system. Lakip ng aton sa inyong atay, may labot man yan, Sir Josil, sa ginatawag mahapos na pag-manage or pag panumbalik sa sensitibo nga naton sa nga ginatawag insulin para makalikaw sa type 2 diabetes amo ang glutathione and collagen nga sangkap sa nga aton sa nga Sanson Gold Coffee Mix.
0: Now na notice ko lang ini Dr. Leo, ang iban sini mamangkot man ha ang mga tawag nato sa medicines mga synthetic medicines. Why is it subong Dok Leo kalabanan mabalaan mo subong humakita? Mangita ka subong mambal may ano ka mo, may collagen.
1: Mm-hmm.
0: So may iwat subong ang collagen nga puro na lang gid collagen supplements. Pero kalabanan subong inapaki sina Dok Leo. Collagen plus glutathione plus vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So diri luyag ko lang i-impart unahan ko na nga dan si Dok Leo in saying nga akin ang lanon nga impunan gid sang vitamin C gali kay ang collagen can only be processed sa aton man sini nga lawas if with vitamin C mixture.
1: Correct Sir Josil, kag amo man ina ang rason nga ang aton permi ginapahangop ginabulig educate sa aton sa mga tagpadamati nga kun nagainom sila sa mga suplemento like aton sini nga gina recommend sa ila permi indi gid dapat pag-ibili ng isa sa ultimate trio. Para nga waay sing uyang ang aton sa mga suplemento.
0: Amo na ginpapos na gani for ano na niya ha, for treatment purposes sa treatment no longer prevention Dok Leo. So ginasakot nila ini para nga ti hindi mangin sayang ang kwarta mo. Sagi ka man lang kainom ka collagen kulang gali ang supply sa vitamin C sa lawas mo. Ti why man gyapon pulos. In short ni maproseso 100% ang kalabanan sang collagen supply sa lawas ta because kulang sang sangkap nga vitamin C.
1: Correct.
0: So amo maningaton sining ultimate trio Sanson Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag indi nyo gid pagkalipat ang Sanson vitamin C. Parang ang tanan sining nga mga nutrients nga content sang Santhon Plus Gold Capsule Premium Dietary Soft Gel Capsule nga kinanglan ang vitamin C ara sa Santhon Vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kumbaga, ating aton mo lang yun ito. Advice mo lang, suggestion mo lang yun. Inamigo mo lang. Ang kabalakab lang naman, Sir Jocelyn, sa inyo sila nga ikaayong lawas. Kadamo kita, Sir Jocelyn, sang receive sila nga mga chat or messages. Sa Dok, sang una, inom ko sang Santhon Gold lang. Nami man pamatsyag ko, pero sunabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Santhon Vitamin C. May mas inami pagidilang yung akon sila nga pamatsyag. That's why ginahambal blan na ito, nga aton nga ini nga suggestion sa inyo, hindi ini parang magpadugang-dugang gasto sa inyo. Hindi kita malipat nga ang tanan na ginapasulod naton sa aton sa dinga lawas, either perwisyo or benepisyo. Pero pag abot iya sa benepisyo, investment naton ni Sir Jocelyn. Sa diin kita sini naga-invest sa pag-maintain sang maayong pamatsyag. Hindi naton ma-appreciate, Sir Jocelyn, ang maayong pamatsyagan, kondisyon nga lawas, samtang ara pa kita sa kadamuan. Pero abin nyo kung nano, damo ang naghahandom sa nga mabalik sa dati kung nagabatsyag na sila sa nagkalain-lain nga balatian.
0: Wala yung kalaning palamang ko tanong, Dok Leo. Siling niya, ako permi ako ginatuyo. May ubra ako. So, ginhimo ko, nag-inom ako vitamin C. Why? May ginmunong vitamin C. Nga, siling niya doon, hindi makuha ang tuyo ko sang vitamin C. How?
1: Ang isa man sang i-ascertain na ton sina, basi man nga utod-utod or kulang man mo sa nga tulog kada gabi. Hindi ka man sini makapahuway maayo ko na gabi. Mayang bala nun, kata Sir Jocelyn, kung termino, ekspresyon na ito, walang nagapanukot kuno na mo kung kulang tulog mo. Matuyo ka sa aga. Well, tsakto man. Pero ang pinakapunto na ito, ang pagpanukot, kung termino, gin man pagpanukot, do you think nga ang pagbayad mo sa pagtulog sina, sa adlaw, pareha sa pagtulog ni mo sa gabi? Iba. Kagang problema nga mahimo na dulot na nag-umpisa dito sa lawas tungod sa kakulang naton sa tulog sa gabi, hindi na nato na Sir Jocelyn basta-basta mapabalik. That's why pinakamanami kanya ibutangi naton sa ustong aton sa ringa pagtulog. Pero kung nagainom ka sa vitamin C pagkatapos ginatuyo ka kag, like for example, na-ascertain naman nga medyo hindi kinman mahamuok o kung mahukaw para may katulogan mo sa gabi, kang magtulog ka sa adlaw, kung may malansing awat, then tulog ka, ipahuway ni mo.
0: So, hindi man mo tambalun sining ang vitamin C, actually, nagapapagsik sa nga ito, sining immune system, nagapapagsik sa ito, sining lawas. Nga all the time, bisan pa may kakulangan kita sa lawas ta, nga papagsikon niya lang gid kita, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Jocelyn. Kibalan mo ang aton sa ringa lawas. Kung nga ang nagabatsyag kita sa nagrinlain yung mga sintomas, actually, kung hangpon aton, Sir Jocelyn, sa husto, gariya nga paghangop kag holistic, wala nga pagtanaw, sa perspektibo, wala naton, ang mga sintomas na nabatsyagan naton, hindi malain. Kundi mga mensahe ina nga may dapat kita himuon nga makapaayo dapat sa aton lawas. Kung nagaluya kita, pahuway. Kung ginatuyo kita, tulog. Amun ang buot ang balon sang aton sa lawas kung ginhatagan kita sa amusin ang mga mensahe.
0: Now, ining mga nagabatsyag na actually, Dok Leo, may mga kilala kitang ara ng type 2 diabetes bala. Ang masami yung ginahimo nila, kapin pa kon may mga ubra, may mga hilinga gawon. After nila sang lunch o kon panyaga, dayo nila pasundan sang kape. Ang reklamo niya si nila permi si Dok Leo. Ako mismo, ka-istorya sina sa mga kilala tang maya mo na, siya hindi ka pagar sila yung kapi sa katuyo ko. Sila nga namin mantulog ko kagabi, pero sila nga hindi ka pagar ang kapi subong sang tuyo ko. Natuyo sa tapos siya panyaga, Dok Leo.
1: Te, isa balan ng pagkatuyo, Sir Jocelyn, isa sa ginatawag sign nga hindi balanse. Kag manami, kag hindi maayong pag-function sa imo sa ring insulin eh. That's why may termino ganun, Sir Jocelyn, nga extreme sleepiness after meal. Muna blang hindi umapunggan na, Sir Jocelyn, ang termino si kilala ko, Sir Jocelyn, doon ginasuyop ganun nga akon sa ring mata nga magpiyong sa kanami ginitulog pagkatapos kaon.
0: Doon ginaduyan ikaw.
1: Doon ginaduyan ikaw. Nga tsakto na, hindi basta maumpawan iya sang kafe. Amun ang isaman sang balantayan man kag mahimo nga masiling kitang kaupod sa mga sinyales kung ikaw sini ang isa ka diabetic. Pero, notarin nyo bala, once nga maghimo ka mo sini sa ganitong positibo nga approach pag-abot sini sa lifestyle modification, amat-amat na nga ma-improve, Sir Jocelyn. Nga pagtapos mo kaon, maamat-amat ikaw sini energized. Pero, ang pag-nap, Sir Jocelyn, sa untos ni o kon ano man nga oras hapon sini, good for our health man na siya.
0: Mm.
1: Pero lain naman yung istorya hay o kon nga istorya kun dari mapagkatapos mga kaon perti gid ang katuyo ni mga ginabatyag sini kapin pa kun diabetic ka nang adaan or may insulin resistance ka.
0: Okay, ang nap is good. Ang napping kuno isang pinaka range sa sini 5 to 15 minutes at the most, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: But tama rin, that's a nap. Ibang sini gani kasandig lang, kahilay-hilay lang. Makatulugan lang ang balila, madulagib lang espiritu mo. Why ka na kahibalob lang ko na di in ikaw na ano ikaw, kag ano ang plastada mo. So it's a nap. Lain naman na yung tulog, Doc Leo, ka nagahurago ka na. No?
1: Ang iban ko noon, Sir Josel, nag-nap lang sa opisina. Ang pagmata nila, off na.
0: Nap off, galit. Nag-nap lang para mag-off. So sa mga kauturan na to na, dapat ninyo initandaan, dapat na itong tandaan. Isa pag idari ka pamangkot. Siya, anong may ara selling niya sa Premium D3 Soft Gel Capsule kag Premium D3 Coffee Mix selling niya? Nga maayo ini para makalikaw sa diabetes.
1: Ang isa, Sir Josel, sina ang vitamin D3 mismo.
0: Oh.
1: Kaya ang vitamin D3 mismo nagabulig ni Sir Josel para nga mag-aktibo pagid ang aton sininga pancreas. Ang aton sininga pancreatic beta cells nga naga-secrete ni Sir Josel sang insulin. Nagabulig ini para nga maamat-amat panumbalik ang aton sininga insulin sensitivity. Kaya ang vitamin D3 nagasulod din sa aton sininga beta cells. Naga-interact no sa ginatawag vitamin D receptor ang aton dito sining pancreas nga nagabulig ang vitamin D3 para ma-regulate ang genes involved sa normal beta cells function. Nga nagabulig, Sir Josel, amat-amat papanumbalik sa aton sining insulin sensitivity kung ikaw sining insulin resistant. In fact, ang kasanag palang gani, Sir Josel, sa aga, naway pa sa silak sa adlaw, ang kasanag pala nagabulig para sa aton sining insulin sensitivity. Kag mas naganami, pagid kung masilakang kita sa adlaw tungod sa vitamin D. Nga amo inang ara, dira sa aton sining premium D3 soft gel capsule, kag premium D3 coffee mix. Tamo ang kombinasyon, gani ginahambal na ito niya. Ang kombinasyon sinisang premium D3, kung vitamin D3 kag sunthones, nagabulig para maamat-amat panumbalik sa niyang aton nga insulin, kung paimprove ang aton sa niyang insulin sensitivity. Inatungod,

0: Ikaw ka sa tuman sa nga temptation, kaya mo nang hambal blan ako. Kung makaumpisa ka, ikaw balo mag-prino.
1: Basi way gin man prino.
0: Tambal sa kilala ko sa Los Break eh. Oh. Te, siguro, butangan mo lang sa isa ka kusi or isa ka slice, guro, Sir Josiel. Or depende sa kadakoon niya gusto mo, Sir Josiel. Ano? Pero kung pagustuhan ta na si Sir Josiel, te, ubos sa ganito, hindi sa ganito mag-prino mo. Ding hustuhan lang, no? Nga, hindi ka na bla, kung may mo gusto pa magpadugang, pero hindi ka na makakuha bala kasi amo lang ng ara nga available.
1: Isulod mo na lang bisa lagpit Dok Leo. Nang sa no bala lagpit sa mga ilaga, dira mo lang isulod ang ano, ang chocolate. Para nga kung kuuton mo lagpit kamot mo, te para hindi ka malagpitan ni pagkuuton.
0: Sadya sana kung praktisan niya sa Dios. Pulawan niya praktis mo. Paano nga hindi may pit kamot siya? Ang punto na ito, Sir Josiel, sini, nga isa, kalposible ha, nga basi may insulin resistance man, tungkol niya may craving si Sir Josiel sa ginatawag mga matamis sa makalamay.
1: No.
0: May pila man ka mga pagtuon, Sir Josiel, nag-churi actually, nga kung nag-crave ko sa chocolate, mahimo nga manubo ka man sa magnesium. Kag ang magnesium actually tuman man ka importante para mapanumbalik ang mataamat ang insulin sensitivity. Pero dapat ang magnesium naton kwaon naton sinisa balunggay, kwaon naton sa ampalaya, nga makabulig panumbalik ang mataamat sa aton sininga insulin sensitivity instead sa mga makalamay sininga mga kalanon tigilimnon nga ti cravings lang gid ang rason sina Sir Josiel, hindi gid naton ina hambalon gid naton ha, hambalon magid naton, hindi naton ina need kundi desire lang na tungod sa mga imbalance sa lawas naton.
1: Kun may ara gid man kamo bala pala mang utanon parte dira, you know, pwede gid kamo makakadto sa clinic mo. Galing kay ti dari sa Panay kag sa Negros Island region, ang clinic ya sang Yes to Health nga libreng konsultasyon ari lang dari sa siyudad sa Iloilo eh. Sa A Young Building Yulo Street, dari sa city proper tubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon except Saturdays. Magsabado wala, sirado ina, Domingo hasta Biyernes. Kadto lang amo dara pwede gig kamo dara maka-check up, pwede kamo dara maka palapit agud to mahibaluan kung anong problema ninyo sa lawas, kulang ang mga vitamins or minerals or nutrients, pagkatapos basi taas man ninyo sining blood sugar para nga magiyahan kamo sa ginatawag proper supplementation. Kay ang mga ginabatsyag tani pareho sa diabetes, actually kalabanan sini mahambal kita guro 95 to 99% kung nga ang ginatapikan kita ka diabetes. Arigid sa ba naton amuning pinaka culprit gid ya Dok Leo, secondary sina ang ato sini nga physical activity.
0: Mm-hmm.
1: So kadto kamo sa clinic para magiyahan kamo, bukas ang clinic naton from 9 o'clock in the morning eh. Kag actually ining mga produkto na pamensyon na mundo Dok Leo available na sa clinic mo, available man ini sa mga butika nga suki ninyo. Or if not, basi may ara dira branch ang Mercury, Mercury Drugstore, Balaros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, or sa Watsons, pwede ka mo kabakal sa mga produkto na pang-mentionar ta, kag pwede gani sa may TikTok shop, kag sa Shopee. Sa Bacolod City, actually, may Yes 12 store da mo, kompleto da. Kung kaysa may mga branches nga sang mga drugstores, masukin yung butika, may ara sa mga fast moving hindi ka mo dayon bala makabakal ka out of stock. Kanto ka mo sa clinic kaway na nagkakahubsan sang stocks eh. Sa Bacolod City ara da ang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City. Sa mga taga Kalibo, Aklan, Capiz, Antique, ha, Gimaras, and iban pa gid sining malabutan sa aton nga pagwaragwag, sa suki niyong butika, kadto langit ka mo. Available din ang mga produkto, sigurado ninyo, may tatak Yes to Health. So, that's for insulin sensitivity, no? Pero kung maghambal kita, Bidok Leo, nga may problema ikaw sa insulin absorb or insulin release sa lawas naton, may pagka-abnormal, aside sa ato sa ring blood sugar, nga nag-effect man sa ato sa ring blood pressure, sa matatagali, Dok Leo, may mga patimaan man ang lawas ta nagapahibalo sa aton. Ops, taas imo blood sugar, Dok Leo, no?
0: May aragin, Sir Josel. In fact, ang isa sa isang batsagan, kumo nagiman gani ni sa mga may problema sa isa balansa sa ilang blood sugar, among pagburon sa ilang sa nga panulukan. Tungod nga ti ang aton mata, Sir Josel, may gagmay

0: Inatira nga mga kaugatan nga once gani karon nga may imbalance kita sa sugar, makulangan sila sa supply tungod nga syempre imagine ba na Sir Josil ang kalamay bala nga tinimpla naton maula sa aton sa ninga lamisa versus sa tubig yang nga naula lang sa aton sa ninga lamisa bala. Ang tubig Sir Josil mamalama lang ina mo pero may kalamay ya mapilit ina
1: Makurta pa
0: Sir Josil ano kaginaamag pa sang subay eh. Amo ning isama naton sa isang huna-hunaon kag ginatawag paminsaron ano nga mahimo magluwas nga nagapahina sa aton blood circulation nagadamage pagit iya Sir Josil ang mataas sini nga kalamay sa dugo nga nagapadayon tag nagpabilin nga indi na kinanglanon kontani nagadamage kon may contribution sa pagkadamage sa aton sini nga kaugatan resulta Sir Josil nga ang aton sini mata makulangan man sa nourishment nga nagresulta man Sir Josil sa nisa paglabo sa aton sa nga panulukan idugang pagid naton ang mga outside factors Sir Josil mga ginahimo naton bisyo naton idugang pagid ang kakulangan naton sa pag-provide sa nisa nagakaigo nga kinahanglanon like mga antioxidants kun nagtaligom tingob na Sir Josil may outside and inside factors kita nga nagapalala sa kondisyon sa aton sa nga mata.
1: Isa ka pamangkot na rin, Dok Leo, selling niya, siguro mataas akon blood sugar ay nga nagapalang huyos-huyos ang akon sininga panit selling niya. Bisan ano, kabanyos bala selling niya sang lotion, nagahuyos ang akon panit.
0: Makasiling magkita Sir Josil nga basi man. Pero, ti subject for confirmation din na siya. Kati siya mismo ay makamaan kag basi lang mataas ang iyang sininga blood sugar. Pinakamanami, sinati makapacheck agad sa imo sininga ginatawag dugo. May mga check nga pwede ka may imo sininga imo blood chemistry, FBS, HbA1c para nga mabalaan mo kung nagataas imo sininga blood sugar. Or hindi gani, basi kulang ka man sa pag-inom sininga sa nagakaigo nga tubig. Basi dehydrated ka lang nga ang dehydration Sir Josil nagapamalaman nagapakurinot man sa aton sa nga panit or dugangan pagin basi ang mga gina-apply mo sa imo sa nga panit may labot man tungod sa mga chemical dira nga nag-react sa imo sa nga panit or even sa mga habon na ginagamit mo may labot ina sila tanan Sir Josil nga bisan pag ginagmay kun masamin aton ginahimo nagaresulta sa makita mo sa imo sa nga panit.
1: Kapareho sini sang may istorya kita bala nga masahista bala sa mga massage clinics bala. Pareho sang mga utod nga mga bulagabi nga masahista. Pero iniya nagaubragin sa isa ka massage clinic. Sa natingala ko kay ang ilagi na gamit bala ti may mga commercially available nga mga balanyos bala Dok Leo. Ang ila bala nga palad sang kamot bala nagapalang damol kag pamatsyaga mo daw puno bala sang kibol tawag ta. Sa nagatiga pamangkos niya but kun ano niya kasi ako kaisa gani inakumos ko naman ang gani sa tagok sang kapayas sa dahon sang kapayas pero hindi gid siya makuha nagabalik gid sila niya pagkatigaya natingala siya kaysa una hindi man kuno amo nakatigang iya sini nga mga palad bala Dok Leo
0: ma-consider naton Sir Josil kun masiling naton nga may labot man ang ginagamit naton dira sa parte sa aton sa nga trabaho like kung ikaw sini ang masahista pero syempre Sir Josil ang friction kung permi mo na ginagamit balang Sir Josil may labot man ina eh kati ginapagtuwag sini ginapwersa mo o kung may pressure nga gina-apply sina sa lawas sang imo sini nga ginahilot o kung ginamasahe pero makabuli gina Sir Josil mo ariyo tip ko lang sa aton sa mga tagparamati kag sa mga nagamasahe dira makabulig ang ginatawag VCO Sir Josil sa pagpahumok sa aton panit bisan sa aton palad kagkapin pa kung ginkombinasyonan bala Sir Josil sang moringa oil nga kargado ini sa ginatawag oleic acid and vitamin E nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit sa mga waay pa makatilaw abi try nyo kay nagabulig man ni kondisyon sa aton sa nga panit kung halimbawa maghilot ka mo o kung magmassage ka mo why don't you try sa mga gusto lang niya pero sa mga nakatry Sir Josil na appreciate din nila ang paggamit sa isang sunthorn plus herbal oil kay nga man ang ginamention naton nga mga sangkap Sir Josil like VCO like moringa oil ara dira mayor niya sini nga mga ingredient
1: kag ang calming effect ya Dok Leo no nang daw pamatsaga mo daw palang lamig ang surface sa imo sini nga panit pero nagakakuha ang palamaol sa imo sini nga kalawasan Dok Leo
0: at tungod naman niya Sir Josil sa epekto ya ka benepisyo sang peppermint oil nga ginupod dira sa VCO kag moringa oil
1: So tikon hindi gid ya mga kapalanak tari kung ga pala nakidgid man ang lawas ninyo. Pareho subong ga pala musog-busog ang imong sini mga joints, labi di gid may mga arthritis bala. Pagkatapos ang iban sini naga tingala kita nagapalang hubag-hubag ila sini nga tiil kon makatapak sa malamig Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos naga sakit dayo ng ilang mga joints.
0: Kalabanan Sir Josel makabatyag sina ang may mga problema nang adaan like arthritic pain nga mabatyagan bla Sir Josel. Kay kun matugnaw gani isa sang aton sini nga kun ang normal nga reaksyon sang lawas naton Sir Josel kun matugnaw nagahina ang aton sini nga gidatawag circulation unlike kun mainit ya Sir Josel kun warm. Pagkatapos ti ang isa sina dira sang rason man kun di ba matugnaw gani ang tiempo indi kita masami makabatyag sang kauhaw. Nagahina man ang pagproseso sa aton sining kidney sa paglimpyo sa aton sining lawas. Kaya nagahina, Sir Josel, ang ginatawag pag-ubra, pag-trabaho dira sa aton sining sistema, sa aton sining mga joints kung nagatugnaw sini ang tiyempo. That's why, hindi ka mamatingala nga kung tugnaw ganit tiyempo, nagatukar ang palanakit nyo sa inyo sa inyong kalawasan. Reaksyon nina sa lawas. Pero, hindi kausa o kung kabangdanan ang tugnaw, Sir Josel, sa pagtukar sini sa reyuma. Kundi, trigger lang ina siya. Munang dapat naton sa nga bulubantayan man. Pero kung halimbawa, gusto ka mo sa nga mahagan-hagan ang sakit nga mabatsagan nyo o kung ang pagpalanakit, makabulig ang pagmulumasahe, Sir Josel, gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Amo gani ng rason na ginamasahe ina o kung ginapisil-pisil ina para mabuligan niya magnami amat-amat kag mabalik ang manami sa nga blood circulation.
1: Sa nga ako naligan niya buton kong arthritis, yan nagaluko, ginako, daw ba aboy galuko. Babota malo siya, hindi nakalakat, Dok Leo. Selling niya ti samtang daw mabatsagan ko palang daw matukar siya na music. Pwede ko na dayon imnan selling niya sang sis the pain.
0: Actually isa Sir Josel sang kinanglanon naton nga himuon kon may flare up o kon may pagatake sa isa pagsakit sang arthritis. Amo ang pakalmahon ng inflammation. Ti mga NSAIDs Sir Josel may benepisyo gid ra kasubong sa pagtumar sa ni sang aton sa nga sis the pain para nga hindi na further bala Sir Josel magresulta sa iban pagid sini nga mga komplikasyon ti isang daan sa nadira Sir Josel mas stress ka eh. Kun sige ang sakit init ulo mo aburido ka manang hambal sa ginatawag kilala naton nga once gani nga buton sang arthritis sila ilan nanay hindi anay kamo to magsamok ka hindi anay kamo to magpalapit pakalmahon ta anay patubaron ta ni sa the pain
1: pero ang problema sini kon magsigi-sigi man lang Dok Leo na magbanog na gid sa perse putamlo sini nang makitaan mo na gid bala hindi na ni chronic kundi banog niya sa matter of reaction bangod kay may inflammation na or may ara na sang komplikasyon na bi or may problema ka na gid pero ang banog ya kada last 3 sa kagahol niya ni mystery at si Mrs. Lana Makalolo Dok.
0: Amo na ko nung banog Sir Josel nga makalalaton.
1: Kagamo na ko nung banog nga ginapangita ko nung tanan ni. Amo nang hambal nila nga kun magbanog na malang tani sini hindi na lang magkupos mo.
0: Ay hindi kamo kay hindi manahalan do mo na. Actually expression na sa iban Sir Josel nga medyo ginapangita nila ang ila bala dati nga performance Sir Josel. Pero hambal sang kilala ko sa dog ako senior age man ko. Pero kung makainom ko isang turbo dietary food supplement, feeling teenager ko ya.
1: At least mo nang hambal nila nga hindi bala ikaw makabatsyag dayon sang natawag sini nga daw inferiority bala. Hambal nga ay siya kung kay sabi makakita sila nga daw luya lawas mo siya daw hindi na gani nakahulag ako galingon niya siya mamiter pa. Pero kung makaturbo ka Dok Leo mo nang hambal nga karbaw lang kung nung katinigulang mo.
0: May expression na Sir Josel na medyo makahalam utan pero masiling naton nga daw may punto man. Makainom ko na sa turbo. Hindi maguntat, hindi mabiring mo.
1: Arang hambal nila nga siling niya, eh tingin ka una karagayaw. Siling niya hindi nagbiring siling niya tilo. Well, initanan mga produkto sa Yes Health Incorporated na bakal sa suki nyo sa inyong mabutikan pharmacy malapit sa inyo sa inyong lugar. Kada walang ala na kami ni Dok Leo sa Tiempo Abe sa ato sa inyong pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Di mo na alam. Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod, ha? Pero kuanta na sa ninyo parting words sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: May mga ginabatsyag kondisyon kita sa aton sa kalawasan. Ngayon, iban sila naguna-una nga tub-tubuhi na nila sila nga dalon kang magpaanto sa ila. Pero sa padayong galing nato, yung ginatunan, nagapadalong kita sila sa pagtuon sa aton sa kagalingon, especially pag-abot sa ikaing lawas, may mga kondisyon galing kita nga mahimo magali maremedyuhan tub-tub masolusyonan. Kasubong sining, insulin resistance kag temprano pa nga mga sinyalis sa pagbatyag sa ni sang type 2 diabetes. Pinaagi sa usto sa nga nutrisyon, pinaagi sa ni sa pagkaon sa mga utanon, kag pinaagi sa pag-inom sa ni sa mga suplemento di kalidad kag FDA approved kasubong sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, updan sa healthy nga lifestyle, exercise kag gusto nga pagtulog, amat-amat naton ma-regain ang aton sa ring health, amat-amat naton makuha kag masaylong aton tugaling halin sa patod na pagbalatian, tubtob sa pag-ayo sa ngaton kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo pag-upod, ha? Sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement from mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kitutan ni

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtanguli. Amo ga pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ga pangapiman lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Sanson Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
9: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.
13: Nga XFM kid how?
14: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
13: Nga XFM kid.
15: Inami ang music ah.
13: Nga XFM kid.
15: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam ayara kayo sa mga balita blam sun amin kayo mga DJs nila kag
16: wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
16: Simply
13: may how kita
16: enjoy lang
13: nga XFM gid how
18: di mo
17: FM 103.9. Jack!

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago kong paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapang

Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
10: Samson Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang sa Samson Gold Coffee Mix.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
12: Lalakas.
10: At gaganda ka pa.
14: XFM 103.9.
15: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
16: Edukasyon.
15: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado, kagmapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin.
16: Edukasyon,
15: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay
4: mga babae malang nagabusong laki, wayman. Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon. Mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
12: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan, nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Kag ginapaganagan, may ninapagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini, isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sa pagpalahubag, kag nagapromote sa heart health.
14: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sa Iloilo City. Magsugod nga pag-inom ko sa evergreen herbal capsule, natula palaminhot sa akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
15: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: XFM 103.9.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: XFM 103.9.
20: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod, XFM
20: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold

0: FM 103.9. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement from Ihimo, mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbalang
9: Sister
7: Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santol Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
7: Santol Gold, Coffee Mix. Nag-

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: libo ng sample plus ko, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample plus gold. Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Max.
1: Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Max.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
6: Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas sa manamit gid.
9: May free collagen.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ako, siguro po ako, ginahal po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
1: may gamot ka pa,
4: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire.

0: Ting Alive Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.